to mu mi dele aro ti mo fi raru ede da mo ki aluko to mu mi dele ikosun taye fi n pe mi lo losun ede mo ki le gan le ke to mi re lu kefun ti di pede kefun mi to fi ni tumo loju yin mo ki gbogbo eyin baba mama te je ololufe eto yi te je ololufe kan yi eyin te feran wa tinu tinu to je pe bi e ba ri akiyesi die e tun pe wa sakiyesi mo ki yin o eni feru yin so yan se o papa julo gbogbo eyin te tun wa wa nile okere ah mo mo kiyin eku fe eku ati ma se bo gbogbo yin pata e kere okodele o odidere ki ku soko wa nkan je teni bayi lade atoko e mo bo eni feru yin soyan e se gbogbo gba o

0: moti soro baba bella ni jejo iko ati iriju olohun ton mo ngbadu afawon eyan lori eto yi baba ti losun laya olugbala ah prophet olaitan oro ti mi leyin sugbon ti gbogbo e lo ori oke won baba losun jesu osun o adua si nlo ise ranse ti baba gba awon ati yawo won na won jo gba ati awon ranse olorun ori oke gbeyin te ba nilo number yawo won abi number won te ba pe number baba yo lo o ele ba yawo won soro lati be kin to ku lori eto ma fi number yawo won ta sugbon mo nsade fun yin pe eye ki fi apa kan fo lojo mejo na ti jejo ni opolopo iranse olorun tin pe mi elomi sade osun ngba te ni dabale so ngbo wo eto yi pe ni lo woli eni lo ranse olorun mi bo se ye kori niyan lori ofe ati pade ranse olorun me ni je won ejo iko ati iriju olorun ni won eje n bere to foto ni eje ri baba kan tabi mama kan eda kan eyan kan kan kan fun wa ni iwure bere ki n wa lo bi aroko ti si n jejo ki labo ta ri gba eyin abi omo te n gbo eto yi e ja jo seun le dase o tori ojo sare titi ojo ile ojo ba orun sare titi orun ile orun ba di afon orun mi la lojo tin ti sa lu orun bo wa le aye won ni orun mi la gbogbo obi ni ku pa otola yo fa obi si e ba mi se e ja jo seun le dase o akọdọ aye olodumare oba mi oro oba mi ase oba mi na oba mi ara ninu ara hello hello
1: hello
0: hello aku ojumo o aku ajin
1: era sa
0: lowo ori o
1: hello sa
0: lowo ori o
1: hello sa
0: e gbo wa
1: se n gbo yin beyin ni sa
0: mo ni lowo ori o
1: ori wo ti wa le
0: eni ori mi gbe mi ori wa gbe wa o
1: ori mi gbe mi o
0: sesese n gbo eto yin ni baba
1: be ni sa
0: ah lati bi odun meji meta ba ti ni lowo ori eni ori mi gbe mi
1: ori mi gbe mi
0: se kristiani ni yin abi muslimi abi baba alawo
1: muslimi
0: o ye fun ani iwure bere adua bere opening dua
1: I put sa adu eto e pe ko Olorun ba gba fun sa
0: Olorun ma mi na
1: Olorun de pada leyin
0: Olorun ma mi na
1: e ni tenu gbo bi owo
0: Olorun ma mi na
1: owo yin ni e fi gba fa eto yi
0: Olorun ma mi na o so so

0: Olorun ba mi o mo ju wa lo ngbati eyin te gbo ah bi mo ti sadeun re oni nti mo fe fa yo o ti baba n ba lori ofe ati gbo mi bayi eh ki baba un kan pe mi mo ti ri eyan to ran mi si won fo e kan da ba mi sori egbo enikan ti fun mi lowo pe ki fun won
1: mo ni 3000 e
2: pressure baba ki le be 3000 si
1: mo ile mi da awon mo le dey je ola taro pension ni ani mi ejo
2: ibo la dupo ni ni badan
0: an ni boluwaji
2: boluwaji
1: le mi so mi mo shagari na nbe ni sa
2: awon mo yo wa je
1: o ti ma to wo ki mo to pa mi
2: e ma se pe
1: ejo credit ni ma to ni credit ni ma to laipe
2: ah e je ki pe pa
0: en mo nkan ti mo le se sugbon nkan ti gbe a en ba bere 3000 e wa fun legberun marun tabi ju be lo ko poju sugbon lati jejo en safe number won mo si nwa en yo baba mo kan so belenja ni o ni jejo won ran mi si yin be ba lori ofe leyin eto yi ke pe mi ah ko le mo paye nbe ani o le mo paye nbe eni ti o ra mi wo ri o ko le mo paye nbe mo kiyin o gbogbo eyin mama eyin awo ti o dale ke le mo ibi mo nlo gan loni ibalopo oju orun egbo soko orun ni nfa gbogbo e abi owo awon agba abi kilo le fa se fona film ti won wo ni ma nfa ni be eyan ba ni ibalopo oju orun iru kini sele siru won eyin wo li o kan yin o eyin afa o kan yin eyin baba lawo o kan yin be eyan ba tun wa lala po won bara re ni bi kan to ti la koja kini mejeji tun mo si eyan lala po n bara won primary school pada lala pe gun le ohun awon ala to le lala pe won na ohun loju orun awon ala ti o yo ki lo tun mo si 0912370 8675 ibalopo oju orun oni nti mo fe fa yo nbe segbe ni aboko orun eje ajo se in le dasi mo nbo

0: Yes, sir. Aru wo lo isa ka tola music lati wo.
1: Oya.
0: O ko te ni kadasi.
1: Hmm.
0: Wure ni oti, ewo ni oti seru wari Olorun ko sanu. E se gbe o. Awon aye ni n faran yan.
1: Be yin ba ni ibalopo oju orun.
0: To ba ni pari ibalopo oju orun.
1: Hmm.
0: Elomi to ba di bo be so ti pe. Le sele si. Ibi ti le ja si oko orun tabi aya orun.
1: Hmm.
0: So to ba je pe nti ala re mo se ni. To ba lalapo n ba yan lo loju orun. To ba ri jokeji yo ra won ti o ba lu amo to ba le gba to ba le gbadua eni agbere ni e o. To ba le gbadua ini o yi ko nbe.
1: Hmm.
0: Gbogbo to ba ti le ba yan lo lo to ba ti le ba yan loju orun to doju aye to ba yan lo lo bo ba yan lo be na ala re mo se niyan so o de ti de se niyan emi agbere na fi wonu aye re o lati oju orun wa
1: ashe
0: olorun ko ran wa lowo to ala music lati wo
1: ashe to ala music

0: 0912370875. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Ekan
0: leo. Baba kini la koja ti nkile be bi wa lowo ri ni eto yi. La gelu 96.7 la wa.
1: O mo be. Nti mo ni la koja ni de ni te se de koko so ye. Ni ni je.
0: Kini mo gogo so?
1: Ipapi.
0: Ki la wi?
1: Ipapi.
0: Ipake. O tin se yin to igba won baba.
1: Ah,
0: o se se. O eh ma gba yen mo tori pe o ti pe die. Eh ma gba yen mo. E je ko je en to ba mo gba yen tori eni to fe ba wa se yen. Mo ti ri message bi meji gan bi. Tawon yen tin bebe fun. Eni en de ni se pelu odun, o tin to ba ti koja yi odun bayi o da ko yi odun kan. Eyin o de mo gba tin ni isin.
1: Eh,
0: kese, kopo yu. Eh, le, moni, bawa, odon kalo ti nse yon, odon me rin ni yo, odon me fa ni yo, eh, lo kpe diye.
1: Kopo kopi odon me, me.
0: Ha? Me rin, eni nan gbawa. Nanti gbe, on wa sori eto yiri. Kopo, mwa odon me rin. Ha, o lagbara o. Uri man ni yo. Uri? Ori wa gbe wa.

0: Hello.
1: Uri
0: wa gbe wa o.
1: Ede fa ya to lo.
0: Ki le so?
1: O ve ke sa dua fun yin.
0: E be ki n sa dua fun yin. O da mo sure fun yin. Ila koja yin ati igbagbo yin ko mo yin ni arada. Ila koja yin se isa isan ni.
1: In fact,
0: Baba mo sure fun yin iran oga kan ki bebe ko to gba so alaso wo e ni bebe fun owo mo olohun so gbese yin jesu oluwa won igbagbo yin ko mu yin lara dan ah o lagbara o ila koja nbe Benny, do you call one? Four polopo. Hello?
1: Oh, Uri.
0: Uri, make me.
1: You look at me.
0: Ti eyan le se ni pepepe to le ma mu owo duro lowo eyan oyo le de wa badan le mi wa won ti fun wa lawon nkan yen ta ti fun opolopo ri ta ti so awon nkan ta le fi so mi we ngba na tan so fun wa won kan ta le ma fi ra owo mama bi eyan ba nfi owo ogbon enini nigbati o mo omi ori ewe a ma fa patuka ere mode la ise yo si du to omo logo ti ba n koja labe okun tan fi nsa so a ma fa ijakule omi ti won ba da sita se mo ko a ma we wara padanu ki se gbogbo omi te eyan ba ba ni titi abi ni ta ni daji le eyan te o ati so polopo nkan leri awon ewo bi ogun lai maye lori eto yi a ge ma je gbogbo eyan lo le ya so wo tori bi ti ogun ba se si awon ogun mi nbe to e ogun ngbese ba kan ara eyan eyan na o je gbese baba mami nbi aja ba seyo si te eyan ba seyo sori ibe yo ni infection eyan ya mi lagbara baba mi je eyan oran a ti so popopo oro le lori ah ani pade yi en bo ba ti ko waju se keta bo ba ko yin si keta o ba keyin nikan e te ru ara yin pa be ba pe wa fa won kan ta ba mo a so tori pe bori o se jo gbe wa la se jo ndu ori wa yo si gbe wa dandan ori oni fi wa dara ti o da ori oba ni dade ori abiamo ni fun won lomo ori eyan ni gbere pade yan ibigi bi ta ba de laye ijo te bi ba npo na ni rin be

0: Hello.
1: Hello, Ekane.
0: Akwaji.
1: Akwaji, Mami.
0: Yes, I do need you as of
1: it.
0: Nipa ti asthma. Iko semi. Ese baba.
1: Mo ti fun mo nkan ni pati. O gbe ke ba wa omo. Apo ke ba wa omo. Omo ni se ni lemo.
0: Ṣugbọn igbiyanju re wa.
1: Abọ ni pa igbiyanju. Ni baba.
0: Si.
1: Won ti gbe ya la bi.
0: Ma pe. O ti yemi ma pe. Ṣe baba mi. Ṣe o bi ba ṣuba se ko si nti ba la fe la. Ani gbogbo awon nkan ta ba mo eja fi ran elomi lowo bi igbiyanju na ni

0: mo n bo mo fe lo si bi awon ti mo fe fun lowo ba e
1: iye mo jagba lubosa
0: sugbon ti gbogbo e lo be ba ni awon nkan te fe ba wa so fun iranlowo e lo

ni ti won o bi ti o ni ri wi ko se ti won o bi ti o ni raro so ko si si en ti o de be to e wo eyan da eyan ma se olohun gbadu are ni o gbo eyan ni gbianju ki o gbo eyan ni ri kan mu lo le mo nba na je ngba ipi hello o ti de meji eni o n gbowo le fun ra won ni n gbowo le fun ra won mo nba

gbogbo nkan laye gbogbo nkan ta ba nse gbogbo igbeju ta ba ni anu atori ofe ni o idi ni pe Olorun oba mi iwo loye o oyo dada oyo Olorun iwo loye

0: de yi pada.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Ma ka so pe gbogbo eni to ba ni ori ofe lati gbo mi. Lati ola ni ma ti bere. Ma ma fun rere e. Agbara meji. Oluwa so pe omo ni ki awon eniye ikan lo wa eyin tutu meji ori kokan pe ka fi gbadua fu odidi ojo merin be mo fe dide iran lowo fun won Yoruba lo so pe bi a o ba re ni bala ola ki ya esa adua iran lowo la magba fo didi ojo merin ko sese fu o lati dari ko de ya yo nira lati dagun akaso ko de gudoke egbo mi o oluwa ni lati ola bere omo bere si gbadua pelu awon eniyan wa wo ti adani waye yoshi ma so fun o pe bi o ba ti darapo lori whatsapp nibi ti mo tin gbadua pelu awon eniyan ma gba o niyanju pe ko darapo in fact adua ini ma gba lati oni ni ma ti bere ni alale pelu awon eniyan o le ma ju bi iseju marun si mewa lo sugba ba ti gba niyan titi a fi wonu ipade majemu 1414 yen lori whatsapp a ma bebe fun iranlowo ti mu ki ire ajoko ya so gbogbo ita ba ni ori ofe e kan send message si number ti mo fe pe e add mi sinu group wa fi o sinu group yi Oluwa njeri agbara re won na darapo ko wo ti adani waye yoshi ko ju be lo gbogbo eyin te de fe pe woli e gbadua fun mi number yi le ma pe ni aro 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you God bless you.

0: e wa kipe be se dobale yen eni baba mo dupe pe emi mo lo sey ninu awon ti o sorire ninu ose yi mo dupe pe o ka mi mo won ninu awon ti adu awon yo gba ninu awon to je wipe won fire sori won ninu awon to je wipe ibi won ba wa lo nje won ti wa gba won olohun mo dupe pe o ka mi mo won o gbogbo eyin te n gbo mi kakakiri agbalaye so pe mo dupe temi baba olohun gbo pe awon eniyan yi ogo ni fun o jesu oluwa wa mummy ati daddy e wa dide nle kin to ni etan torchlight yin kin to ni etan candle yen tin ba ti tantan nisin igba meta latan a tun lo tan ni ago mefa bo si ago meji abo to ba tun wa di 12 ni Jesus city a tun tun tan enikan ni se ti debe ni ah o sumare ati tin mo ri ni Jesus city ni oje ntete mo lo be ko to di pa ba baba wa lalejo mo nbo e dide nle gbugbe eyan omo olohun oni ni ojo kefa osu keje hallelujah mefa ogo meje laki olohun o wa tanna ogo re an to ba tin ke modu soju kan olohun o ba ngbo o ni rogun ki won osu omole soju kan ogun oju kan ogun adagun ko lohun ko ja ninu hallelujah to fe mo ke somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje osu keje lawai ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eno wo yen siwaju e gbo mi e ye ni bibeli pe owo gbogbo eni to mu owo dani iwo na lo lowo yen mo so tele si aye re pe wa ruwo saye olorun yo dari owo sodo e eye owo ko ba fun o ninu osayi e wa gbo nti mo fi kun gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi o ni lowo lorun en to lowo lorun lo je gbese wa lowo lowo wa lowo lapo wa si lowo ni bank ase ni mo fi nsoro in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi kakakiri agbalaye nje wa je mo kowo yen wa fi pamọ wa mo fowo kan bo mi ti mu lo je ki o wa legbe bi ti candle e ba wa e mu candle yin jade enikan ni mi o ni etan torch light phone yin tabi to ba ni lantern le sana si bai ko tan anything to fi le se mole oye tan ma mo so tele ma mo gbadua fun yin leyin gba na tin ba so aso tele yi ma mu oro jade ninu oro so ro sei o ni mo inira mo an lagbaro eni to ni aye atorun tin ba ti ku lori facebook ni se pelu candle yin te tan e tun wa tun tan te ba ti gbo tan ni se pa to ba ti di 6:30 e tun tun tan e to wa daju ta ba ti se be tan woli odekun le lo Jesus city lagbaro eni to laye atorun tin ba ti debe ose imo momo yonde convention la bere bayi to ba ti di 12 ma tun gbo adua soke ni Jesus city to ba di 6 irole ma gbo adua soke ni Jesus city leyin ti 6 irole titi 8 gbogbo yoku o to di ola ojo 7:07 ago mejo ni a gbe won adua soke baba wa na ti mura ale lati jo redeem lati redeem ibe lati npe baba kale jaye won mo so tele pelu imisi lagbara olohun lati olalo seri inu mi san dadun tori pe mo mo pe iya to wonu aye yin o wonu ijo comfort life finally and gbogbo eyin te n gbe moto bo won ti seto e mo lo park si waju ni auditorium o e mo gbe moto eyo kankan waju si waju auditorium eri ti won ti demarcate e mo gbe moto eyo kankan wa si waju auditorium o e gbe lo e park si old auditorium e park si gbogbo awon ayika to nbe nbe but ni auditorium ta lo ki e de olohun kankan mo si park si be enikan ni kini di tori awon angeli gbogbo eyin te ba tete de be e mo ba n kigbe tantan an gbogbo iwo to ba fe mo o fe to ni o fe segbonse ni ibi ta ti ya soto le e ibe ni ko nka luko lo emi oluwa ni bibe ba se moto be ni yanu yo se poto enikan ni woli ka mo park si bi new e mo park e ti won ti demarcate gbogbo e lagbare ni to laye atun now e je wa se bayi e tan to slide yin e tan candle yin gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi oni lawe wa di mefa and ibe pe popo ati eyin meji meji la fi break en ba gbo ko ba mi so fun awon eyan o nwu mi ki ngbadua fun olaare but me le dadu anye gba lai tana.
1: Enna kandu yin esu waju ke elbo. Mama yi, ani ekpe, ki mola ani? Ani ofo, ani ayajo, ani ogede, asi ni asan. Enka mangu ni ayye man fi banyanja. Iya to si mbe ni nou marang, inti wangpe ni ekpe, wangman se ni. Ti ayye ba falaba le sepe, wangbe koko waju wangbo si se. Sheri ti won pe ni ofo won fo ni e oro ni ti won fo sinu aye yin ti an ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi fofo pe yo bale bayi ni labalaba mo se ti fi mo wogbo won pe ofo ni ogede nti e won mo pe ni se wa ri ogede oni renu oni binu ire ti nbe ninu ogede pupo igba mo ma pe jade mo a so pe iwaju lo gujugun gbe abi e ti rojugun ti nbe yen mo pe jade ni awa ni ti won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo eyin te ba se yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won fi so bi mo se ni iwaju lo gujugun gbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka asan ni woli na ni ase lenu iti won pe ni ase a mo pa ni emi na pa se laare in to je mo salaye ti mo fi ya soto won ni ki n pa se mi mo boye fi gbagbo sokan ki n pa se saye e laare on ti mo kan fe ni ki ami ti o mo dun yato ameli amenoka mo pa se ni ile kun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o video su kesa ti o video su kejila ti eyan ba npa se ko ni lo ko damu ile kun ki le kun to ba kan eni ko ba le si amiju nu eyin mejeji ki ile kun yen ko mo si lai si ataku gbogbo olufisun re gbogbo awon ti ma feju esun laise lairo eni to be won li opo nle eni to ni won li opo bi ise e fi agbara nu yin si ami gbogbo olufisun re idididiki adaba hasha ki won wonu tubu lai jade mo ni won wonu tubu ibe won akusi na soke asekretare lati oni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diranse re in the name of Jesus wàárọ̀ owó níṣẹ́ kan ẹ sọ pé yes
0: náà ṣe mọ̀ ń bọ̀ ó di àsọtẹ́lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta à ń gbára dì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti fọkọ yín lẹ̀ pátápátá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ mí tí ó kọ àtẹ̀yin tẹ́ ẹ tún sọ mí tí ó kọ láìpẹ́ yìí àájọ pàdé jesus ti ní o pọ̀ lè wá lónìí bo si le wa lola dede anointing oil meji meji ta lo ninu osu pelu omi o ti nduo de o omi 77 na ti wa nbe lagbara eni to ni aye atun emi oluwa ti so ye awon ta jo gbadua ago mejo ni isin to lo bere bo loni woli odekun le tin lo jesus city and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye tin ba ti ku lori facebook ni 6:30 bayi still 7:30 6:30 to 7:30 mo morile jesus city to ba di 12 atun lago mi to ba di ago mefa enikan ni woli mo fe gba hostel e pe mercy sori number 070 89 38 20 89 enikan ni etun pe 070 070 89 38 20 89 ofe gba hostel e pe number se ri ni ojo Wednesday ati ojo Thursday mo ti pe gbogbo awon iran si Olorun gbogbo won ti gbaradi emi na ti duo wam wam a mo se itusile a mo gbadua fun gbogbo awon eniyan gbogbo eyin te nwoju Oluwa fun omo to ba ni oja mu dani gbogbo eyin te fe itusile ku lo wa isan is going to be deliverance galore ta ba tin pari nu service bayi a bo sibe ni in ta ba fi le bere yen yo mo fe to ago meji si meji abo si meta to ba di ojo Thursday on gangan ni birthday yawo mi ojo ase hanhan ni ye a mo ba yin yo eni kan ni e ba mi yo a ma ku amena sadaya mo mo tun gbawe loni o popo ateyin meji meji la fi break so emura eyin wo le ti isun re majemu atomode atagba ti o ti isun re majemu re oni ati ola gbogbo eyan ni o ru ebo maraje jem laaro yi o mu nkan bo loni gbogbo eyin te ti isun re majemu tabo ni ida mewa kan tabo fe oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu leyin oni bayi a soro re majemu mo leyin oni ati ola ola ni the climax account number church ni 1966 36 38 73 access bank ni 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole e tun lo eleti church na ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 first bank eleyi o gbe jade comfort life mission na lo na e wo nkan mama ayo re yo di pupo fi igbagbo ru ebo to san ju ti keni lo mo si so nkan kan fun yin ore majemu bere lati 2000 awon mi so 5 elomi so 20 elomi so 100 be mi olohun ba se fun oni akojopo awon wo yen la fi se radio program ten boy e kan wa ni losu san da mewa ru ebo maraje jeun ke wa wo ti o tele kini mama ife so kin to ma so aso tele mi lo
2: baba mi teacher mi oluko mi oli asiko ti wa yi eku esun wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa omo ijo yin la to sugbu ni o mo dupe fun bala imi mi lojo ti yabo na re to wa se baby ni 77 ojo yin gangan eni mo jo ijo comfort life mission baba mi lato do ti mo si jo ijo yi emi mi bale okan mi bale baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba anti mi omo iya mi ni mo wa lanti mi ni mo fe ke ba nko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yin le ke sa lo
0: na se gbo nti ya yen so mi mo boya situation life e ti worse debe to fe ke awon omo le aimoye iya aimoye baba to ti yo awon omo so le to ti sa lo gbogbo eyin te wa ninu ipanju olorun ipe mi koko yin yo olufe wa yo wa si church lola o bo ba si le debe loni bayi emi tin lo be ibi ta ti taku so lohun lohun niyan eje mo gboro mama yi
2: won ni wo ko to lo ja lo 77 lola church kan ta won mo lo
0: nice ko to sa lo ko to ro pin ko to se bi be na laye se mo ri lo ola na ni 77 77 mi tun wa lele convention mi tun lo bere lola yi a gba woli olohun alaye lalejo baba kale jaye ni jesus city gangan gbogbo eyan omo olohun to ba nbo ni ninu pon lo pade jesus ni
2: sele ni won awon ma n gba sodo ni le fi 77 awon ni yabola re fe si bede lola ja lojo n se fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ni n si mo woli yi o n si mo nkan mi kankan mi gbo yin ri o mo ni ṣugbọn anti mi mo ni woli gidi woli tori ara mi segiri gbogbo ronu ọkan mi lọ ara mi balẹ kúnlẹ kọfẹsàn ìsín ẹ mo bá ń dúpẹ lọwọ mama mama ti wa ẹ mo bá ń dúpẹ lọwọ wọn àwọn náà mú ilé mi change ó ti lé ní 23 years báyìí tí mo ti máa rí mi fi gáàsì dáná rí.
0: òun kí gbé pòwú ọ̀tẹ́rù ètò lè dágbé lọ já ni sọ ọgbọ́n nǹkan over 23 years ìyá ìlóhun ò lo iná gáàsì rí ina kini wa nda engineer mama ma su o ma gbo nti ya in so ko le mo pe ireti nbe fun igi ti agelule
2: ina gini ya mi mo nda o wa ya si mi lese bi mo nbe yen mo mo bi awon omo awon eyan kan ba nja gini ina gini yen mo ti ro wi pe mo lo yaju laye ojo mi toju baro bayi awon omo ni general school nigba ti mo lo si market fun confession isin ti mama ton da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo
0: ai so e mo pe mi o gbe ebo won leyin bo yawo mi mo po ju temi lo won wa si women convention ti last year so se badua nikan la mo gba women convention ni ah enu ya ilo ti dun olufe ati e wa ni jebo opo lo te a si ni je yobo opo atebu ati yoba arupo ni adalu ni inu mi si ndun enikan ni mi omo ti pa kandu mi mo pa jo nto yo olohun bo yo ton o ton ra mi etan na phone yin le aye gbodo riwo na re yes
2: inu si stupid go da da to mi lo school sugbe ko kan ti mo gbo mo so ko won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti mo mo le omo na omo re fun late lojojumo o ise ya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye yi ta san fi yoba so o san wo mi lara bawo so go se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso ni tutu
0: so gbo nkan inti mo pa wole kun oju film lo o sunkun soro aye re ri gbogbo omo re ni o law school gbogbo awon omo re ko so nje gidi awon omo yen momo yen ni won o le mo late ah ah mi ka para ka tu meneshe o tun ti sun lo na ni isin ba se ngbo sori o emi omo ru ya ti e daddy e sa lo nle ni nti eyin egbele awon omo won o da yin mo omo kan ni I can't recognize my daddy moni ki lo de ngbo se pe daddy o ji lo ni ago marun ngbo ba tun de o da ago meji la nbi o ba ti mu ti yo omo ti sun so mo da yin mo sa ah oro yi si nje ki ara mi o se bakan bakan
2: ah mo wo pe looto ni awon mi o won le meji ya late aye won le meji ya late n ta ri la mo nje mo wa ni so pe oto ni na ta da oto ni ti mo sare gbe fun bi mo se ni eyan omo gbogbo te ba ni le ba ko ran send ran set won ni kilo de mo mi mo ni o ba so wo lowo lo wa lowo yin e ba send mo se lo nu ba gini mo ba lo ra gas yin na wo ri laye yin yin ti e mo yin to le to tori mi o ti erun mi igbagbo pe mo le ra gas dana mo se lo na tiri keji ni number ni 55 mo ni jesu arugo ojo o ase gas won ju bayi lo
0: nice television won ju be se ro lo esa generator won ju be se ro lo fridge won ju be se ro lo ile to ni tiles won ju be se ro lo ile won ju be se ro lo e na wori ni over 23 year ko na wori in time mo wo ni pe awon olowo ni mo lo awon alakowe ni e ko won ah in tan se church re ta fi n pe fitimu ntin ja won eyan opo nbere imi la tun convention mi lo tun wole tori convention lo de engineer e je ngbo
2: lati 23 years mo ti marry mi na wori ile ala fi mo dana onje o ti je wa ka to je
0: se gbo ti ya iso onje o ti je won ko to di pe won wule jeun gan ke baba mo jo onje o je mi kin to jeun ah ewo re ona moto wori sa moto o fi be won ju ba yen na lo ona maruwa ona kadari ewo oni mo so fa won mo mi gbogbo ti ba nbe le ni e sajo yes
2: baba mi bi mo se ra gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo Jesus city mo sa di ka ngba ta dele ti mo sa na si gas baba mi awon mo mi le ti lo school mo lati si o won late lo school mo o ko wa si e tan feel gas baba mi ti mi ba won owo feel e o won feel e 2004 ladugo wa bayi nisin mo feel e o bo se je kiri keji lati si ti mo ti ra o ni ma fi jana le oni to gbe lo shop baba mi awon mo mi wa late mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba je lasiko ma le je o tele tele a fe no fe no fe no ma kun le bayi ni mama fe na o ji o ti je mi kin to je e ba dupe lowo mama o
0: ah mama we o de ngo ba tun dojo Thursday ti awo mi ba nse birthday ma ba yin dupe lo e gbogbo eyin omo Olorun ni le nje je mo pe di toju elomi mo discover awon tin lo se oju obin lopo nu won o se se ko je pe ifin o se se ko je ifin lo ko se oloju to di cataract to di glaucoma ah loya atari ailoye oni mo fi ni ki se gbugbe ladu asa in ta n se church ki gbugbe eyan ara ile ki la mo pe comfort life school source ti wa school ni mama yi engineer eje n to mo gbobo
2: e ba n dupe lowo won o ah e ba n dupe o emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o tin ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah church te mi o ku si ni mo wa yin o o ni ma lo ti ma fi jade laye mi gbogbo awon to logun le nse a je fi won le nigba ti jesus ba de won ri be ro se ko leyin ya ya ya ba se mo po jesus city na la se po leyin ni ijoba oro won mo wi pe ki se re baba mi o baba mi e pe fun wa e di agba woli o ko si bi te n lo ti ni mo te ni lo o ko si te ni ase ti mi se eri mi tun bo eri mi tun bo sugbon kan mi se bale mi o de se mo mi o se kankan mo emi mi balẹ
0: won odese mo gbogbo eyin te n foju esu wo wa awo ni omo pe wa lesu ijọbọ run ni o ditami iwe ni ta je mama yen ni mi odese kankan mo on gan ti ri re gege bi candidate ijọbọ run pelu gbogbo on to n se na sosi to lo n lo soke tun balẹ o je padi oreda if your church never change you better change your church ko si church ni ijọbọ run bi jọ re o ba yi o pada yi jọ re pada asiri ti nbembe niye, o ti di omo ibile orun. Awo ni e mo pe wa lesu sa. Ebu ana yen odun wa, e mo pigbe esu ni, esu ni. So si gbogbo awon ti Olorun ko fun mi, bi nse ko won dejobo orun niye. E mo foju elese wa awon omo Olomo. Mo foju ko tun mo pastor, eyin pastor ina ni wahala. Eh, baba, melo gan lo ti gbala, melo lo ti yi pada, melo lo ti lo ribo mi latodo e, melo lo le jade ti omo so ntin so. Oni ka pun ti mo church ti pe gbogbo ese to nda nigba keke ohun ni dede e. O le ni ako na ni bo se rinu atun ko lele na ni. Engineer, eje ya yo pa yo e ka mo lo. Ni so nkan kan nisin, yoku di Jesus city.
2: Emi mi ba di Jesus ba de lo ni baba mi o kan mi bale o.
0: Nice, mama mi o ni le gbe oro yi to di Thursday tabi Wednesday. Di Jesus ba de loni ma ba joba so le so be pelu si asewo iwo na si ni ya korin sosi eyin na le nso ro eyin eyin na le nba church kan je ori so le ba Jesus joba so to ba yo si olojiji so de jobo run pelu gbogbo confidence lo fi so pe di Jesus ba de loni ma ba joba woli ti do ti Jesus ba de loni e pa fe o ba joba at ke se mi nikan ati gbogbo awon omo Olorun to ti ko fun mi ki mo se re nikan kan ti oni fi wubo le loni a tun fi seto la convention ti wole ipade weje we mu ni sa gbogbo eyin omo Olorun e mo fe ke da si gbogbo eyin te fe sun ore majemu yin e mu ore majemu mu ida mewa mu ore maraje jeun loni ojo aje ke wa pade mi lori Facebook e pa candle yin yen e pa abela yin e pa lantern yin e pa torch light yin enikan ni kinidi e ja lo sori Facebook e ja lo YouTube o dekunle epaphras ni ke wa mi wa mama ima tun owo e mu lagbara Olorun account number fun gbogbo eyin te fe san ore majemu 1966 36 38 73 access bank niyan 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yan ba wole e tun lo eleti church na ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ilele yo gbe jade Comfort Life Mission na lo na iwo to ba be gba hostel e lo number eni ti mo pe yen mama yi mo fe ri o mo fe da omo mama tin soro yi mo fe da omo na ko to di pe ma gbadura fun awon omo lojo ibi ese bibeli ni ki gbogbo wo kasa ati dewe Jeremiah 25 la kaloni titi wo 30 Jeremiah 25 emu popo yin e ko pade mi Jesus city iwo to ba ti de to ba so la mo wo wa lori Facebook to ba ti di 12 ma wa nbe na 630 nisin eyin omo Olorun wo ni won bi loni e wa kunle ki so tele eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony. Number te si a testimony yin si re 08088716566 08088716566 send the message ire atanu ko bayin. God bless you.

Eka aro obe lasiko jumoni, akojopo ronyen agbaye lundi seti bonyen lati konizi lage lu 96.7 oke to gajo anwo ke lo. Matini salao lundi ronyen shubo shaju, ekba ankoko ili itumbe, ninu iro yon. Awon ebi mo ili iti yonja afeto moni ya ono ni motora ogba jabia mila lati kon wifi po resile. Jasere apu ni o ti ro ile bi mo asofin lati salaye owo toto bilionu kan le meta owo naira ile ti won pe yamo fun igbimo ti ile are ogunlogun awon mo ile ede ti Iran ona ni won kedun latari eni ti o je igbimo alase mo ile ti o dagbere fun aye yi ti won si nkibe tatan fun esan Iko agbábọ́ọ̀lù ti Real Madrid náà ti tọwọ́ àdéhùn tuntun bọ agbẹ́yìn gbogbo ẹni tí ń ṣe Dumfries kúrò nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti Inter Milan bọ̀ sínú agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún. Ní báyìí ẹ̀gbọ́n ròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrin rẹ̀.

0: ni fi kwe si ti ti wa o e si te mbo wa
1: Kari Mondei Apolori Omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele Lawa Tati Mpase Pioba

0: and talk Wednesday.
1: Only say a Lamali Cup program. And we can draw a bobo.
0: In Benny or Medio, a pata, a jawele, not belly and lag on it. O do an eleway, new White House, a cotado, fill a debitor, and lafara, fill a bolude, bobo, Nino Leg, just say one in Christ Center Ministry of the Church of God, opposite Samo Village Station, and Yigama Malete, Nibada, a cocoa, Lori Radio Lag 11.96.7, Nibo Bodo on Monday, 6:50 a.m. See, I go major, Emma Bawa Pade, Jesu, Lolua.
2: Mo ki en kokan wa kaabo si ojo aje toni mo ki kaabo si kan ni yi ni pe gbogbo olodun re ko majemu ati muse nje ninu osu keje yi olodun anu re yo majemu re to ti sile fun wa yo muse nu aye wa tori pe meje meje o je nkan ti olodun yan lati bere aye wa mo ti gba pe ni osu keje iwo na wa na to pe yo tayo wa sasiori e ja gbadua ni oko jesu ni oruko jesu ni osu keje yi mo gbadua pe olodun to ma yan igba meje ose meje osu meje meje meje meje lati gbe nkan tun jade ni osu keje yi ko gbe nkan tun jade ninu aye won na se sumo olodun osu keje yi mo gbadua pe ni oko jesu igba re yo yi pada bi tidi ojo aye re yo gbogbo titun won na ni anfani lati yan olodun logo lo je pe ti e ba wo olodun ti ojo olodun ma je mu to ma lo meje meje meje meje yi an so nipa mo ose meje ojo meje osu meje angeli meje gbogbo nkan won yi meje meje meje meje lokun bibeli lati gbe nkan tun jade je osu ko gbe nkan tun jade nu aye e to ma ri be wa sun me to le se o en to le se na la ka nipa e ni joanu orikini ni lati ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na ohun na ni o wa ni lati ko se pelu olorun nipa se ni ati da gbogbo oni leyin re ko si da ohun kan ninu ohun ti ada ninu re ni iye wa iye na si ni imole araye leyin re a ko si da ohun kan ninu ohun ti a da o lati sumo olorun yi olorun je pe ni gbogbo igba je pe ohun kan meje meje meje mo fi gbe nkan tutun jade olorun to ni agba lati gbe nkan tutun jade njo n pe ni osu yi wo lo kan bayo olorun yo gbe nkan tutun jade nu aye e aye e ko se ni bakan na mo igba ti olorun koko be si fi bo se fa mo nkan meje meje han o bi akoko gbe ninu iwe genesis ori keje yen pata genesis chapter 2 awo lati se kiri wa si ese iketa ko mu number 1 nbe yen komu igba keje komu igba keta komu igba kerin igba keje olorun lo mu verse 2 oni ni ojo keje olorun si pari ise re ti o ti se o si se mi ni ojo keje kuro ninu ise re gbogbo ti o tin se olorun si bu se ojo keje anything 7 is a time time of reconciliation time of rejuvenation ako ti olorun mo gbe nkan nla se ninu aye awon to ba gbagbo o fe bu si ise ninu osu yi o fe bu si ile ninu osu yi o fe bu si ibukun awon mo ninu osu yi o je pe nkokan wa agbogbonju ka sumo olorun yi ti e ba wo iluwe sodu ye ori kejila e pe ngba ti olorun fe se nkan titun ohun to so mo ise na ni pe o en lati mu eran lodun kan ki e si mu akara alaiwu e ma je fun ojo melo ojo meje lo tun so fun pe ngba ba je nkan yi te o e wa ma se nkan won ni ran ti lati ran de ran yin ojo meje le mo fi se ase mimo le fi ya soto fun ijo se ase mimo fun oluwa ojo keje labe lajo kini o ba ijo keji then there will be a holy convocation meje meje meje meje meje yi ari ko tu tesiwaju ti a ba wo iwe exodu ori ogun yen ese kefa meje o tun nipa kan to ba mo meje nbe emi a se ma fi anu fun egbegberun awon ti o fe mi ti o si npa ofin mi mo awon to n fe mi to n ko fin mi mo o je ko gboro gbianju ko sumo awon to n fe to n po fi mo verse 11 nitori ni ijo mefa ni oluwa da orun ohun aye okun ati ohun gbogbo ti nbe ninu won o si simi ni ijo keje ijo keje se ti bo ju fa mo ijo keje nitori ni oluwa se bu si ijo keje osu keje yi meje meje meje nitumo ikeje mo nso lori re ki se nipa ti pe boya ojo mejo ojo merin ojo marun sugbon number 7 o se pataki ninu majemu olorun te ba wo Exodus chapter 21 verse 2 bi iwo bara okunrin eberu ni eru odun mefa ni ohun o sin ni odun keje yio jade bi ominira lofe gbogbo ẹni tẹ wa lo ko eru mo gbadura fun pe ni osu keje yi akoko anu yin re o ya e jade lofe e jade ko lo ko eru eyan e jade ko nugbekun

ka ma kira wa gudede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gba ikani yi o ikani lajelure lajelu 96.7 FM oke gajo ke lo bala bala le ni lo ibadan o ya je ka mo leto lori ere idaraya ni ti buto ro agba nla aye lolede wa Nigeria ni pinle oyo ati ni esekuku ni a dupe fọlọrun oba anu o ele to so lo layu ati alafia iye lati opin ose a de ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni

Iye ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbawota la ma ranu Olorun gba o lilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni barai fowati ije imu wa Olorun ko ni fi sibi to nira bakan na gbogbo awon to wa ni dubule ese patapata o le jenu le tabi ko jale iwose ni Olorun oba anu lo ba iwose amu yin laada esa yi bayi le vidide emi ni gako mo wa lori eto laro teni o Oluwa Femi Williams wili wili o gani mi vida wa ti o mo je ke lafa ti mo gba dada ni bigibi ka kiri agba nla aye di omo olowo lo lo otu eto ya les dragons niyan o olale amza loruko temi di top striker ele to gallant gan nba ti wa ngba si la bi omo egbalapa bi omo afetiko gege bi omo eko lapo odo yin be yen mo ni gbagbo po ma

ko bu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to ngba ikani bo kada se ba je niyan tori ki se eyan olohun oba ni o ya gbagba lati be yen as we dey go ya gbera ka bere lati olede wa nigeria inu ko ti the tigers abi the tigers jare iko the tigers ibe gege lati bere laaro yi o iko the tigers ibe lati bere laaro yi eni bo lo se je be la ni mi e ma gbe won wa ni lulu anda e ma gbe won wa ni ilu luanda iyen ni olede ti angola

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara dun ni ugbayugba owo to le ni 50 million naira 50 million naira lo wa le lati pin ṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbọn tan o ṣe gbogbo eniyan mu kewe wa gbọn be bo ṣe nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se leta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# bẹẹ lo si tun le ta lori website www.cashe.ng ẹyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin re lati cashe ayẹyẹ ọdun keji cashe ogunlegun eyan

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagbara dun ni ugbayugba owo to le ni 50 million naira 50 million naira lo wa le lati pin ṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbọn tan o ja gbogbo eniyan mu kewe wa gbọn be bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogbon ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se beta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# bẹẹ lo si tun le ta lori website www.cashier.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin lati cashier ayẹyẹ ọdun keji cashier ogunlegun eyan

0: Eka bo pada latoju oja. Ikani ti lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo kele wa lavele nlebe na. Je ka mo le toro yin re idaraya. Ele todu ti gbagban kan si. Baba igba yin se nda po mo wa elewo wa live and direct ni bigi bigi akiri agban laye. Elo kan ni bandore Facebook ti kan ni lagelu 96.7 FM. Lori Jekemo Van Family wa nbe. Lori TikTok at Tough Striker 100. Omo le rokoso la le wo bi la e follow e like e gbe like ko lo va ga o. O ya papapa lati be yan ti de go. Ne o le de Brazil if you gbagba gale ana. Nigba ti Neymar Junior to fe gba last minute penalty yen. Asole ko le de Norway. E me gbagbe po ti yeye Bruno. Gumares tele tele lori penalty o ti mu penalty kan to save e. Nyeze wa ri elekeji. Asole yi oja Nyland o ni e file. Ta ninu won elewo nu won won to yeye re won doju ti. Bi Neymar se bo so waju oni o. Iwo ni e file. I will stop him. Mamu won do yeye re. Mind game lo loyinbo npe. Neymar wa rerin o ni are you sure? Asole ni bo se je mo wi fun yen gbogbo agbon to ba fe lo ma lo bayi gbogbo ona to ba fe fi gba won doju ti won mu penalty ni se Neymar wa nbere pe oda ya se bayi ibo lo fe ki ngba si gan mo fe ko so bi tin gba si ki ngba be emi fe fi yo pojura won lo ni o ibo lo fe ki ngba si asole ni kokan mi bi ori ogba si ani won mu ni se leyin igba ti Neymar gba penalty ti asole yi to sofo oro lo Neymar wa lo ba wi pe ke se ru awa not against me not me bo ba mu gbogbo penalty bi se go re ba paraba ti nfa kuroko ya re bere bi ti gin la ko awa iru awa ko lo mo deru penalty ba ke se ru awa in ti Neymar re so fa sole yen niyan pe mo so be mo si ru awa bayi o awa kan be teyin o le deru ba mo deru kini kan ba kini kan abi nkan se je oro to so fun asole yi niyan leyin igba to mi awon tan asole na wa rerin yi pe orogbo ma fo fo trap yen ni agbawo okay Neymar ti kede ifeyin ti re o ninu bọlu alafese gba fun orilede ni o international retirement ni o o si ngba bọlu lo o iyen fun egbe agba bọlu ti ngba bọlu o fun sugbe jazare wole laaro yi e jazare wole laaro yi ka menu ba awon sele to sele papa julo Folarin Balogun ile ti ajo FIFA ni article 27 o ti clear re aku ojumo ogbe ni ti jani oloku dana
1: akojumo atoko akojumo ogbeyin arale
0: ogbeni ayotunde olateju
1: akojumo atoko akojumo ogbeyin
0: bakan na baba alakara comrade akawise
2: oruko temi ni Abdul Wasim Muhammadu Yusuf akurede baba kilepo mo kenti o kakara gbe laye pe apumire se tuntun gbogbo to se ku danelo pe kan wa bros
0: e ja wo ifigagbaga to waye laarin olede Bosnia Herzegovina ati America nibi ti Folarin Balogun ogba red card leyin red card yen orisisi awuye lo waye awuye lo waye pe awon pe adari ayu pe red card yen ti wa o ti hash ju nkan kan fi arigba kan awo kan leyin yen oro lo lori lede America ori are won soro awon mo lu soro lede kukuru ngbo di lana ifi gagbaga awon mo pe moju ola ni o waye ngbo di lana ajo FIFA kede pe article 27 o also won ti suspended card yen won ti wa o ti wa suspended fun odun kan pe ti o ba ti to ba se ru nkan yi laarin odun kan sisin yo wa jiya ele ti o je yi so le n to tumo si pe article yi wa nnu ajo FIFA tele article 27 wa nnu fun won pe disciplinary committee lase lati se atunse si awon nkan kan ti o ba ku die ka to labi akoso won yala n to ti sele lori papa labi akoso won so eja wa wo oro yi olede Belgium tin fa pa janu Donald Trump lo gogo ki ajo FIFA pe ese njare eyin mountain se yato sa won adari ayo ti won fe fi ona eburu le olede America ku oro to so niyan ju gbogbo elu eja wo isele to sele yi won ni bi oba CD kan obirin eje ku molu
1: tabani ka wo nti o sele yi ninu ti ajo FIFA ba so ti ajo FIFA ba de nkan bi kan ninu article won ninu article mi won so tu tabani ka wo ilana to wa nu article 27 yen ni pe ko tun wa fi gbedeke nkan kan si to le mu awon judiciary yen so pe pa to n ta fi suspend red card ijiya to ye o je lele
0: o pe
1: ase to ba wu won ni to ba wu won won le suspend ye
0: laarin
1: si 4 years ni gbedeke to wa nbe so fun die yi emi o boya gbe kini mi le pe won ni alabosi ni o ba gba ti se pe kini yen sele tan ki won to mu nkan kan wa
0: lai
1: si la ko le
3: eh ta ba wu dada o sele ninu FIFA World Cup qualifier na Ronaldo.
0: Eh qualifier na.
3: Eh no, se bi ajo FIFA na lo ni. World Cup qualifier na.
0: E ma pe yen 3 match ni.
3: 3 match ni.
0: O de gba o gba o miss kan against Armenia. Won suspend meji yo.
3: Meji to ku yen, o ye ko gbe wo no DJ World Cup.
0: Eh won ti suspend.
3: So lati le se ru e
0: fun enikan.
3: Fun enikan. So to tun sele ninu ile inu. To ba pe orilede Belgium na lo sele si. Bi won se ma se
0: na kan ti miss red card automatic ni ofi kan be to so igbe automatic to ba ti gba red card next game automatic o godo miss
3: e o ma miss e
0: te ba wo ti Ronaldo yen automatic o miss next one
3: meta ni
0: automatic o miss but ofi kan be article 62 abi nkan o so pe to ba ti gba red card automatically next game o godo miss e te ba wo Ronaldo o gba red card against Ireland automatic o miss Armenia leyin e won wa wo pe last game won la Armenia FIFA World Cup ni yoku won wa suspend the
2: meji
0: yoku but automatic o ti miss the next one
3: te ba wo ofin yen na e mo pe ohun no
0: get article 62
3: te ba wo nkan to loko so article 27 won le so pe awon suspend
0: eh be ni
3: ta da ni bere pe ba o lo se je
0: ti won la la yin la ti se anybody
3: possibility o le fi si ibi to fi si tori pe fejo na o
0: ka so definitely anybody to ba ni card lati asiko ni sin won suspend e
3: won le suspend e
0: kilo le
3: o po orisirisi
0: e kini ti evi
3: e ti e ma gbo to ba so pe
0: automatically ti Portugal ba gba match la le ni sin
3: ti Ronaldo ba
0: iro ti fi ti a ba gba red card so ti an si qualify ti an qualify ti an lo si quarter final
3: o le ma gba
2: atokun
0: iyan janu
2: atokun seri
0: kan ya won suspend
2: seri ti seri te ba n si ofe te je pe ehin na le so fe ehin na le ton so pe ofe ka ton tu ofe so gbogbo nkan won fi
0: ba
2: won fi ba ofe won tan gbe kale won fi ba je ni to seri gbogbo ton sele nsin o ti di reference fe lo mi to ba pada sele sin inu DJ nsin ro pe le kan le gba red card ti DJ yo fe pari ti won ni suspend e mo
0: ni bi toro de
2: duro
0: ti won ba fe ki gbogbo e
2: odarun gbe o je pe ibi ti DJ gbe e fe
0: ayo bi quarter final ni o pari si
2: bi o pari si nu so seven ta verse won ti se already gbogbo ayo da si gba pe e ti yan won je
0: article 27
2: abi oda ati gbo
0: agreed eje
2: but 1962 World Cup won ati lo last
0: won wa lo ke se won suspend
2: won
0: wave ni
2: won wave ngba yen
0: garincha bi garincha against chile o gba red card ni 83rd minute against chile to ni semi final nigba ti won fe pade Czechoslovakia ni final ajo FIFA won wave card ti e
2: se pe ro ele na se
0: won suspend e
2: ro ele na se pe tawon yen ko temi kokon bere fun ni pe kajo FIFA ge ti a so pe red card ti ajaye yo fun yen o ti a siju a withdraw re o se pe yen o ba ton
0: yes you happy
2: e mo happy yes you happy kan ni yes ba happy ni
0: aba ni pe boya happy
2: aba so pe happy won o won je o se pe yen ton se gbon won ma se dada won ma clear record dada ka so pe royin lo sele ko ba ton mu ofin tajo FIFA se yen ko ba mu duro bon sin e lo fe kan o article 62 article 27 o tun le pada pe eh awon kan to joko disciplinary committee kan le decide pe red card o
0: so lami ya mo wa gba red card la le
2: e so pe
0: e wa qualify
2: e wa ko bodo play next match ogun agba ye leketa
0: bi bi world cup o pari sinu
1: se la bodo temi api o po rin sireshi awon api kan wa to je pe former api ni awon api kan wa to je pe call ni hello FIFA president
0: api yen wa former
1: nkan ta so yi labenu ni
2: labenu
1: ni o na ni mo so
0: so api eleyi
1: informal hello gari ba
2: eleyi odo Trump la pi ele ti wa
1: le ba la gba
3: le so pe wa la to
2: odo ta lo awon kan kiyan
0: kaluku lo ni life opinion
3: eh le so pe wa la to do e because an evidence fun te ba an evidence fun mu jade so an evidence fun o le sele o de le ma sele sele ti o ba lo fun appeal e ma pe to ba pe won lo fun appeal ni si ti won o je lo so ti appeal yen na e ma pa appeal yen na le pada tako won so ko so pe e ma pe awuye ya ti wa pe won lo fun appeal won o je lo so to ba so pe ngba ti won ti wa je lo o wa so pe lowo yin o suspend e ma pa ro yin o ba tupo ju ba yi lo se ni bi le pe awon ti won appeal won mo pe kini yi
0: yo se se lati bo mi
3: o le ma se se won na mo pe
2: ogba ti no da mi wa
3: so ni lakodo temi le so pe bi ape ni kan lo sise yen won no ma ajo
2: fifa olorun wa eyan je yan lo orile de ji orile de lo ka ke agbalaye
0: so se mo yi pe se mo yi pe
2: ajo fifa ti n fejo segbe
0: se mo yi pe iya ti o le de russia je
2: ben
0: se mo yi pe iya pe
2: ko to ti
0: se mo pe tori pe awon ni won
2: o ba yan ja
0: iro e mo bi iya won ti wo wa awon at america won jo du 2018 won ko to fi ja mo russia lowo
2: okay
0: ati gba yen ni america ti mu so pe
2: yin
0: e si jiya
2: to ju yori
0: won wa se nkan kan to je mo ti oro ologun de won kan so fun fifa ni gbe oya agbe agbe kevin won mi ball
2: e ba e ba won
0: tori america se n toju ti en lo o
2: oju en ta won se lowo lowo bayi oju ti won lo won si ton wa lawo won kan ton host world cup
0: won lo gbe odidi president venezuela
2: won gbe won gbe ole di won
0: won pa awon mo kekeke
2: be ni niran
0: niran won yin bomb
2: won yin bomb o pa awon bi
0: omo
2: 39
0: 49 ti won lati ma ko pa bi gbogbo sport
2: won to ja won host world cup
0: so fun die yi eyan je eyan lo okay ko si wahala o ba da go meji la losan a fi gbagbaga ti o waye leni atawe n to ti waye sele a lanfa ni ati gbe yo tori gbe cabo verde ofan olede argentina ofan won ku egbo ta ni ta lo mu milk ta ni sinwi eni mu milk o si ere ma eni wa ma golu e da ni sinwi be loro joda edansin ri joda edansin ma ti ni farapa to

0: against Panama to wole iseju mefa injury re one loss between gbogbo an yoku re ti Olorun won saanu eni o mi o mo bo se wa kan ala n gbe re ni di oxygen o lai gba ballu gba ba sa dago meji lai bi oro e ba sa de a ma ja ke gbo o bi nkan se je niyan lapa be yen ile se kan be nwaju mi lapa bi e bariba odu ni won we sa imo voloko sugbon kankan to wa pelu won ni yi pe information ti won ni lowo yi bo ba ti le ni information yi lowo oro e gbonu o tori pe info ni mu yan fo aku ojumo o oruko yin ati le se ten soju
1: aku ojumo atokun aku ojumo gbeyin ara le ti jani oloko dana loko mi lati le ise flow trade highway investment
0: gege mi so nipa flow trade odu ni won wo isa imo fo loko ti tojo meji jo meta ti an ti wa kini flow trade nse gangan ogbon wo lawon eyan tun da lapa abeun
1: gege bi a se nso pe lasiko yi ise kan o to je mo
0: ben
1: o da gan meji iteyan ba fe fi se keji gan o gbudo je n ti o mo mu owo ojojumo owo gbogbo gba wa ti se owo e kan losu meta bukata ti fe ju kekeke ni se ta ba so nipa tan se nle se wa currency exchange ifowo ra owo lori internet to si mo pa lona to legit ni o ti se ti won mo folopa wa yan kaaki o bankan na ta ba so nipa digital marketing yen o la so pe aye ti laju koja keyan mo kaaki gugu street pe mo se dadugbo ni o nti mo se leleyi o ibi ti shop mi wa leleyi o lori internet to mo polowo nto nse to mo polowo oja koda o tun le mo ba awon le ise polowo ntan se to si mo pa owo sapo lasiko yi ki so gbe to ba dan fun to ndun fun ni o je negotiator fa won bandit o
0: abi ni se kankan ti o leto
1: to je pe to ba wa nbi kan nisin ba ara re mo gbon ni pe se se pe awon ara abi ti de in to legit la so ti se ti won mo wo kaaki phone devin play game yen lati asiko yi lo bo ba le gbianju e o ni fi play game mo ngba tu owo ba tin wole si o lapo to se fi ngbo bukata lai fa wahala ta ba so nipa nti ile ise flow trade highway investment ta ba so nipa pe ile ise wa atun ni iranwo kan ta se fa awon eyan to ba wa o na ni pe $50 fun awon eyan adota to ba wa
0: first 50
1: people to ba wa fun seminar yen $50 wa fun
0: e ma so gangan ni bo gangan seminar yin o ti wa
1: ibi to ti mo wa ina ni aja koko first floor iyen ni koko a o ti nile ibadan ni dugbe ibi ti o ti waye nu ibi to ibi ta ma nlo na niyan laago mesan lojo wednesday ni o la nfani ati waye ta ba so nipa se mi
0: o tun la niyan o
1: be ni
0: laago mesan laaro
1: be ni
0: e ki lawon eyan wa se lati
1: dara ti wo se ni pe consent de oko won ati yes si number yi 070 81 14 82 54
0: se won mo dani
1: ofe ni o leyin igba ti won ba se seminar itan ba kupa nu seminar itan tun ni yonda won ka da won da
0: okay pe eni o ti kopa so tori seminar ojo kan ko to lati mo gbo kini
1: be ni
0: e wa ma mentor
1: won mentorship
0: ti ti don o fi le dadu
1: be ni
0: okay
1: be ni ti o fi ni di pe ran mi oju ogun e wa ko oku ta le lo
0: e wa pada leyin eni re ma ba ti agbe mo dani
1: da bi ta sonu a mo mentor won pe to ba ni pe ni jakan yo pe apia ibi bayi o
0: ibi mo ba dere ko fe ye mi ma mi yo
1: intense
0: ko si si pe boya yen ko di se yen
1: ko di se yen kankan lowo oni se osu ko pa nbe osu se ijoba ko pa nbe oni se owo ko pa nbe gbogbo se teyan ba se laye ko da yan lowo pe a pe de ibi se kilo de te pe de ibi se a ise kan ti mo se bere lo je pe de ibi se ko affect kankan
0: ode e pe number yen lekan
1: 07 o ni number yen 81 14 82 54 Let's send you call you at yes
0: 070
1: Ben life by your reserve seat
0: but say jealous it but lati le se flow trade o se jenu edo ki royin ti wole bayi o edo ki royin wole titi layo akizola iyawo le the controversial newscaster o ti deji gan o deji gan sina layo lameda hey titi o
2: monje
0: titi o ma gbọ pe baba lawo re se senu re ki va o
2: ki lo wi o
0: o ni kokoko bayi laran fa adi ti o
2: ki lo sele ngboro
0: o ni kokoko bayi laran fa adi ti o o ni ma lo ko ni sewu ko ni si wahala keke o ni laaro yi o ba eni kan studio ton striker ni je o ni lo ran lowo re o
2: lona wo
0: o fun late m card re o fun late
2: ko se wo gogo nu atm yen
0: bua lo wa
2: inu gbanu mo mo fun wuti
0: inu gbanu
2: ni
0: inu gbanu
2: lo ibe ni wo mo wa
0: olowo nu gbanu
2: inu gbanu mo fi se en ti
0: o o ni o bo ba ni gaga late m re ko ka si fun o
2: ko inu gbanu ni owo wa
0: o ni o ko ka si fun
2: eyan won ba mi tu gbanu ni
0: ajan
2: iru lameda ni isin
0: ajan wahala
2: o ti e wa mo to se
0: ni kini nto to dey like
2: se ju si ni kin jo kin jo ki mo so ki mo so
0: dani
2: ayala ni
0: nkan se
2: ah kan se o
0: iro ni ba laarin emi ati e
2: anu nkan se mi anu
3: nkan se sojo palu mo lo ni
2: o ron ko le ni
0: kin lo se
3: mo so
0: man sin ni re oti otita
3: yo ira jeep nu
0: otita man sin ni e abi n lo vira keke ni
2: la wo re pe ki lo se
0: eh ki lo alo lo se
2: ona ko mo ta mo gba jamo le ti o
0: ti
2: be lo n ko wo lo
0: ona koro
2: ta ba ti ku ni sale ni
0: eh teyan ba gba baraki bi teyan fe jade si mo le ti ebi kan benbe ti an tin gboro lo eyan ni
2: ah ka to ja titi
0: iro ni
2: oh negbe bayi
0: ah si ese be yan
2: yes sapa lori
0: si ese teyan ba ku onbi NNPC
2: ah ti de NNPC a debi koro la
0: eh ani teyan ba gba oju gbangba
2: eh o ba wa ti ku NNPC bayi
0: eyan kan eyan
2: ti e ko bi ta
0: eyan kan hospital
2: eh
0: hospital kan leyin hospital n lo kan bi to nwi abi bi ti o nwi ni abi bi to yin ti mo nro
2: n lo
0: so
2: ko be mo
0: abi bi temi nro lo nso
2: o le je be ti gbogbo
0: after hospital
2: eh a lo bere be
3: asiri ayala omo bo
2: ite wa ro ti be mo
3: gbo mo pe ha lo bere
2: a ni won mo pe a mo pe a kini aja
3: apa
0: 90 degree
2: eh
0: ki lo klo
2: olohun ti ko le tan ko ohun to mo pe
0: o ta man sin ni o kowo lo mo lete lona ni success ni o jina si ni success
2: yen
0: ba gbagbo le njade
2: sobu ya success la kokon
0: yen a jade yen ba ti jade bayi
2: eh ba ti jade to ba
0: ibe le yen o jade ibe yen lewu o le beyen beyen ah ko na beyen ba gba salary eyan ba gba salary ko gbodo gba be koja
2: mi ri niyan o ti be nbe kin da kun mo so mo ni kin se mo a wo aran bayi
0: man sin ni isin o ti ta
2: ah o ti ta o
0: ayan o ti gbowo lo re
2: won ti gba
0: to ba ku nwaju
3: okan mo ero gberu yan won so lori eyan
0: to ba ku nwaju olohun o
2: wo na ri
0: olohun o se mo be o wa
3: lo wa gentle be let us pray right
0: in god is say o si wahala eyin lori oro ti
2: account number re sita
0: fun awo wole wole wole sanu eyan lori iru awo baun ta man sin ni oko lo ye ye oko lo bi ti o se mo wi wa ni kan eyan ko fa ka
2: ka ti ewo pa mo eyan ti e si wa nbe un oju ojo ni mo fi nwo mo pe nbe to tin kun
0: a so se si won le ro yan mo pa dugbo ti e o n kati kati
2: ki lo lo se
3: Olúmọ ọkọ ó ní
0: experience ojú ọjà máa létí okay ẹjọ́ mi ọmọ bá tèmi lọ aago mẹ́wàá kù sí ẹjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mọ̀ ń bọ̀ ayé kòtò star 347 star 1004 star 2 àṣì ni o ìwọ ọlọ́kàn láàárọ̀ ìbọ̀ ọba dágun lání o bọ̀ ọba dágun lání o ọba dágun lá tọ́ 50k láì bẹ̀rẹ̀ orí àbọ̀ sórí 100k àbọ̀ sórí 150,000 naira àwọn apájú ẹ̀dí sórí 200,000 naira láàárọ̀ iná ni star 347 star 1004 star 2 a sí tí ìgbà yẹn tẹ́mi ọ̀padà pàdé yín títí láyọ̀ akínsọlá rè é
2: ọ̀dọ́yọ̀mọ̀
0: òun àti mọ̀ ní sùúrù We have to be very very careful, Lenny.
3: Benny, Marco, Tiloni.
0: Yo ma so wo leko
3: yo ma gun die
0: bi o se ri throughout ninu eyin a mo ti o se le lola
3: die die e je mi ka pe ki tun de olawuwo ga wa ko je ko sin mi die fun ta ro yi
0: boya
3: ko
0: je
3: mi o ka ro
0: o ba ti pari ta ro yi ki tun de na ni o gbe lo bi ti
3: o ti ya gbe
0: wala
3: bi se bi eyin ti o fori osan gan lo fo losan
0: mo to fo losan mo to fo losan
3: ni o do fo loru to
0: Sejuwe do gbe mi ati yo pade eku
4: Lagilu FM 96.7

0: eku ojuma alayo fun toni ode odunbi se alaafia lewa bawa na ti se wa ni apa bi ta wa yo e kaabo sori edo ki iroyin nikanin lagelu 96.7 oke to gajoke pataki iroyin wa ti yin laaro yi o na ni pe ke wa nkan fidite tabi ke fi nkan tedi ka le jo fi ti gbe yawo awon iroyin bo ti se nsele kaakiri orilede agbaye laaro yo oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loko ti emi nje o eku ojumo oda eja bere si mo mu were were die die o tejeje o tejeje emi o da bi ato re loni
1: iwo olomo omo mu mi wale ni omo mu mi wale ni titi layo akesola loruko temi
0: to oye eja bere si mo mu lawe lawe oko ojo kan awon akori to ba wa wade iroyin lori edoki laaro yo ijoba apapo orilede Nigeria ti nawo ikilo soke o itole o wa fi han sama ni waju orilede South Africa ti ijoba re wi pe bi ipaniyan ba nte si waju eleyi ti han fi han awon mo orilede Nigeria le mo ni orilede ohun bi won o ba ja mi lori e orilede Nigeria ko ni pe o lati gbe igbesi alagbara eleyi ti o ni orilede South Africa lara o
1: ninu iwe iroyin Daily Post iroyin ohun se lalaye lori ijinigbe eyi to waye nipinle Oyo ati Ibono lohun eyi ti won ku awon akeko ati awon oluko won lo won ni jokeji sira won lo mo sele ni bayi o o ti tu ojo merin le ni 50 agbako ti awon eyan yi ti wa ninu igbo kijikiji pelu ojo to nro orun to ran afefe to nfe ijidile to nfe si won iroyin ohun soro gan won mu wa wa si ranti kini to sele gan ni pato egbo laaro ina ni
0: ninu iwe iroyin the punch lori oro ayederu ile ise kan eyi to je ti ijoba le yi ti en pe nikan dada le ni adabowo ara re to pe ni presidential foreign intervention promotion council eyi ti an pe won bu owo tulu tulu kan to din die ni bilionu kan ati abo naira 1.3 billion naira sile gege bi owo eto isuna ti won igbo bukata re ninu eto ninu alakale ti oro eto isuna odun 2026 ta se nile asofin apako mejeji nitori oro yi ile asofin agba senate won joko lati jiroro lori oro tin lo to ti fe di eyi ti gbogbo omo orilede Nigeria ti won gba bi eni gba igba emu ninu ile ko wa won o ola ni ile asofin agba yo joko lori e lati boju wo bo gan ni oro ohun ti se ri
1: ninu iwe iroyin Daily Post na mo wa mi o ti kuro nbe o won ni olomoje bi omo ajantala iwo ko ni sina won ni oko lara omo gomina ipinle Anambra ni ojogbon chukwu ma soludo ozona soludo ni oko re nje won lawon ko gbe ori kan jade ori nbu awon to wa lori ipo isakoso latori are won na awon eyan ba ri lori era ayelujara itakun agbaye mo ro pe omo ni ti won bere si ni bu awon eyan won lo ba bere si ni jo bayi si ori tin bu awon eyan to wa lori isakoso to si je pe baba re na nbe lori isakoso lori de Nigeria iselese laarin kan nigba to ri un debe iwo ko yi sine ibe gan ni awon eyan ni wa droju oro kan laaro yi le gbo isele to sele nigba tin jo ti olodum oje ajijo yakawo
0: to o tun ya ninu iwe iroyin Daily Post iroyin mi wa nbe nibi ti eni to je olori awon omogun orile ti orilede Nigeria ogagun agba Waidi Shaibu to ti se atenumoro wipe ajosepo to gumo ohun lo gbodo wa laarin awon ile ise omo ogun ile Africa lati le jojumo gbogun ti igbesunmami to nti awon iwa odaran mi tin waye laarin awon enu ala si enu ala lawon orilede kokan nile adulawo tori wipe ai dake ku o ai wo sun daran a si ni pariwo mo onigbegbe pe ko gbe torun to fun emi tori pe inira nbe fun awon orilede tin be ni ile Africa o
1: ninu iwe iroyin punch be mo lo ba yo won ni eni to je oludije labia si egbo oselu PDP dupo gomina nipinle Ekiti ni bi eto idibo gomina to waye koja lo nipinle ohun dokita wole oluyede o ti mori lele ejo o ti pe eni ti se agbejoro re wi pe ah iroyin kini ti en ba ka un lodo tohun oju opo ti egbeta lori iroyin wi pe ndagbaja kan ni o wole to jawe olubori ohun o gba ntohun o tori pe eto edibo to waye ni ipinle Ekiti nde na ke se pe o lo pelu pelekutu oh seyin ba wa wa nbe ni eyin ko yi ninu iroyin fun taaro toni leto ti gbigbo
0: gomina fun o to je oludije dupo gomina enu mi ago labiase egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle osun eyi to fe kopa ninu eto edibo ti o waye lojo keedogun osu kejo odun ta wa ninu re yi Bola Oye Bamiji olojiro gbogbo awon eyan ti o je oludije to won je oludibo ni ti butoro ipinle na pe ki won dakun o mo ta ibo won fun enikeni ninu eto edibo ti nbo lona yi e di ibo yin gege bi eri okan yin bo se dari yin ni e ma ta ibo ke sebe ni ipinle osun o
1: ki won ba lowo ile nko
2: ah kaluko tun wo gbon mi da si ni
1: ogbon se da si nu obe se
2: ba won itabo won sa sebe bo ti e jada
1: pa ni o won se la lasepo o won se gushi o won se gushi o mu wa tori pe ibo nbo lo na ko wa so pe o da
2: ele
1: o fo koko o wa se eyin agepo ma wo sinu kini ah mo se ba hun o ninu wero yi Daily Post e ja tun lo be pelu akori ti royin eleyi tun gberu o eni to je oludije labi ase egbe oselu Africa Democratic Congress ADC ni ipinle Sokoto dupo gomina ni ipinle na o ni emo si awon o emo se won o ni ipinle Sokoto o won ni bi awon abule to lo bi ogbon ni won fi ni awon eyan ti membe ti filu sile o iyen ni joba ibile Bondiga awon omo to de nitori awon agbesumo mi ajinigbe oni la ka dimo ni nkan ti se awon o egbo ninu royin laaro yi
0: okunrin ti won pe o fi owo ara re da ile ise ajo to je ti ijoba ile yi kale ti enunkun iroyin kan be loju iwe keta dini Ogun Nigerian Tribune ile tin se ni alaye wi pe okunrin ohun nigba kan ri aafin alaafin ti ilu Oyo ti o gbese un lo gbe won si salaye ona ti ori ade ohun to fi ko gege bi omo ti an ti mu abere ngba kan pe kini baba gan ki baba to ku o laye ni baba ti pe eleyi so ma won baba ko tori pe o ti ba won gbe laafin ri kini Nigerian Tribune ko nipa e oju iwe keta din logbon lo
1: ba aje lonu iwe royin punch fun ti aro toni gomina ipinle Ondo Lucky Ayedatiwa lo ti ro gbogbo omo orilede wa Nigeria o wi pe baba wa laye ta wa laarin ara wa bayi e ja ma mo riri ara wa bi o ba ri omo la keji yen to se nkan to da lo re ki pe o ku orire tabo nto gangan fun ara re o ye ki gbogbo wa gbaruku ti ka si se pe a setoju re nigba to wa laye ke se ngba to yoba ku tan lese ma gbe flower didin ka kiri pe le lo re gbe ti oju orire ni omi o mo bo poroporoporo pe o ye ki afikini ise mo riri eni to ku ko yo mo ribe ni agba to nto n wa laye ni e je ma mo riri re o e mo gbo lati nu iroyin punch to jade
0: loju iwe kerin Nigerian Tribune titi abo iroyin kan ti ajo IMF to fi lede lori oro eto isuna orilede Nigeria ti ba se na awon owo ta ya soto nbe o ti fa orisirisi awuyewuye latodo awon omo orilede Nigeria be oni pe owo kan be ti o di die ni trillionu mesan naira 8.8 trillion naira to je pe won o gbe gba inu aba eto isuna eleyi to je ti odun ta wa ninu re yi won ni won da na leyin ikuleni gege bi won ti se alaye e be ni ijoba apapo si pe oro to jade ohun won ni eyi ti won fe fi se omo orilede Nigeria lokan ni ko ti e sele be irogbu lo wa nbe tori pe won o ri eri ma je mi nso gbe kale amo Peter Obi face lori e o ni bo le se mo na 8.8 trillion naira lai je pe gbe wonu budget aba eto isuna orilede yi are tinubu se lo ye ka eko iwe ke fi po sile bye bye bye bye bye bye bye lai ti e fi akoko sofo bi ti
1: ninu we royin punch akori to tun jade nbe lo jade lati odo ajo to ngbogun ti iwa ibaje ti ICPC won ni la ni osu mefa ti odun yin bere owo ti awon ti ri gba lowo awon ti won gbe ejo ti o so pe ejo gbe owo mi ira gbe owo mi won lo lo bi billion 5 o le mejo antasi kasi bi asaka mo ni won pe owo awon o ti won gba sodo awon o lowo ta ni won ti gbowo bo loro o se owo gan se je ti won fi gbowo ojo eyin ko yi ninu royin fun taro toni ta pe le doki le to ti gbegbo
0: iroyin mi tun wa loju iwe kerinla ninu iwe iroyin Nigerian Tribune nibi ti o tin se lalaye pe awon mo orilede Nigeria o ni won mo tun ti bere sisan owo ori to tun buya ri si pelu bi owo ori eti omi ta mo si green tax bo tun se bere ni gogo awon ibudoko eti omi ti orilede Nigeria lasiko yo
1: eja lo tarata si eka ipolowo oja wa tori ari ojo muso lokun pipin bi ti wu ko mo arara da duro ni bi oro to wa le yi o ya gbera to
3: edo ki iroyin West Midlands Open University amuki ekan wa laro woto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo ekan re pelu owo to kere to 2500 naira fun abala eko kokan course unit ni ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management boyo sese pari ilewe girama tabo lendi nce HND A level to se fe wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Accra Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704 700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afoju so nipa eto eko re di memuse
4: o de si alango fanu ba mi se
5: Kale logo 21 prophetic Wednesday. Ati bere lati April 29. Every September 16 ko to pari o. Akori ti Olorun fun woli. Aji jola Adebayo Johnson. Ma je mu anu. Enro witi witi o ya ni CAC. Mountain of Shelter. Palace of Victory. Nenu pade agbara yo. Baba ala anu Jesu fun ara e. Be pasi anu be so ke so wo bodi patele la na bayo fun ori moju ko. Awo re lo ku si drapo mu gbogbo eya ti ede. La be igbe Olorun ya won iran she. Woli kai si o gba bi. Woli wu mi Jesu yinka. Apostle Paul Ajibola. Olu Shaguta, Olu Femi Elijaimo, Wole Ilu, Olu Ayode, Pelu Opo Olori Emi Lobo, Wole Ajidola Adebayo Johnson, Wo Ma Soro Ase, Baba Ala Anu Funra Lai Jesu, Yo Ma Fidi Oro Re Mule, Ago Mefo Wura Ho Ma Pade, Gbogbo Ojo Wednesday, Gbogbo Eri Ni Jo CAC Mountain of Shelter, Palace of Victory, Odo Ore Elewe Number 3, Anyeshola Street, Opposite the Wise Hotel in Bado, Ni Wo Na Ba Fara Ho, Anu Oni Se Ti Eti.
6: The devil has lost the battle.
7: Gbogbo ìlú Ìbàdàn àti agbègbè rẹ̀ ọjọ́ kejì oṣù keje ìyẹn Tuesday July 7 yóò tún fa kíkì yàtọ̀ nínú ìpàdé àdúrà Ọlọ́run aláṣepé ọlọ́dọọdún ni èyí tí Ọlọ́run ti ọwọ́ wòlíì rẹ̀ gbé kalẹ̀ Prophet Ṣẹ́gun Àlùkò JP tìjọ CAC Covenant of Grace tó kalẹ̀ sí kúpọ̀ ìyàrá fòní nítòsí ìyàrá àgbàlá Adégbà nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Christ Ambassador International Prayer Arena Ọlọ́run ti ṣèlérí àṣepé ìṣẹ́gun ìgbédìde àánú ààbò tó dájú tó ti bùkún rẹpẹtẹ lórí iṣẹ́ àti okòwò wa ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday July 7 ìyẹn 7-7 ni yóò wáyé bẹ̀rẹ̀ láti aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí aago kan ọ̀sán níbẹ̀ ni ọlọ́run yóò ti máa lo prophet dr sunday babatunde jp prophet oyèbámíjí ọpẹ́olú jp tó ń ti ọ̀pọ̀ àwọn wòlíì àti ìlúmọ̀kọ lórí ẹ̀mí ní cac covenant of grace tó kalẹ̀ sí kúpọ̀ ìyànà àfòní nítòsí ìyànà àgbàlá adégbà nílùú ìbàdàn bàbá wa prophet ṣẹ́gun àlùkò jp bàbá covenant of grace lólùgbàlejò wọn ò gbọ́dọ̀ ròyìn rẹ̀ fún yàn.
8: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
9: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
10: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
11: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were open to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
8: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence.

0: Akin kaabo pada edo ki iroyin te siwaju nikani lagelu 96.7 oke to gajoke e ma gbagbe lati darapo mo wa lori Facebook lagelu FM 96.7 nike shawari nbe be se nwo onike ba wa pin ko kari to lori telemu e je ki nbere ninu iwe iroyin the punch eleyi ti nbe ni iwaju mi laaro yo nibe oni ijoba apapo orilede Nigeria lo ti nawo ikilo si orilede South Africa ti ijoba abe wipe o sese o ki ijoba ile Nigeria ko tun gbe awon igbese akotun mi eleyi ti yo fi gboju agan si ijoba orilede na bi an ba tesi waju lati tun ma se ikolu gbemi gbemi si awon eyan ti o je omo bibi ile Nigeria oro yi o na lo waye pelu bi orilede Nigeria se bu enu ate lu bi an se seku pa awon omo orilede Nigeria meji ototo ni ile South Africa ti ijoba si nbere fun iwadi kan mo kia lori n to sokunfa bi an se gbemi won ati pe ki iya o je opolopo awon eyan ti an ba nbe ni di iwa labi yi to si se kilo kilo wi pe bi an ba tesi waju lati mo koju oro si awon ti won je ari ni orilede won ti an gbebe lona to bofin mu papa julo awon mo orilede Nigeria oni eyi onko ni lominu nipa kini oro abo emi ati duke awon eyan nje ati bo se je pe wahala didojuko awon eyan ti won je omo bibi orilede mi ni orilede South Africa o je yi ti oni awon eyan orilede Nigeria ati awon orilede mi ni ile Africa lara o ti an si pe beyi ba nte si waju ijoba orilede Nigeria koni kawo gbera ko ma woran awon eyan ti won sese fi ara kasa wahala iseku pani ni orilede South Africa ninu won lati ri Emeka Charles Iru Egbu ati Musa Yohana Yunana Joe ti opolopo awon eyan mo si Big Joe ti an pe won gba emi awon mejeji ni ojo ikejidin ni ogbon osu kefa odun ta wa ninu re yo nigba ti an pe Iru Egbu ohun ti e awon olopa kan ti won je ti agbegbe Swane ni e orilede South Africa eleyi to nbe ni agbegbe Pretoria o ni won pe won mu won ni leyin ti an si fi owo osin kun ofin ti an mu tan won ni nise o ni won pe won fi iya je titi ti emi to fi bo lenu re bakan na ni an ni jo unti e ni iwaju ibi to ti je ile itaja ti e ti nbe ni agbegbe Witbank ni Pumalanga o ni an ni won ti yinbon gbemi e ni ibi ti tin se ise ojo re o ninu atejade ototo eleyi ti won jo jumo filede ni ana ojo Aiku Sunday ile ise to ri si oro ile okere lorilede Nigeria ati ile ise asoju orilede Nigeria ni ilu Johannesburg to imo awon egbe omo orilede Nigeria ti nbe ni orilede South Africa oni gbogbo won ni amo ke si awon alase ati ijoba ti orilede na pe nise ni ki won ku akoyawo lori oro won o ki won si se iwadi to jinle loju na ati ri wi pe awon eyan ti aje iwa labi to ba simo lori won pada wajo lamba ni waju ofin lai fi owo ra won lori bibe ba ko ile Nigeria koni buwodi ke ko mo woran
1: awon orilede wa Nigeria ni won ti bere si ni kominu pupo pupo lori isele ijinigbe e to waye si awon akeko awon omo kekeke ati awon oluko won papa julo nipinle Oyo ati ipinle Borno lojo kedogun osu karun odun 2026 gege bi royin ohun ti je njade lati nu we royin Daily Post laaro yi o lo se lalaye pe ipinle mejeji foju wina ijinigbe alagbara e to si je pe won tin ka yo ojo ti awon omo kekeke ohun ati awon ti won je oluko won ti won ti wa ni akata awon ajinigbe wipo ti n lo bi ojo merin le ni adrota bayi e ti won ti wa lakata awon ajinigbe ninu gbo kijikiji lai ro ti awon ojo eloyi to je pe koda ti n ro lojojumo le won lori bakan na ni orun ti mu ahanhan oye yi to mu ati afefe abadi ti n fe si won laja lai ni aso ti won fi paro ninu igbo ti won wa o won tin se lalaye pelu ikilo lori eto ilera won to se se ko mehe ti won ba tun tin peju ju asiko yi lo o ni bi ti won wa bi pe eto ilera won yo di fi agan o bi pe e wo iba ni o sodo si ara won koda aiso fakan fakan asma won no sese ko tu wole sara won o si sese kon pada de ki elomi mo pada si bo se wa mo lai lai o sa ba gbagbe ta ran ti dada a ri mo pe awon ajini gbe agbebon won ya wo ile eko aladani baptist nursery and primary school to wa ni yawota ati ele primary school to fi mo community grammar school e si ele ti gbogbo won wa ni joba ibile orire ni ipinle oyo won ji awon akeko to lo bi mokandini ogoji awon oluko awon lo bi meje koda eni to je oluko agba oga ale koko o wa lara awon ti won ji gbe won ni leyin igba die bi ose kan eleyi ti won ji won gbe le awon agbebon ohun lori laya ti won fi foro aworan sita ti won si salaye lori ipo ti awon wa ta won de duro lori pe awon osere ohun to ba ni lokan je ju o na ni bi won se gbe okan lara awon olori awon akeko ohun to je oga agba ile eko ti alakobere bode ti won si mu to se ku pa ni fona fosun eyin ogbeni michael oyedokun lati gba na ni omo lede nigeria ti wa ninu ifukaya soke pe bo la se se ru eyi ni tagbangba walia ti gbogbo eyan si lanfani ati ma ri bi emi se bo lara ogbeni michael oyedokun gba na ere la won morile de nigeria npe o nigba ti awon ti won je agbebon itubode ti won tun salaye latenu eni ti se oluko agba ni ile eko ohun ti nbe lakata won e to tun ra wo ebe si ijoba ati orile de nigeria lapapo wi pe asiko ti tu edide nle e ma sun e ma fi sore toro oselu o to nbe lakata todo awon o yato si ti eyin wo nita gbogbo nto nlanta ni won lanfani ati ma je ka won ma ri ninu ile ninu igbo ta won wa iyan lori ero ayelujara ati iwe iroyin ojojumo le wa nigeria to si nse lalaye pelu irawo wi pe edaku o ibi oro de duro yi gbogbo to mo orile de nigeria ba le se ati joba orile de nigeria latori ijoba apapa tori ijoba ipinle ki won se lati gba awon kuro ni akata awon ajinigbe amo iroyin ohun to jade ninu iwe iroyin daily post laaro yi won se lo se ni laanu pupo lati ojo merin le ni adota ti awon akeko ati awon oluko awon ti wa lakata awon ajinigbe ninu igbo kijikiji ninu ojo wali wali atodo lile won mo ti lanfani ati kuro lakata awon ajinigbe yi won ke si gbogbo orile de nigeria e ma mo sun ijoba e ma mo wo lori isele yi tori pe awon orile de nigeria ti n fohun rere o wi pe o ti se nsu awon
0: to iroyin mi on tun le yi ninu iwe iroyin the punch to jade laaro yi ile asofin agba orilede nigeria oni ireti wa wi pe won joko lati jiroro lori awuyewuye eleti osuyo nipa owo kan ti an pe o din die ni billion kan ati abo naira 1.3 billion naira eyi ti an ni won ye asoto funina ni ile ise kan ti an pe o je ayederu ti an pe oruko e ni Presidential Foreign Intervention Promotion Council eleyi ti won pe won ti ya owo na soto ninu aba eto isuna odun 2026 gege bi o ti se wa ni waju ijoba orilede yi won pe ninu ijoko ti ile asofin agba ohun ti won joko ni ojo isegun Tuesday oni won ti ma pe kelu oro to ni se pelu oro na igbese yi o na ni owaye ni dede asiko ti iko iwe iroyin the punch ti an lo re se iwadi ti an si pe won fura o pe ooto o ni pe iwe kan ele to je ti igbani sise appointment letter ti oje wi pe o ni eda ibuwolu ti eni to je olori osise ti ijoba orilede yi eyin olori osise are ti ile Nigeria Femi Gbajabi Amila ni abe ti an pe ohun gangan ni an ro pe o buwolu sugbon to je pe ayederu re genje ibuwolu we re oni won te si ori re won ni ngba won mu iwe yi de olu ile ise ajo to ri si oro awon osise oba lapapo nile yi civil service headquarters oni awon eleyin kan tewo gba iwe yi lai ti e wadi pe baba edakun o chief of staff sodo yin oni iwe ti jade won ni kaka be won o wadi o won ni eleyin lo si mu ko je pe tara oni won tete waaye fun enikan to pe ara re ni omoba adeniyi adeyemi matthew ti o vidi wipe won fun ni office ni inu secretariat ti ijoba apapo orilede nigeria nilu abuja to si je pe won fi nfi aye gba ki ojoko nibi ti o pe ni ile ise ajo ijoba to fi je pe gbogbo n to ye ko je agbara ti ati idanimo teyin o fi mo pe ajo ijoba le yi oni won ti gbe fun lai se iwadi boya ijoba o ti e lowo ninu e tabi ko lowo nu e fun odidi nkan to le ni odun kan ti ile ise ajo re ti tin se nkan to wu be ni pe opolopo awon eyan ti an ba sojuko iwe royin the punch soro ni ati ile ise are orilede yi ati enu ise oba won ni gbogbo won ti oro bi nkan se lo lori iwa jibiti yi won ni to ye dada gbogbo won ni won soro fun iko royin ti iwe royin the punch wi pe edakun e ma fi oruko awon lede tori pe oro tin be nle yi o je oro elege be oni awon si fe ki won mo wi pe oro yi won ba ti tete pe wo re to ba je wi pe won tele awon ilana eleyi to ye ki won tele lenu ise oba asiri ibatu bo ba je pe won lo re wadi pada di odo Femi Gbajabi Amila lasiko ohun ni won ni ara awon to wa da wahala ale si wa lorun bayi o na ni pe o ti mu ki enu ko mo kun ile ise tori si oro eto isuna lorilede Nigeria budget office be oni kini ohun lo ti mu ki enu mo kun ile asoju sofin orilede Nigeria house of representatives ati olule ise ajo tori si oro awon osise oba nile Nigeria civil service headquarters we gbogbo e o lo ti wa fi lo ti fe mo ta epo si aso ala won won pe ni ta won o awon ri pe aiwadi bo ti se ye lori oro iwe igbanisise ohun ongan lo fa wahala yi to wa tabale to taboko to idi wi pe iru eni ohun o si joko o fi di joko lori apere ninu ile ise ijoba apapo ile yi ti se n pera re ni nkan ti oje fun nkan bi odun kan o le dada
1: zone ozona zoludo ti se omo bibi gomina ipinle anambra ojogbo chukwu ma soludo o na lo ma di gbajugbaja lori era aye lujara tako agbaye nigbati fọlọ aworan kan jade nibi to tin jo si ori kan e to ni o se pelu awon ti won ji adari lorilede wa Nigeria ti won je oloselu ti o si yo baba re sile loju opo era aye lujara re ni won lo ti kijo mole o ozona ni won lo njo tin rerin awon eyan kan gbe ori kan jade eleyi to tabuku are orilede wa Nigeria tin pe Tinubu oju ti o gbogbo agbara lo je ti Jesu won ni bi o se mu oko ruko ni kokan bi pe igba keje are Kasim Shettima oju ti o gbogbo agbara je ti Jesu o na ni won ri ozona soludo ni mo kijo mole won ni oro kan eni ti se are ilegbimo asofin gosu apabio oro ko eni ti se olulu lawa alakoso fube fu olulu lawa ilu Abuja iye son wike won ni ti eni ti se gomina ipinle Imo up Uzodima won ni oro kan ohun na won ni orin ohun lo tun daruko eni ti se gomina fun ipinle Enugu Peter Mba oro ohun orin ti won ko ohun lo tun ni nse pelu alakoso fun oro ise ode Dave Imai won ni bakan na ni oro ko Reno Omokri eni kan to tun fi igba kan ni je gomina fun to tun fi igba kan ni je omo legbimo asofin lorilede yi senator Dino Melaye won lohun na tun wa lara awon ti orin ohun bu sine iwo ko yi won ni igba ti orin o fi kan ti odo baba re won ni ko mo pe oni ti fe kan odo ti baba re won ni bi orin se de odo baba re to so pe ah chukwu ma so ludo oju ti o gbogbo agbara je ti Jesu won ni bi orin lo ti kokko yiju bayi pe ah baba mi ni won mo bu won ni kokko wo be ni won lo be si ni ko orin be na ni bujo kekeke won ni se wa ri ohun to sele lori orin ti bujo siun won ni se mo wi pe bo se bujo ohun oro kan baba re o tumo si pe gbogbo orin ti nko ti won ko atijo ti njo baba re wa lara awon eyan eleyi ti won ni un se pelu orilede wa Nigeria ni bi to gbede duro yi no wa ni nigba ti ta fi diju wa ta laju awon eyan to ti lanfani lati ko oro si abe orin tin ko won lo ti lelegberun meta bi pe ah o le mojo ngo je pe baba re se senu ati awon oro be ati awon oro be lo be ba tun fe ka si waju se bayi mo iwe royin daily post e mu osiku e ka so wo waju
0: oya ninu iwe royin Nigerian Tribune loju iwe keta dini ogun re oni eleyi kale si o oda bi kainde siroyin ti mo menu ku o lori e lekan won pe orisirisi awon ekunrere alaye un lo ti yoju ba ode o lori bi enikan ti o pera re ni adari apapo fun ile ise ijoba kan ti an pe ni genje ile ise ti an pe ni Presidential Foreign Investment Promotion Council PFIPC eyun omo oba Adeniyi Matthew Adeyemi eni to je pe iwadi se afihan pe nigba kan ri o ti gbe laafin ti alaafin ti ilu Oyo lasiko ti oba ti won ti gbese bayi oba Lamidi Adeyemi eleketa ti won fi wa lori apere awon baba won koda iwadi eleyi ti iwe iroyin Nigerian Tribune se eleyi ti won se lalaye pe awon lajo lajo ti anje ti ijoba apapo ile yi papa okan pataki laarin won eyi to bo sita ti an pe won pa lase latodo ijoba apapo pe ko lo ri wa bi oro un gangan se ri ko tana de ko wa ko wale jinle lori oro un won ni gege bi o se so ni ibere odun 2025 eleyi to se iwadi ohun won lo se afihan re wi pe eni to pera re ni director general DG yi wi pe ko ni bi kankan to gba tan mo alaafin ti ilu Oyo ti won gbese ni kopẹ yo sugbon to je pe looto ni pe o gbe o si dagba si aafin oba alaye ohun to wa je pe nibe na o lo ti mo funra re ni omo oba to di pe npera re ni prince lai si se pe o je omo oba bi ti wu ko mo awon ti won soro nipa oro ohun oni won mo ba iwe iroyin Nigerian Tribune soro wi pe Adeniyi Matthew on lo je wi pe oro re eleyi ti o kokko waye won ni nibi odun to koja ni bere re oni oro ohun ti nru werewere ti iwadi alagbara to yi ti bere si waye kaakiri awon orisirisi awon aye ti won to pase re de ninu eyi ti an pe won ti se iwadi e lo si awon ile eko to ni se pelu re awon okowo ti nse ti an topase re dodo re ati awon ibi to gbe nigba kekere e titi to idagba won pe gbogbo awon aye ohun ni an ti tan imole iwadi won de ibe bayo be ni ro lo se lalaye pe eyun gan lo fa ti an fi kefin re pe nigba kan ri o gbe nilu Oyo alaafin be lo si je pe ibi ti an lo gbe ngba na won ni aafin ti alaafin ti ilu Oyo un lo gbe o nigba to si je pe okan lara awon amugbalegbe fun alaafin eleyi to gbese ni kopẹ yi eyun alaafin

0: nigba kan o ti fi die mule wipe oruko eleyi ti Adeniyi ti nje oni okun baba re gangan oni Adeniyi o ko tara ti e ni Matthew be ni si se lalaye pe iwadi yi o se afihan re bi an ti se bere lati nu osu keji titi wo osu kerin odun 2025 wipe Adeniyi Matthew o dagba o si se kekere ni afin ti oyo alaafin ohun be on lo je pe funra re lo yan lati ma pe ra re ni omo oba prince tin fi siwaju oruko re hun o won ni be o na ni iwadi fi han gan wi pe ni akoko kan oba adeyemi to ti re iwale asa lasiko yi won ni won lati pe ki won o si kilo fun gba na wi pe wa o ye ma pe ra re ni prince ni bikibi mo pe ra re ni omo oba mo tori wi pe o tan mo oba debi pe o wa mo pe ra re ni prince o lo re mo pe o ki se omo oba koyin bi ti wu ko mo won pe baba kilo fun nigba na ti an si pe orisirisi awon iwadi eyi ti an wa nwa bayi o se afihan re o pe awon olubi eda kan won ma lo re da ile ise ajo ijoba kale labe ijoba apapo ile to je pe won fi mo fi ogbon alumokoro yin lu owo ilu ni ponpo ni won pe iwadi ti an ti se lorilede Nigeria lateyin wa o ti se afihan wi pe lopo gba oni ru e ni ma sele be o na si ni eni to ba oniroyin soro yi n lo se lalaye o pe o le fi die mule pe iwadi o ti siso lori opolopo iru awon ile ise bayi sile pe iwadi ti an si ri na ni pe gbogbo won patapata bi an se mo wa lori iwe ijoba pe nti an fi won se ni pe ki won ma fi won ro owo ilu da si gbo atu
1: edo ki iroyin Bati Jesu n koja lo loju ona Jericho bati mewa foju wa lenu ona to nsagbe o kigbe lohun rara Jesu omo Dafidi sanu fun mi anu tin bi ran lowo Olorun mu ni jeun pelu awon balade lai ro te se tabi iwa wa fili mi ati e se bube iyan ninu akase isoru to ma waye ni 10th of July 2026 ninu ijo Divine God of Revelation International Church aka Redemption Land bere ni 9 p.m. akori anu keji gbogbo eniyan ni Jesu Oluwa wa ma fun ni ore ofi anu elekeji darapo mu wa ninu ijo wa to wa ni number 18 Babatunde Oyerinde Street Aba Apata Ijokodo Ibadan awon ranse Olorun atawon olori emi to ma se ranse ni Pastor Timothy Adeyemi Pastor Dele Balogun Pastor Barnabas Fadare Pastor Ayo Ilori Lady Evangelist Olamide Bolarinwa Evangelist Segun Desini Evangelist Goke Bajowa Olugbalejo Prophet and Pastor Mrs. EO ABO Mofari JP

0: general evangelist Nigerian and overseas. Ni o ma gba gbogbo eniyan lalego e wa ba wa yo wa yo.
1: CSE, okay, Segu Igbala loju district headquarters ti tepepe isoje alagbara lojo meta. 3 days powerful revival pelu akori. Oruko Jesu. In Jesus name. Sebi ati ko ipe ni oruko yi ni ki gbogbo eku ma wole. Be ni gbogbo ide yin da won ran won ti yanu si nsele. Lati ojo Monday 6 to Wednesday 8 July 2026. Lago meri aborole. 4:30 p.m. la go fi ma gboro girigiri. Thursday 9th July ni press night pelu akori emi o fiye fun oruko re. Ojo Sunday 12th July ni Thanksgiving 45 years founder anniversary ni 10 a.m. E bo Olorun la kori e. Opo awon ran si Olorun alaye ni osise ranse. Dape pe baba wa Pastor Dr. Michael Falowo JP, District Superintendent. Pastor Falowo Aduagbe mi Samson. Pastor Ayo Ajetunmo bi Minister. Lara won lori emi. Evangelist Olanike Oladeti JP. Evangelist Yemi David Latabule. Tito bi Jesu. Evangelist Oluwatoye Falowo. Evangelist Aderonke Oyedeji. Pale Victory ati be lo. CSC Okay Segu Igbala loju District Headquarters wa ni opposite New Gbagi Market, New Ife Road Ibadan. Olugbalejo agba Chief Dr. Salimon Akani Oladeti. Terapo mo wa kajo se. Eri re daju loruko Jesu.
2: Lagilu FM 96.7 Edoki Iroyin.
3: To si n kedu pupo pelu awon loja baba laje iya loja ninu oja bode eloyi ti ahan ina mu lenu lola yi ko si meji fu ohun to jade lenu ohun ni pe afi ki olorun oba ko fi ofo re mi o fu awon eyan ohun ayoride ninu atejade to fi ta kasagbua to si buwolu lo salaye o bi pe afi ka de na rufe awon isele la bi be Toro amo ina jijo pelu awon oja wa ni tibutoro ipinle oyo o ko mo ba tun mo sele mo won se atoka si ti oja bodija atoka si ori gidaleko atoka si oja adugbe eti ojina si naipos ati be be lo to si je wi pe gbogbo isele yi o gbomi je loju awon oloja ikini ikeji o ba eto oraje won je Iketa, molebi won mo lara ati awujo wa lapapo koda pupo ninu awon oja to jona yi lo mu emi lo ninu oro to nso jade olalekan ayoride o mo salaye gan bi pe oja gangan o tun wa lara igi gbogboran to duo kale ninu eto oraje eleyi ti a nlo ni awujo wa o o ke si joba ati awon ti oro kan bipe asiko yi ohun to ye ka ma se ohun na ni lati ma da abobo emi ati duke araalu papa julo nigba ti rufe isele abadi bayi to ba nsele ni awujo wa o o wa ke si gbogbo awon ti oro kan bipe n to ba je lasiko to ye na lo ye ka ma se baba ti gbogbe lasiko bayi papa julo ti no ba se yo ka tete mu ona abajo lati tete pa na hun awon to ye fun le ise panopano ko wa ni kawo won awon ona ti awon panopano rin lati sise won ko ma wa ki isele yi ko ma ba ma jo ipayi keke tabi lati so yan sinu ibanuje ayeraye olalekan ayoride to je oko gbogi lara omo egbe oselu APC ni ipinle oyo lo wa ni eto wa adura ohun fe se ladura fun gbogbo ayin molebi eti oro kan papa julo awon oloja eleyi to ni nse ninu oja bodi nilu ibadan ti ahan ina to mu oja won o to so won di eni ti o fe ni nkankan mo bi pe ki olorun oba koda kunjo koda iporo won paja ko je ki won tu pada sori ese won o bi pe gbogbo awon eyan ti won ba si ni ifarapa ki olorun da won pada lasiko to ye o gbogbo ikolo won ki olorun fun won pada iyan ni ilopo ilopo ki won ma ri rufe ijamba bayi mo lojo waju
4: iroyin mi o na tun le yi to ni se

0: ni were were yi tesiwaju tun ba wa tori pe te ba woju calendar yin oni oni ojo kefa ninu osu keje odun 2026 adupe lowo olorun oba mi o hey bi olorun oba o ba ba ni dasi ko si beyin o se se laye nbi ti o fi zo ti o fi ji ti o tun fi zo ti o tun fi ji owo olorun oba ni gbogbo yen wa a si wa dupe awa mo lore wi pe o sa fi awa le o yonda wa pe ka ma se mi lo loke ipe adupe olorun oba awa mo riri re lojo gbogbo tori pe atileyin to ga o ni won se fun wa bo se se fun wa o tun mu awon eyan to da o tun fi won ti wa wi pe kakiri agbaye ki won feran wa ki won si ma tele wa ki won si ma mu opolo won to da ki won fi ma satileyin fun wa papa julo ni kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke ta wa yi awa wa mo riri ohun gbogbo adupe lowo re o loruko olorun oba yi oga agba oba to ju gbogbo oba lo loruko oba adebayo muritala akande mfr loruko awon loga loga to wa ni ikande ibi ta wa yi loruko titilayo akisola to je olotun eto ta pe ni oju oja o le mi folasade ajala ma nki wa loni wi pe aku ojumo o e ka bo sori eto ohun eto ta pe loju oja se oju oja o leto oju oja teri yen aje ojo ko sibe ni laburo ni se wa lorilede wa nigeria debi pe yo se oju oja wa debi wi pe yo se eto oro aje wa awon dugbedugbe to wa mi loke tawo feran olorun ba mi edumare kokuku ni je ko ja lori gbogbo wa mo ki yin o wi pe apo ojumo laaro e ka bo sori eto oju oja bo ni tolu ayade babowo se gbogbo e so rolu mo si e mo ni yo mo rolu ni lagbara lowo olorun ni ti daada mo ki o ki o daniel jesus ti wa niyan o ni baje mo tun ki o bosun alayande tori gbogbo awon eyan mi awon lo nduro ti mi to je pe gbogbo e o fi nse ti o ba si atileyin olorun ati awon eyan yi o e le gba mi o gori idi eyi gbogbo fun awon temi tolu ayade babowo bawo wa tun ni a se fe rin lose yi bawo lo se ni karin oke se be yen ni ka gba e oya mi so mo n tele e oya mi so nbe
1: oju oja apamowo owo atajere oja.

0: ṣe mo dupe o wa ke joji nle ibadan o ni ka se jeje ni o abi ka fi suru se o agili tin se hati hati kun pa bele ta se opolo tin gbera re sanle aye gba jeje bi oko aburo mi kan fele fele laye ile aye yi fele o fele fele laye gba o ile aye yi fele o aye fele bi oko aburo mi kan na ile aye o ju bayi lo
1: wallahi
0: eyan tin susu ka to fe ru aye e so se aye o wuwo afi be ba mule aye wuwo bi kaluku ba se mule aye nle aye ri fun ibo ni le aye nlo eje abirawa e ka ro e ku le o ebe ki be te ba wa te tin gbo eto bi aye nlo lode yi lori agbagbe ti lagelu ti ohun wa ni felele nlu badan eya ti o kini ku le padanu kaabo ki mo ba padanu kaabo temi mo se ki pa e ku le my song burst in the name of Toti and Fusa kini ya going poem kan ta ka gba ta wa di secondary school my son burst
1: o ko igbagbe ojo
0: mo dagba o to ye mi pe ayajo ni
1: ayajo ni
0: ayajo bani
1: ayajo ni
0: ayajo bani ayajo bani loko baba oludasile kabiyesi oba adebayo akande
1: ntado
0: ati loruko gbogbo osise nle ise lagelu fm ti e tin gbo eti alagba tunde olawuwo kosodi ati loruko gbogbo awon igbimo dakonko ti adesoye omotosho be lati ori taufik omotosho gbadebo olawo yin safa din olaitan eya bola tahiru dan kaduna dan mala ati mayowa oni ti
1: tumule lo
0: ni mo se nki pe e kaabo ti mo wa ko gbogbo rin ajole ombode ti a lo
1: bosun alayode
0: ombode bosun
1: alayode
0: egba
1: omo ile sabi
0: egba gbogbo akala
1: egba ti n gba ni lojo osoro
0: o de gba mi egba mo roju koko ku Ibadan njo si egba lo gba mi gba yen kọlọrun to wa so pe Ibadan bujoko e to tun da mi pada Ibadan e se o egba omo egba bayi si o
1: ba wa ti o ba ti soro
0: owo egba ti jelegbe mi aborokun be nbi si adon kin pe kule amoye wa nbe ni enu iloro ti Facebook loke ti won ma se ti won ma ti le ori eto tori awon to ba ye ke fojuri odo won le ti le rin afi ti gbo oni tinu okulu bi te ati n soro yi adesoye omo to shokin le kan si e ma kule o

0: ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa da da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiyesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe yẹwo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju la se sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo ode ibadan lojojuma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni din do mo wa lagba
1: Ina kusun ni economy yi ti sori.
2: O mi ni ra coffee or water.
3: Mbogbo ti gbowo lori bayi. E de le ta naira 500 naira. Ko ka nkan kan lati ra ma.

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara dun ni ugbayugba owo to le ni 50 million naira 50 million naira lo wa le lati pin ṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbọn tan o ṣe gbogbo eniyan mu kewe wa gbọn be bo ṣe nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi ese le ta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# bẹẹ lo si tun le ta lori website www.kashe.ng ẹyin eniyan mi ẹ ma duro ẹ ma rosẹ akoko yin re lati kashe ayẹyẹ ọdun keji kashe ogunlegun eyan

0: Habib lo eporu ko
1: Habib ni
0: Habib ki de se pe nkan se lopolo
1: ko si nkan kan owo mo dada ni o ti e ti wa find je le lo ko ka wi ni
0: e o find ju
1: photo ilo photo igba ti kuru na mu ni gbogbo o ti wa find even go ya to ba mi to na ori ngba to nsa lo tori mo bere pe se to to lo sa la bon fi pa mo ni iya ye ni o ma wa njoko ti on pe omo dada ni pe ka jo ka foju to mi si fe je ko di omo ita ko do omo garage
0: a ma se se yen labele a se yen ta e ma lo si office okoto anu aba yin beta ba pari program
1: e se daddy
0: e pele ha olorun wa fun wari o o a ni so mo nu oya okay.

0: Ijo Saturday o ye ki e te gbe to ta lo Ijo Saturday ngba ti mo se ifara mo menu ba oro omokunrin kan ti mo ni ma fi bi ese re se ri han yin e pele madam
1: yes sir
0: Yes, sir. And sorrow, kill less or see, and only conduce me sorrow. I want a new ambassador.
1: Okay, sir.
0: Epele,
1: yes.
0: And ye shimmy, the minute she alone. And see, she was like, eh, Monty, Eddie Pay, Ibatiawa. Can you video to be Monica? She tell me what immediately Musende, see, Musende, Stanley.
1: Doctor,
0: Emma, can Musende, see, doctor.
1: Ben,
0: doctor ti wo gbogbo scan result x-ray won ti sise lori e mo ti fe present kini fun yin ni ojo Saturday amasiko bawalaye asiko bawalaye mo ba create aye aro yi tori pe mo se npe si ni wahala yen feju si to ma je ke gbon ngba temi ati doctor soro lori lori awon results cancer results ko ko yen se mo tin fi sori ino ko ti ko ti ti ba so npa tasi ko yen ba to ti video yen mo fe kamo yen o wo wo ama je ka be lati bi bo le se so pe kini isele
1: o sele ni odun to eyan odun keji la wa yi
0: odun keji to ti sele
1: January 11 odun to lo lo sele
0: 2025
1: ben
0: January 11 so o ti di odun kan
1: ato sumeje
0: osu mefa bayi
1: on the level lo ma podun kan ato sumeje
0: on the level lo ma podun kan
1: ato sumeje to sele
0: to sumeje a je ope to bayi ato
1: a gbianju gugu nkan ti tan gan tori ko si mi leyan kankan babe ati keke lo ti dale fun pe ki mo bayi omo yen gba ti ko si nkan kan na lo try lo le ko lo lo kose container driver o de se driver container
0: driver
1: container
0: to ma gbe
1: ben to ma load eru yen
0: long trip omo
1: trailer o wa moto ki de se no moto e lo ti license 28 years
0: e jo dako e ba e je e ba mi farabale ke gbo kini yi o ha e ro olohun sa ba mi sa e ro olohun ba mi
1: so
0: ba
1: to ko si nkan kan awon merin ni mo bi fun baba won o de da won le si mi lorun so mo mi duro ti mi bo to time kan mo mi ku oke mi atawon mo yen even gan inu aisi nkan kan ya awon aburu e meji won ti mari ni isin e ti mo bi le ni o ti mari

0: to na wa le ko to struggle lo gba ti o e ko na la ko bi oni mo emi e je ki n fa awon obirin kale fun yin ke mo moju to won je ki mi le ku ki n lo ko se drive and what most jade secondary school tori ibadan academy bi lo ti ba do jade secondary school si be ibadan city belu jade
1: ibadan city academy
0: eh belu jade so ma so ko mo o fe lo ko se driver oni se lagba ati ko se ki ma lo ko se freedom fun e je n lo ko se driver olohun wo sanu mo ba bu se kunje aburo mi to aye last born wa ni akim oni anti ejo mo yo mo lo o na la ko bi won mi wa lo ti ku ni se won ko awon meta yo ku ile mo moju to eje o lo o de lo lati jo to mo mi ti lo won pe mi pe boya won mu abodaran abi kan pe mi badan pe tori mo so fun so ke mi leyan ba be de ni oni mo bayi boyin fi dagba bayi
2: se ri mi
0: le ni kankan o
2: da gbogbo nkan na ati saba bi ati kadara donrin o le je nu kadara e kadara na pe bi o se ri nu ninu kadara awon sababi awon circumstances ti o wa de ko wa si muse e wo bi ti ise ololufe meji baba ati iya ti won fe ra won ti won bere ti ni bimo e wo bi ti o mu irin ajo e wo bi ti o ti irin ajo omo isi nu kadara e na ni sa
0: so o sa le ko aburo mi yen ni kin je ko mo lo ko en to n ba le en to mo ni ala bobo yen bo na ba n gbo radio alibariko omo ni lo ma mi training en ni bo se mo moto yen wa so gba to de ko yen ko ki fe wale mo wa ni ore omo kan grammar ya fufu ko lo ba n sanu won ko ba n duro ti kan ni ti won na awon wa ni sodiki o wale odun awon ori mo ni ewo ko wale jare ile odun ile ya to lo ka to se december to last in january yen mo ni mi ri won ni ma wa lo mo ni ewo grammar fi sodiki le jari won lo da se mo ri number re pe mo ni mo ri number e pe won ni kin sa lo ni yin lowo lo lawo fun mi lo moto mo de lo mo ba mo ni kile to wa yo ni mo mi wa le won ni moto lowo o ni moto koda gan olohun lo ni kin rin sasiko ke moto na fe gbe fun nu lo kan won wa le won to wa sign fun bo awon oga to mo sign fi on ko pe mi ngba ti o ti wa le odun yen room ba ti pe mi pe mo mi o mo soro si to le mo soro si ni pe mo ba fi le le won na si dokunrin oni moto yen ni ele okan mo lo ga e to mo n bo duro nko ni osi nle pe badan le wa ko ni moto lowo se won le gba mi oni wo gba mi o de mu mi lo do ga re oga yen ni ki n sign mo sign won gbo moto fun yen fun njo na won gba photo mi okan to ti ma n bo mo n gbe ba girin ma ni na e lowo photo ma wa nbe won gbo moto yen fun
2: e se suru opo nkan ni sele mo mo pe mo ro pe abi moto ti o gbe fun abi ni abi se lo fi accident ni abi e sa se suru e je ki a so e je ki I think so called DMB. Ki a fi lo si ode ita ti jele. Oda. Eja a te waju a ma mo fe ki mo fe ka e farabale ki e fi okan anu ke ma fi gboro e nibi to nlo yi o. E ma fi okan anu gboro yi bo se nlo yi o. Won ba gbe moto fun.
0: Won le gbe moto yen fun njo yen. Imi de pada si badan njo na. Mo de le mo jise fun grandma ke mo ti ri o. Pe koda ko ni moto lowo gan mi mo ba yan je grandma se mi mo ri pe ngba ti mo ni mi ni lo ki mo mo ti.
2: Grandma yen mama ti yin abi mama.
0: Ore mama mi ni but bi iya lo se je si mi. Awon na won ku fun mi badan tori ngba ti awon mi ku emi nikan mo wa badan ibadan ni mi. Eko ni mo mi ku si mi odo ti omo omo ko le si badagri. Aburo mi ton bi le mi lo ko le si badagri. Bo ibe ni mo mi wa si wo ose si. Emi de ti wa badan ibadan le mi wa. So gba ti ma de ma sara ifun grandma wa ni n ta won so fun pe ki n lo ni pe ti n ba lo ta be ba se nkan yin ko si wale an pe ko wale ko so wo lo wo eni ko le mo fo ara la gba ti awon yoku ba n nawo ni ile odun mi sa wale mo lo da wale december o wale december o mo ba fi wale n temi so december are 2025 ari december ari mo wa pe mo ni sori kilo di o lawon load o ni bo december time mi awon o ki ri bi gbe eru jade pe ohun o wale ki mo to ma lo ja lodo wa ninu eru o wa nla lejo saturday yen awon se party kan le ko awon won wa kuro nbe ko je won lo sun ma di sunday ko le won bo se ma gba we bi ti won fe fun ti won fi ti gbe egun e jade o lo nkan fo no ni to bo an ka te go lo gbe ni o bi moto tire container na lo won wo lon titi
2: container bi ba
0: o daji o fe fo
2: o fe
0: o lo o n bo lati bi party kan ti en se wa fe phone si di moto re o kin moto na mo saba sun si le ko won won ke se pa ni le tin ka yen o fe phone moto egbe won na lo n wo lo ni titi gbogbo ese moto o ko aso wa n wo lo
2: won wa ko ko se
0: idaji ni idaji ni
2: mo le ba pariwo pe
0: o se n to pariwo ibi to ti n ti mo pa awon to ma n ta o tin titi yen won sa sun mo bi 430 yen mo sa ri call yen mo ni number sodiki lele kini n pe mi n daji si hello o ba ni sori ko lo n soro e jo se men to number mu ni omo mi lo ni o si pe mi lana won lo last dent yo inu agbare je lo wa bayi ah mu ni mo daran bo mo fe se bayi ti nle ni kan ibi ti mo tin pa mo daran n ta jo face ara wa okunrin kan bo ta ni ko mami maliki ki lo sele mo ni sori ki won lo last dent won ni ki n se suru in sa ti mo ko ni won ni ko le soro kile mo ile o mo ti mo fi wo sole ni academy wa nbe yin igba ti mo de be mi ba mi ri awon to sq re won wo ge kaakiri oga na o si ni eko mo sa duro awon boys yen won sa won nudo meta merin mo a pe kan mo ti ba ti ku eje mo ki mo lo ibadan ngba tan pe mi pe ko emi ko ti ku na ni mo fi gbera te ko ba ti ku ni o de mo de eko ni to 7 me ti mu mi lo bi to won lawon mo bi to atori oseju an ko lo fi sele olopa lo sq re olopa e la won wa ba won se ma ri number gba olopa lo gbe tori igba ti nkan yen sele
2: ni to ya so san lo to jabu
0: le entity ko se to le sun mo ko se olopa yen wa lo n bo nu mo ru wa o lo won wa ri ninu agbare je pe omo eyan leleyi o won a gbe o won a pe mo ru wa kan koko gba won awon de hospital akoko won gba tori won leje yen ti ku 20% lara re te pe o kan mi ni ko le si nkan kan mo eloko ele kejilo ti wa yari mo lo pe kilo de te ni gba akoko awon gbe lo hospital akoko e gba kini an so pe ke mo se ise sile ko bi bayi e won sa gba so awon eniyan wa n duo de olopa yen ti o sq re pe awon ko mo koko hospital tan gbe lo pe tori gbo awon party awon jo wa igba to kuro ni odo awon ko ye awon gan mo ni o da ngba na eyin
2: baba roko
1: mo njoye
2: toto eyin agba
0: so won sa mo mi lo si eyin omi ni oyin bi san gbe lo to je hospital gba ti mo de be emi gan ko da ku na tori iriru e laye mi gbogbo awo ese ti si lo ko si nkan kan be bi wa ti ba bo mo lu ti o si awo kankan doctor ba n pariwo mommy se mommy re na pe yin eyin na e mo tun se bayi tori mo se ko da ku na pe mo fe gbe le wo tori pari na fi ba park ese yen
2: oluwa
0: won ti ge awo to si yen gbe en se jolo jolo won nurse yen ti wa camera ko tori pe won ba fi pali park e bi won se wa lori phone nurse yen mo ko da ku na
2: gbogbo egun yen ti fo
0: egun o fo o but ko si awo ko si awo kankan ko sena kankan be mo mo ni se mo o nurse yen wa ni ki mo se be yen pe ki n laju o no ti laju mo se n wo lo kan o kan mi eje n bi bayi odun keji ni
2: lai gbe odun keji
0: odun keji la ni
2: igbese wo le ti gbe le si
0: gbe eh hospital yen won ni se ma duo leku mo ni mi le duo tori ona si mo leyan si badagreen dadi mi kole si badagreen laburo mi kole si o jina si tin ka kan je ki mo gbe lo le awon eyan re tin ka gbogun won de dawo fun wa agbe wa badan awon ko lo new day badan ko gba mo lo ni new day ni academy ma ko gba o lohun le gba awon lo so fisikan lona le se wo won a tewo gba o ni ki n gba iwe ki n lo yaska mo lo gbe form nu yara mi mo lo ta mo fi lo yaska ni bodija agbe sinu mo ru wa pe to ba kan won a ge ti o ba kan oni solution egbo ni yo san ta gbo niyan temi na fi treat e lati joyi asa se ngba to ya lo ni ha mo lo le won kan mo gbo bed ni pe treat lo ni di but egungun kan be ni bi atanpapo ti o wole o ngangan convince
2: ese suru oro ti ri bo se ri oro ti ri bo se ri o ti sele egba won wa mo bere pe mo lo mo wa won ni le mi
0: ta ti
2: iru ese je ka kokko wo mo e lo sori Facebook oya e lo sori Facebook ejo gbagbe bi mama ise salaye un mo fe ka fojuri gan pe ki lo sele e je ka ba Sodiq abi
0: Sodiq Olaidi
2: e je ka foju kan Sodiq ba mi so fun won ni Facebook mo jo e je ka foju kan Sodiq agboro enu e funra out e ti wa nbe gan e lo sori Facebook
3: fẹ́lẹ̀ ọmọ rẹ̀ ní àwọn mi lọ́wọ́ ní o ṣe wọ́n kò mọ̀ sí omi láàrin ọ̀sẹ̀ ní o láti january 2025 fẹ́lẹ̀ wọ́n ti sàánú fún mi o wọ́n máa gbé ẹsẹ̀ ní mi o mi ti sí ní lọ́rọ̀ kankan o jẹ́ kan mọ̀ ní àṣàánú mi o ń sọ ọmọ wa ó ní ra lọ́rọ̀ ẹsẹ̀ ní mi o ẹ̀kọ́ tí máa di ọmọ wa lọ́wọ́ ṣe mọ́tò mi ò láyé o.
2: ko bo le se be se yen la nwo yi
0: ko le fi rin
2: ko bo lo se fe fi rin
0: ba fe yagbe ma lo da
2: won
0: fi di wo o ti ma wa nta ni story ma gbo program yin yo fi di wo
2: ma gbo program o fi di wo ni so dik ti so wa moto container
0: container lo wa
2: do si e wo birin ajo se change igbese aye e bayi
0: baba re si ni igba to
2: ni o fi di wo ni
0: onigba to ni emi lo nfun pe o le ba da si
2: baba re se baba re si wa
0: o wa ko ku a pe ngba to sele
2: o ni
0: onigba to ni emi lo mo nfun pe o le lo wa
2: nibo lo wa
0: o wa nba da jo wa lowo de me
2: ni mo
0: ni o wa muidi ni ni o ko re
2: ah ijoko ijoko agba
1: odi meji
0: muidi lo ko re
1: odi meji
2: ijoko agba di meji baba re wa nba
0: o wa ko ku
2: e se suru baba re wa nba
0: o wa
2: omo ide wa bayi okay won ni ko di le rin fi di wo mo wa ni o de o da gbogbo iwe nkan kan te ya o nda
0: eh esri ni kan wa nu esri yen wa nle mi mo da ni iwe iwe igba to ese sele ni kan ni mo da ni esri ta lo ya ni
2: esri eh o da pe awon scan iwe kan wa abi
0: mo
2: ni
0: sense yi
2: eh
0: eleyin iwe
2: picture ni mo sense doctor eh mo send e si doctor e je ka gbo ẹjẹ ká gbọ́n sí dr wi sodiq lẹ ń wò lójú ran yín o ẹyẹ èèyàn sodiq nu kìí ṣe bọ́ ṣe bí rèé o kìí ṣe bọ́ ṣe bí rèé o ìjì ayé ló change ló yí ìgbésí ayé ẹ̀ padà ìjì ayé ó ń wa mọ́tò tanker driver ni àbí no
0: container
2: driver àwọn trailer tó máa ń kó container yẹn ló ń wà ọmọ ọdún 28
0: years
2: even as at now ẹ wá wo igba to struggle ewo mo odun ti o je ngba yen mi ri ewo eri ewo ewo bo lo yen se fe fe mo wa ni ki doctor gba wa moran lori ire adowo la le rin lori e egbon ti doctor ba mi so
4: ni bayi ko ye mi mo
5: e ta le se gba mi so
4: eh eh doctor mo tin bo
5: yes sir e mo fi ese attorney se yan ba ma se stage si awon operation yen ma ti poju
4: okay
5: all is a fault because immediately feel the wrong way o ti pe eh o ti pe ju kon se ki yun plastic surgeon ma work on me orthopedics na ma work but first of all now I ma need lati se awon ayewo na extra gbogbo e lati wo bi awon kini yen se
4: ere
5: ta ba ti wa se awon ayewo yen a le mo other things to do but from the little I know from what I can see o ma ni ti multi stage surgery stage by stage because and even that surgery may not even be guaranteed because part of the leg is dead already.
4: Yeah.
5: But correctly, another option is amputation. So, sometimes only for me, prosthesis to feel my support.
4: Okay.
5: That's another way prosthesis because. Because we're here, so I can see something here, John, like, no, how it can return to even close to normal of how it is. Because the right thing that I can see here, we want to intervene here. I would have said it's correctable, but from what I can see, I can know it's not where. This law of 50-50
4: kilograms.
5: 50-50
4: okay. Oda, I'm a soro lori e.
5: Okay, sir.
4: Okay. Go sir, amputation, yeah. Tabama, juse, jusong, be a loni, kama view.
5: Hopefully, because you but you need a jet.
4: Tell me, shall I need a jet?
5: And, Kasha said, a jet, somebody, and it's a domain, I want to come out the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the
4: major, the
5: major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, the major, dọ́jẹ o ṣe ìyẹ méjì yẹ kó tó rárá $850 ó yẹ kó parí amputation àti oògùn àti dressing.
1: Ọlọ́run kù àlọ́wọ́. Ẹ ṣe dọ́tọ̀, thank you.
5: Tó bá wá sọ ìyá wá wá prostasis tó máa size ẹsẹ̀ tó dàálì máa rìn máàlì. Actually, in my time, they had that my application is the best for him. Ṣé ọba jẹ́ fún ìyẹn ní professional advice.
1: Okay, sir. Hold on.

0: kada ransa anti gbogbo wa ka se gbo tin ati doctor joso
1: anti mo gbo
0: won la ni di 800 850. Eh se ni gan ni go olon nikan mo ni igba won gbe wa won wo pe boya won lagbara kan tin rogo kan gbe le mo ni ni awon okoto anu partners ni gbogbo e te n gbon ki se mi mo lowo won ko se be te tin ri ijoba kan kan o se dasia awon oloselu abi awon ti an si lowo lowo won o ya si awa ti ani to je pe toro kobo la nda na la rira wa di okoto anu partners awon na ni foro ilo Olorun ti e lo ni Olorun mo tin se gbogbo ba lo ni aro e ni o je pe eyin daddy mummy eyin ati sister yen pelu brother yi eyin te n gbo ni mo nso Olorun lo ni ke wa nbe Olorun lo ni ki e gbo eto laaro yi be e ba gbo laaro yi to ba je pe e gbo nba ba se Saturday te e ba gbo nkan tori pe Olorun fe lo yin lo je ke gbo laaro yi oya e ja be rin ajo lagbara Olorun gba ti o ba fi di ojo mejo ibi aye nlo ti ojo mejo mo mo pe a wa jin ayo fun yin pe Olorun ti ba saseyori ni e ti se tele Olorun tin lo yin ti pe Olorun ni dawo le lo yin duro Olorun se ma sal Olorun ma se sun re fun yin mo la dokan Olorun wo la la la wo la kuata ila bila wo la pe Olorun ni njo Olorun wo la Jesu Christi oba mimo Olorun le lu enikan gan ko se kini yi o pe 1 million beni ko pe 1 million won ta ba ri 850 pe won a se amputation bo ni amputation te gbo se ko lu laya ki
1: oluwa n ta n gbo tele na ni
0: won tin so fun yin
1: tin so mo mi ana gbin ju won ni ko so gbon pe tori gugun yen o ti kale ni wole mo
0: oni multi stage n de ni million mo gbe million pon ni amo ka ti ibi kekere ka fi bi kekere wo doctor ni tabari between 800 and 850 won ni yo sese mo mo pa ri ko to di ijo Monday tin bo a mu royin wa fun yin mo mo Olorun emi nso fun mi pe Olorun fe lo yin lo je ke gbo ejo ba se mo se na ni 1000 2000 3000 10000 50000 100000 ele gbe 1 million sile be ni okoto anu ni adon ta ni o de fun wa
2: FCMB ni account number
0: FCMB
2: okoto anu multi service ventures
0: okoto anu multi service ventures
2: 47 47 46 10 10 10 10 10 FCMB ni account number eh
0: okoto anu multi service ventures 47 47 46 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tun se ejo
1: ni olohun
0: kini arabere ti si wahala o ti ta lamba o ti sakiri oro isi wa te waju e lo si office okoto anu eyin na lo register lohun ijoko agba o lati da si oro ina 4746108010 okoto anu multi service ventures FCMB o ti sese lase o inshallah o ti sese wala jesus christ oluwa wa
1: amen
0: o ti sese o ti sese bosun te wa waju
3: Lagilu FM 96.7. Dr. Strap Recycle àti tamoto dirun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Strap o ra lowo yin eyike yi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin te fe ta ke fi paro oko ke to fi upgrade bo se car truck bus trailer ipo yo ki moto awon wa Dr. Strap o ra lowo yin e kan si won 09083013333 09083013333 09083013333 and do won lori

0: tiwa gbogbo ogun to n jade nile ise mi wa npata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode loni ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa leti wi pe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kokon 50 ti won ba kokon de lojumo atara sasa ma bo ni ajoke plaza ni doju ko finish station to wa ni temi dire oje ibadan elo elo wa 08034051533 emi wa n lo so wi pe ani faisan sodun o
1: Efan lo lodo alantakun lo ni poro wu patako ki isegbe pali to ba je ti asa tabede lagelu 96.7 fm korope korope tan yebe kulala oke ti wa gajawo oke kan lo nile yi

0: etuku dede asiko yi e ka san ni gogo bi e ti lanfani atuti mo feti gbeyawo oro ikanni lagelu na latin kiyin ta tin se yin pele o lore to gudugbe royin ele ta to se be gbe kayin mole ti aroba akoko ru re ninu ose tuntun ele ti a wa yi se mo pe ni gogo ojo aje monday ti o fi di ojo e ti friday lata go meji la osan si ago kan gbere ni ahin ina la mo gun wa si ta si mo fun yin ni awon iroyin wale asiri iyin iroyin irole aye ohun leyo ko kejeji bi tin sele ni ayika ti ayida ko wa wa ka le mo fi keko a se agbe kale lei lati mo fi deru bara wa pere bi ti William Amosa won ni oro loro en la bi se ari kogbon o die na ri ti gudugbe iroyin ta tun fi gbe kayin mole losan tuni lo ko lohun ba eledumare ona la fi kin kabo sori gudugbe losan tuni awan se ladua wi pe gudugbe la bi gudugbe laburu koni ja o so de ni kokan wa eru ti alabi amo ki tu won si ni gbe ka wa mole o ipe banuje ipe pa he teyan gba tan ti ero bani soro bole lowo eyin oba oke koni je won o pe wa niru re o
1: ami ati ami
0: abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo ro agba bi o ba se loro bo ba pe ti amo se lojo ale kabo sori gudugbe royin
1: e ku le la kara le erin wa ni tiru ona eni ti o kini ku le yo padanu kabo e ka so ni ti le toko ka ki igun merin agbalaye towoja ikanni lagelu fm oke to ga joke to nfe de lo so oni adupe lo alaura bi pe awa la tun le wa adura temi ni pe loni aje loni oju aje a rajina a raje pe ranse a ni lowo a ni ni lorun tori pe gbese se to da o e ka san la kotun gudugbe royin la pe ile to nde se ti gbo yin bayi awon isele to je kayefi ti bi atireta adale aye o nla tu papo ta wa gbe wade ibi ti elekun gbe nsokun ibe ni alayo gbe nyo abura aye o kere opin adura mi ni pe koni je ipin enikokan wa o be la ni boa awon ajini gbe oni ji wa gbe o gbogbo odugberugbe ti nbo ti nfi loke eledumare oni je ojalu wa alafia oni o mo joba o ni ayika gbogbo wa o e ka san saju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro loko mi e je a pegbon kan ba pegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa ka kan je ko si ni jebe kuni taliwa o
0: oda bi o se e mo wi gbe awon koko ile to gbeleju na la ko mo mu fun yin leyo kokan egeji ti awon eyan o si mo se ahin ko to ri pe a bo si arin kete pe awon royin hun leyo kokan ejija mo sa se gbagbe pe be tin lanfani ati gbe wa na lanfani be fun yin o lati gboju ayo wa lori itakun agbaye ibanidore social media platform lori facebook pelu lagilo 96.7 fm omo le rokoso bejo

0: tuntun lagbon be gudu gbe iroyin akoko ile ti won kokon na nbe fun a losan tuni won ni baba kan re o won lo ti nfi oro lede to ni ohun fe ki won gbe idaju alagbara kale lori eni to se be to gbe mi awon eyan ti won gbe mi omo ohun o pelu bi o ti ni omo ohun eleyi ti won gba emi re ni ipinle abia to na nko nipa be eyan ti se mo sise itoju eyan iyen nurse eyin alaberenu o won ni pelu be eyan o se gbe mi e to je pe won ti se tan o lati ma fieru fieru fi yepe fun yepe aro omo na baba re ti wa ni gbogbo awon eyan ile to lowo ninu ku omo won fe ki won gbe idajo ki won gbe mi awon na kale fun awon eyan na o
1: e ja lo tara si ipinle ondo iroye kan re to gbomije loju eni o to fide oro mule pe awon adegun jale ti won sose nilu akure ti sololu ipinle ondo won ti gbemi onisi owo kan toruko re nje Idris Clement eni odun 37 47 years iroyin bo lori e lekun keke punch on loko
0: oda iwe iroyin di punch na lo tari gudugbe iroyin leyi na so de o kobo ki ko sa mo sanu eni
1: ami ati ami
0: eh awon bi awon eyan ba so won ni e n ba fe wo eh awada keri keri oro Nigeria ini ko sa mu ko gbe sori agbon be won ni eyin omo bibi inu gomina soludo won ni nlamo bota won ni oba tan ina ranmoran ring light hun to si bere si ni jo to fun kini ohun sori aye lu jara won ni irufi orin wo ni wa njo si o si orin ti an se gbe jade ni won ni ki mo se be pe orin kan ti awon eyan kan se eleyi ti won fi ye genu si are Bola Ahmed Tinubu won ni ini omo ohun lo bota lo ba si bere si ni jo awon nkan wo ina lo sodo sinu oro be baba darin gbogun gudugbe ro yen mo lafani ati gbo
1: o de je wa si ipinle Oyo ibe mo tun ti muroyin mi to nbe ni waju temi ibi ogbo lati kadi ale ti le atoko lati gbejo iwa abaje ope sibi kan o ile ise olopa ipinle Oyo ti mu baba agbalagba kan eni 60 odun tun tan meji mi lori esun won ji oko gbe nilu Ibadan ti sorulu ipinle Oyo awo gan lowo ba ki lo ko won ibo won ti gba won mu nigba ta ba doju agba mi gudugbe iroyin fun toni ibe lati ja yin tan
0: iroyin eleyi irun we iroyin Daily Post na lowo gudugbe iroyin ni won ni dani dani e ba ni lagba o keke bayi ini ti ba ni lo won ni ajo ile to ngbogun ti mimo gbe ogun loro NDLEA lorilede Nigeria won ti fi kele ofin gbe baba kan eni odun 77 67 years old man won ni nti an si bani akatare ina ni awon ogun loro kokeni won ni won wa si lojo won gbe pamo sinu ogede ofege won mbo en gbe kini na fe lo rita ogede loja ni won ni gba won mo bere si ni tuwo ah eh kukuye re won ni won sa ti songore sakata won
1: o da okan na tun sele ni ipinle Ogun ile to mo mi opolopo eyan lo lasiko ti koweke ti o si ha eyan mewa in lo dagbere faye ti eyan mefa mi se farapa yanan yanan bi jamba oko alagbara to waye ni pele Ogun
0: oda iwe royin the nation loko gudugbe royin eleyi na o nkan ba oke ko sa mo sanu eni won ni obin kan re o won ni won si moju e bale ejo amosa ni gbengbe yin won ni ile ejo ti gbe idaju alagbara kale le lori pe odun marun pere ina ni ko lo ri ro lati lo ri fi aso pin peru ko ba won ni kinan ni arabirin ohun se ni o nlo awon omo birin kekeke merin kan lona ti oto bi ma fi won si owo na bi ngba wo sa te ki lo ba de die ona ati ja ti mu na ni won ni lo ri lu odun marun pere lo gba tun ni ro
1: o da eje kemi na o tun taju kan ki mu omi on lo hun shafome di mimo pe ile ise olopa ipinle delta o ni won ti mu awon eyan kan ti won je mejile ni igba o 202 esun ti won fi kan won ni pe won wa lara awon daran moran ile ti won gbe gbogi oloro won wa la bi won pe lawon ibi isadi gbogbo awon ile itura atawon bomi ibi won ti n ta gbogi oloro ni won ti sa won jo ni tibutoro asabalohun iroyin bo lori e lekun keke
0: iwe iroyin Daily Post na loko gudugbe iroyin eleyi ni ahin nibi ti o si tin da muso muso muso lagbon be ina limi na fi beri fun ileise omo ologun orilede Nigeria sugbon sa test je ko ti Oyo won ni ileise omo ologun le yi ninu agbekale kan ile ti an pe ni operation Adinkai won ni omi le n gbe awon eyan kan na mo ton ti gba ale lowo awon ajinigbe ni ipinle bo ronu lasiko ta wa yi o
1: o da o okan na tun be ni waju temi to na to gbe mi lo si ipinle Akwa Ibom won pe gomina ipinle na humo eno oni o ti fa oko igbalode to je ti ipinle won to pe ni Ibom Modern Ibom Model Farm eleyi ti won pe o fale fasiti ipinle ohun lowo ta mo si Akwa Ibom State University pe kan ma sakoso re ki won je le ba po lapo yanturu ni ipinle ohun the nation on lo gbe ta gudugbe ni foto san ni
0: eleyi na lo tun mu idunu wa to si nbu erin jeke won ni ijoba apapo le yi ina ni mo ti se be o fa koyo o won ni owo toto billion mewa naira ina ni a fi ra awon kan awon irinse ti won ma lo lati toju eyan leka eto ilera won ni ngban wa ra won kini ontan ni ogun si nkan ta wa be bi se ijoba ipinle Bauchi ni ma se wo si won si ko le lo e lo re mo bi toju awon eyan tembe lakata yin lagbon be
1: e ja re polowo oja papapa nigba ta ba de leka polowo oja wa gudugbe ruin futo so oni on tesi waju e se on te n gbo wa

0: Hello, sir. So we, hello, me also come. Asidani also come up here. We go. Let me attend to your jet. Your money, really.
1: Tell
0: me, Basa. No, no,
1: no. Look at J. Yes,
0: you see, like besides here, you see, you're called J. C. Y. You say, I've been talking with you. Visa, you call on what's on when
1: all on the column.
0: No, man, don't say me semi loudly when you're down. No,
1: no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: I was like,
0: ìwéèrò yìí daily post ni wọ́n ti mú gúdùgbẹ̀ ìròyìn àkọ́kọ́ fún tọ̀sán yìí wọ́n ni pẹ̀lú bí wọ́n ti fẹ́rú fún yẹpẹ̀ ní ọjọ́ ẹ ti Friday ẹ̀yùn ti olóògbé Wendy Achumba eléyìí ti ṣe akẹ́kọ̀ọ́ ní iléèwé tí wọ́n ti ń kọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe béèyàn ṣe máa jẹ́ nọ́ọ̀sì alábẹ́rẹ́ ìyẹn school of nursing eléyìí ti ń bẹ ní umuologo obowo ni ijoba bile ni ipinle Abia won ni lojo ti Friday nigba ti won lo re siku omobirin ohun ni inu ogba le baba re ile ti nbe ni agbegbe umu okohia ni ijoba bile obingua ni ipinle Abia won ni ise agbagbe pipi omobirin yi ona ni won se be ti won ni awon eyan kan amukun sika ni won gbe mi e lọjọ kọkànlé ni ogún oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí nígbà tí wọ́n ní ọjọ́ ń pè àwọn èèyàn ọ̀hún wọ́n kọ́kọ́ fi ipa gẹran sunkún sí lára arábìnrin náà kí wọ́n tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ já ẹ̀mí rẹ̀ gbà pàtì láìṣe wípé àwọn àti ẹjọ́ níjàánú tẹ́lẹ̀ wọ́n ní obìnrin ọ̀hún iná ni wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀ ní agbègbè ibi tí ń gbé gan tí wọ́n pè ní lọ́ọ̀jì rẹ̀ ní agbègbè umuologo wọ́n ní obìnrin ọ̀hún iná ni ẹnìkan lára àwọn tí wọ́n gbé ní agbègbè ọ̀hún wọ́n ní ló ti náwó ọ̀fẹ́ sí pé ọmọbìnrin bò ní bò lọ́wọ́ rẹ̀ jájọmọ́ fẹ́ra wa wọ́n ní tí ó ní rárá kò sí nǹkan tó jọ ọ́ wọ́n ní àmọ́sá nígbẹ̀ngbẹ́yìn tí ẹni ọ̀hún táwọn èèyàn náà wọ́n sì sùn pàǹpápọ̀ lọ rèé gbẹ̀mí ẹ̀ tí wọ́n sì dẹ́mi rẹ̀ légbodò nígbà tí bàbá rẹ̀ tí wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ léde tomijé lójú níbi tí wọ́n ti fẹ́ sin òkú ọmọbìnrin náà ìyún bàbá ọ̀gbẹ́ni Jerry Achumba ló wá ti rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Abia ìyẹn gómìnà wọn Alex Oti wípé àtòhún o àti àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò tó ń ti gbogbo àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ lẹ́ka ètò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kan rí dájú o wípé àwọn amòkùn sìkà eléyìí tí wọ́n gbẹ̀mí ọmọ ọ̀hún gbogbo wọn dá pátápátá iná ni wọ́n mójú wọn balẹ̀-ẹjọ́ o tí wọ́n sì gbé ìdájọ́ kú lé àwọn èèyàn ọ̀hún lórí Achumba náà ló fi àìdùnnú ọkàn rẹ̀ hàn wípé ọmọ ọ̀hún iná ni wọ́n pa nípakúpa láìṣe pé èèyàn pa ẹdí ẹ o ní miss Wendy eléyìí tí í ṣe ọmọ rẹ ọ̀hún ó ní gbogbo ọ̀nà iná nìkan wá o láti dájú wípé wọn àgbẹ̀ dákun fún àwọn ẹ̀jẹ̀ wà kọ̀ tọ́nà àmọ́sá nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà níbi ètò òsìnkú ọ̀hún ìyún ẹni tí í ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà Alex Oti lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìyẹn Chinedu Nwosu iná ló wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé kí wọ́n fọkàn balẹ̀ àwọn ò rí dájú wípé àwọn ẹlẹ́sẹ̀ náà wọ́n lọ o láì jìyà ẹsẹ̀ wọn.
1: Ẹ jẹ́ wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ibẹ̀ mo ti múròyìn tó ń bẹ wájú tèmi torí pé ilé la ti kó ẹ̀ṣọ́ ròde o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o ni wọ́n ti mú bàbá kan ẹni ọgọ́ta ọdún 60 years tó ń ti àwọn méjì míì tí wọ́n lọ́wọ́ nínú bí wọ́n ṣe jí ọkọ̀ kan gbé nílẹ̀ Ìbàdàn bí tí ń ṣolúru ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi ìta Ọláyinka Àyínládé ó wípé eegun ṣoṣo ti parí ike tó jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ àwọn àjọkọ̀gbé yìí ló kọ̀ rẹ̀ ń jẹ́ Fẹ́mi Òjó eléyìí tí wọ́n mú pẹ̀lú àwọn ẹmẹ̀wá rẹ̀ tààtírí Káyọ̀dé Afọlábí àti Ọlátúnjí Mùtíù nílùú Àkúrẹ́ tí ṣolúlù ìpínlẹ̀ Ondo wọn ti gbá wọn mú níbi tí wọ́n tọpasẹ̀ ọkọ̀ náà lọ Àyínládé fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ìwádìí tí àwọn ṣe ṣàfọ̀mọ́ pé Òjó ile tin se bi wi pe ko mo nkan kan yen lori isele to sele yi won pe o na ni o fese fe o ile ti won pe o ta oko lo kan ti se 7,000 naira 700,000 naira fun afolabi leyin ko afolabi gbe nti e ohun ta pada fun motiu lo kan ti se 7,000 naira 800,000 naira agbenu so le ise olopa ipinle oyo wa fi di oro mule wi pe nigbati oro hun to de eti gbo awon a bere si gbe igbese lori oro na ele eto en to pase oko na debi ti won ti mu awon eyan ta wi ti won ti gba oko na pada sugbon won ti won fi di oro mule wi pe seri won pe afurasi kan wi pe iye o po ranti e o ti won si wa won pe ojo yi ton ti a meji mi eti won wi pe won ra oja won ta oja todo na je oja o le se agbepo laja oja le bi eni ti o ra lowo re won pe won ti jewo o pe looto oni awon lowo ninu iwa abaje wa daran na agbenu so le ise olopa wa pe awon afurasi won foju won bale ojo bale ejo ni kete ti won ba ti pari iwadi ohun ti akitiyan si nlo lowo bayi lati ri daju wi pe owo te eti okete re buru to mori bogbo be na pe gbo awon odaran moran mi ti won lowo ninu ise laabi yi o na ni won sa ti oni ku kan daily post onloko
0: oda je kin se be kin mu eyi iwe royin the punch na loko o gudugbo royin na si ni losan toni won ni ile ise olopa orilede nigeria gbon ite ipinle oyo mo mo ti bere si ni se ise iwadi alagbara lori isele iku to pa arapin kan eleti won ni eni odun 24 ni o kore asimo joseph yu kinde won ni iroyin gbe o wi pe eni ohun lo pada jalaisi latari ikolu ipalara nla nla eleti egun kan se si eni ohun lasiko ti egun na ti n koja lo ni agbegbe labiran nile ibadan ti solo ipinle oyo ninu oro eleti ile ise olopa ohun ti won fi lede won ni enikan eleti oje ikan lara awon afurasi ohun ina ni won pe ni egun asoleke won ni na ni won si fi kele ofin gbe o ni ibamu pelu isele laabi na won ni bo ti le je pe eyan merin mi eleti won ni won jo wu akoto na won ni won ti feyin gbegba mole o ti won si nwa won ki lasiko ta waye ile ise olopa ina ni won fi oro lede wi pe ibelu bi oro ohun ti nlo lasiko ta waye won ni die na re o to ye pe lati nkan bi odun bi melo kan seyin e gbe opolopo gba bi egun ba ti jade bayi won ni eyin opolopo gba lo je pe awon eyan won asi won fara pa lati rufe jijade egun be ninu oro re ile to wa fi lede lojo aje monday eni ti salukoro fun ile ise olopa ti ipinle oyo dsp ayanlade olayinka o na lo foro lede o bi pe loju ogan ina ni oro won fi to ile ise olopa ele ti nbe ni agbegbe mopo iyen mopo divisional police headquarters won fi to leti o lojo isimi sunday wepe obe kan ina lo si lo be won ni o ko obirin awon maja abile ko aderemi won ni to pin ko ara re nu won ni ona lo si fi oro to won leti wepe won mo pe ohun mo ni wepe won ti se ikolu o si eni ti se molebi awon kan oni ikan lara awon molebi hun ina lo so fun won ni loju ogan ti so fun ile ise olopa ina baya agbera to si di pe won ko ribe loju ogan won ni nkan bi ago merin ni role nigbati ile ise olopa ti won de be won ni won se ogun toto atele itoye o won ni na ba gbe eni ohun digbadigba sefiu kande leyin ti ati ni won ti sa ni ake to nti ada ti ogbe si po ni gbugbu ara re pelu opolopo ipon ile ti nto lare won nigbati won gbe de ile iwosan won ile iwosan ni awon ose eleto abo na se fun pe a serin te gbe wa oku nleleja ta ni o won ni die na sire ile ti ile ise olopa ti won fi ki ese bo oro na wi pe gbogbo wa ti fe je awon eyan ti won bendi oro yi awon ri daju wi pe awon sa won won se ku eyo kan o amo sa ile ise olopa salaye oro wi pe en tan ti ramu lasiko ta wa yi egun wa soleke won ni won ti mu ti won si nwa awon eyan yoku re lasiko yi ninu oro ti e na ni ti se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle oyo cp abimbola ayodeji olugbenga ni o na lo wa ti wa palase o wi pe case ohun won ni e ma gbe lo si bi ti won tin sise iwadi iwo daran ne ipinle oyo tori pe gbogbo eni to ba wo se nti enikan o seri o di dara o koju re kori ntoju enikun orira mo sa won ni gbogbo awon eyan yoku ohun eleyi ti won ti feyin gbigba mole won si nwa won lasiko ta wa yi o
1: o da je ka lo si ipinle ondo ibe mo ti muro ikan to gbomi je loju eni ti koweke ti o se ha ti won pe onisi owo keni odun metadini aadota 47 years Idris Clement o ni won pe awon adigun jale ti yin ba pa o nilu Akure ti sululu ipinle Ondo ile ise olopa tekun ohun safomo wi pe afurasi kan to lowo ninu idigun jale na owo ti ba be ni won pe bi sele sisele re o awon adigun jale ni won de boraka o yalu won to je pe nigbati owo pa tese patan laaje dododun ni nkan bi aago kan oru ni won ya lu agbegbe ta wi won ko lu awon yan nibe won ja won lo le opolopo dukia nkan mere mere ko to di pe won morile ile Clement nibe won ti yin pa Clement ta wi ngbati agbenuso ile ise olopa ati ipinle ohun ti se ipinle Ondo ti o ma fi oro lede lana ojo Aiku Sunday DSP Abayomi Jimo o pe okan lara awon afurasi ohun o lowo tite to ti ran ise iwadi ile ise olopa lowo won wa fo soya won pe awon re daju wi pe idaju ododo fese mule lori isele idigun jale ohun Jimo te waju wi pe awon o se iwadi ore kiniwin lori isele ohun to ti bere to nlo lowo bayi gbogbo en to ba si lowo nbe o ni awon gbejo won bo se to ati bo se ye labe ofin punch on loko gudu gbero yin ni foto ni o le ara o le mi ati dukia oni jawa
0: mba mi ewo eje kin tun se be kin tun mu gudu gbero yin eleyi iwe royin the nation loko to di royin lo so toni o won ni ile ejo won ni adajo ile ejo adajo ni Justice Ahmed Ibrahim Kala ti ile ejo giga ijoba apapo ele to fidi kale si ipinle Eko ina lomo ti mu obirin kan o eni odun mokanle ni ogoji won mo ko ri ko re ni peace asuku won ni o ti ni color ri faso pe npe ruko ba o fo didi odun marun gba ko latari esun ti an fi kan wi pe o mu awon omo bin omode bin merin ile ti won ti fi gbogbo ara lojo lori won ni o n fi agidi mu won wonu ise owo nabi lorilede Nigeria adajo kala lojo eti Friday won na lo ton pa lase so waju si wi pe yato si pe ire peace asuku o lo ri fi aso pe npe ruko ba o fodi di odun marun pelu ise asikara million marun naira ni ogbodo san o fun oko kan ninu awon omobirin mererin ohun eleti o fi agidi mu wonu ise owo nabi eleti ko se mo fi eti gbo o lorilede ye ni won ni eni ohun ina ni won ti saju bi lo si ile ejo ohun ni odun 2023 lori esun oni ko merin eleto ni se pelu mimo fi ipa muyan mo fi pamọ sibi kan si mo fi se owo nabi iyan awon modebirin mererin ohun ajo eleto ngugun ti wa ifiniso wo eru ati mo lo ni lilukulo iyan National Agency for the Prohibition of Trafficking in Person iyan NAPTIP ina lo si gbe ejo ohun lo si waju ile ejo won ni ajo NAPTIP ngbati won gbe oro ohun lo si ile ejo ngbati adajo ile ejo ohun ohun wo gbo sotun sosi ire arabirin peace asuko oje bi esun eleti an fi kan yo won ni arabirin ohun na lo ko awon obirin mererin yi lati ipinle Akwa Ibom to si ru won firi jagan lo si ile ti an ti se gbele pawo kan ile ti nbe ni agbegbe to towu ni aarin ipinle Ogun si ipinle Eko ina pe agbegbe ohun wa o won ni iwa labi eleyi to wu yi ina lo si tako iwe ofin orilede Nigeria to nti ofin eleyi to gbe ajo NAPTIP kale ti abala ke dogun ni ele ti nbe ni abala bi re iyen section b sub section 15 sub section b ti iwe ofin ele to gbe ajo na kale todun 2015 won ni ngba ti won ka esun na si iwaju arabirin peace asuku oni edakun oluwa mi ohun oje bi o pelu gbogbo awon esun ele ti won ko si nwaju sugbon sa ile ejo won sa ti gbe idajo ohun ile obirin na lori o
1: o da eje kemi na o tu mo ka ko yin iroyin ile na mo tun da omi tutu sini lokan o gbogbo awa ti a rin ajo adura mi ni pe toro fini tadi e ma lo eku imo ti bo oni a jade ta si wole wa layo ati alaafia ogun orele ko dele oroko kodoko eledumare ko ni je ko je ipin eniko kan wa o asiko ti bi wa npa ona awa o ni rin na o iroyin le lo nsafo mo pe eyan mewa ototo ona ni won ma ti dagbere faye ti eyan mefa mi farapa yen na yen na nibi ijamba oko alagbara to waye loju opopona marose eko sibadan ijamba oko yi ona won pe dede abe afara oloke ti sapade oni ijamba oko na ti waye loju opopona marose eko sibadan le to ni se pelu oko kan ile to je sino truck ati oko akero to je Toyota Hiace bus gege ba se fide oro mule pe agbenuso fun ekun ajo eso oju popo ti ipinle ogun afolabi odunsi o jere pe looto lododo ni sele o sele odunsi ma to nsiso loju oro o pe eyan mejidini ogun 18 in lo wa nbi jamba oko yi won pe ta ti ri awon okun to je meedogun awon obirin meji to nche mo lenje lenje yamode kan inu atejade re ti wa pabi to ya bidun e wi pe ninu awon mewa ohun wi pe mesan to je okunrin ati to je okunrin to nti obirin to nti omode kunrin kan jare in lo dagbere faye nibi ijamba oko na loju ese ti ijamba e waye awon eyan mefa yoku le ta ti ri awon gende mo kun merin obirin meji won farapa yena yena an meji tan je gende mo kun ona la jade to fini ta di e loku mo tin bo tin kan ko ti e se won pin won pe ajo FRC in lo wi pe n to sokun fa ijamba oko yi oni eri asapa jude ka ma gbe oko ya bi o se ye ka ma wa oko ni wa ku wa lai ti e na ni emi won pe asure tetere ko ku ni koja le be ni arin gbese nko ko ni sun sona en ba muridele oni omo ko wa daily post on lo ko
0: oda daily post na lo ko gudugbe iroyin eleyi na o eleyi to si nbu erin je tin da muso muso ile ise omo ologun orilede Nigeria na mo beri fun yin eje koko yo ni o ninu agbe kale kan ile ti won gbe kale ni agbon ila orun ariwa le yi ti won pe okore ni operation Adinkai won ni na ni omo ti kede wi pe awon tun ti se aseyori nla nla mi o nipa se bi won se ntopinpin awon ajinigbe ti won ti pale awon akeko kan mo ni ilewe eleyi ti won pe ni government day secondary school ti nbe ni agbegbe Lasa ninu oro to fi lede eni ti se okan eni ti se adile oga ninu agbekale omo ologun ohun tin risi mo bara lu soro iyen Captain Mohammed Goni ina lo fi oro lede o wi pe awon sisi ohun ni lana akose mose na ni oni gba ti o te waju ni oro re oni koda awon omo ogun orile ati awon omo ogun oju ofurufu ona ni awon jo sisi alagbara ohun o ko to di wi pe nigba ti awon gba awon afin toni kan na ba di barako yalu won lagbon be won ni en duogbe en bere dana ina la won fi oro mu se o fun awon ajinigbe to nti awon agbesun mi ohun won ni inu ise alagbara na ni awon pada gba eyan mefa ototo le lowo awon ajinigbe ohun o won ni lara awon laisiri agbalagba merin tan ti amo kekeke meji ototo won ni ni agbegbe talakawa ele tin be ni ijoba bile chibok ina ni awon ti sise asoyori ohun o won ni se ri awon eyan ohun ina ni won ti jiko ni agbegbe kan tan pe ni Musa ni ijoba bile askira uba ne ipinle boronu won ni ni osu karun odun ta waye ko tori pe awon ari won gba layo ati alafa torofini ti adie mo to ku imobo won ni koda ba tin ba yin soro yi awon eyan ohun be ni ile iwosan ile ti mo fo ko re lede nibi ti won tin gba itoju ile to peye ninu oro ile ti won fi lede so waju si won ni koda gan awon nkan ta awon eyan ohun ti won ni lo ti gbe se aye won fi besu e kan to lo re da won pada fun amo lebi won ina na ti yonda si akata odo won lasiko ta wa yi won wa ni egbo seri gbogbo awon ti an je agbe sumo mi eleyi ti okan won obale ti an sa kijo kijo kakiri gbogbo bi kibi tori kin won wo won ni awon ose ile ise omo logun won si nwa won ni o won ri pe awa kan bayi ni obirin si mo wa nkan obe awon wa won kan won si moju won bale ejo o
1: eje atun lo tara sinu iwe iroyin New Telegraph ibe ni mo ti mele to nbe nwaju temi ko to di pe atun lo se ka ipolowo oja wa o iroyin lo npe ile ise olopa ipinle Delta oni won ti mo awon eyan ti won je meji leni igba 202 ninu ise kan ti won se ti won foju re sun awon ibudo to je pe ibe ni bi sadi awon odaran moran ti mo awon ile itura kan tan ti gbabode atawon ibudo ti won tin ta egbogi oloro to nti awon ibi ipamo mi to nbe ni ti bitoro asaba lohun ile ise olopaa ipinle delta jersey ipe ise alagbara na se ni ojo kere osu keje to jojo abameta saturday to je wipe oga agba ile ise olopaa lekun igba keje oga agba commissioner olopaa lekun bowo sese nya ta mo si deputy commissioner of police in charge of operation onule waju won ile eto wa pe ni se ni won lo an fi toni leti won si fimu file ni won fi mu awon eyan won ti won tin ri akiti won iwa odaran mara lowo won won ni agbenuso ohun sp bright edafi o safo mo pe awon afurasi yi lo je pe okunrin meji le ni 100 lawon motan si mu awon obirin 100 ti won tan pe ki lo ku nse ti obi nu o se se bi ti wodaran wa lo yeke mo se iroyin opin be pe seri an towo te won tin se wadi lori won bayi won pe ton ti awon ile itura ti won ti gba mu won pe gbugbu e owo gao ati awon kan nkan daran bi iban tan gba pada lowo won egbo ogi oloro gbugbu e ati awon kan mi ti won gba pada lowo won won tin sayewu re eda fi wa tan male si wi pe nse tan se yi nigba ta won se ara awon kan ti awon gba pada nbe oko marun keke lese meta mewa keke tata granta mo si motorcycle okada mewa ototo ele ti won pe awon yen o seri nti won fi emu won oni wi pe won o tele ofin ilanu oju popo koda ibi ti ijoba ti pe ki keke lese meta ko mo rin na mo won rin be ibi ti won ti pe ki okada mo rin won rin be won fuju si ala bi won si bere si gbara won ton ko le oko kan ijeji commissioner olopaa be yemi oye niyi o fide oro mule wipe ile ise olopaa ipinle delta o si faraji lati ri pe an fo ilu moko lowo awon niwa odaran ti buturo ipinle delta new telegraph onloko e jare ipolowo oja nigba ta ba dele ka ipolowo oja wa gudugbe royin fun toni tesi waju ese te ngbo wa
2: gudugbe iroyin agbokogbon lagilu fm 96.7
3: Weekend International Podu Mary, Hallelujah! Tijoti, love, do better what Jesus Christ, but Jackie Tori, or to Bala, you know, Joey, Jesus Evangelical Ministry International, Labe, Prophet Pato Akita, Yusuf Kengoro. I have reason to praise God. Psalm 66, verse 20, Thursday, July 9, Akas Yoka, Momodelet's home, Limitati, Kuo, BTBT, before, Koto, the Saturday, Yokokala, Tajo, Wawa, Yenu, Church of the Tolom, Lawa, Berelata, Gumokala, Uro, Best Speaker, Prophet Samuel, Omala, who get me, as spiritual fathers, Apostle Dr. Paul, and you all are ready to get me, Baba, Prophet Samuel, Sisu, Bishop Justin, Marakio, Apostle. Father of the day, Honorable Babalola Mukwala Babs, Honorable Maruf, Olavi Sue Sue, Mayagun Manager Market, Pastor Honorable Adura Ebemi, Mothers of the day, Prophetess Jesu Ladu JP, Engineer Mrs. Lepe, Folake Oluremi, Guest of Honor, Professor Jonathan Bolakade, Chairman Council Committee of Security UI, Belu Eda LI, Oyekami, Lati Bikibi Adrejegedita, Purita Meni Toya, as a phone call, Bekoma Beda, Biswaju Yibawa, Civil Gem City International, Tufa, Nifolobun, Bobu Yanape, Ewa, Kajosye, Che,
4: labbaik allahumma
5: ah ah atete sun latete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni pere o ile ise alalaji to se fokoto alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orilede nigeria se fi lele wi pe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki o foko le ki won si pari gbogbo owo siso won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase le ekuti mo ti alidaya wi pe ide ko alalaji a mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina si haram onje aje gbadu lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati badegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite bufas filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alache ati oludari alidaya hajj and umrah services sorry 0806244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo ire ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji rorun ni tiwa bidni laita ala
6: manjo ni temi o manjo ka
7: Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni o ma luabi Splash 105.5 FM tin be se to filu toni ki olojo bi ti won je alaga ti olidasile oba Murtala Adebayo Akade mefa

0: iṣẹ́ orí ní ọgbọ́njọ́
1: kí ló ní kíni kílẹ̀ kílẹ̀
0: ìgbà angele dẹ̀yìn gbarigba àti sanwó ìwádìí ti kọ̀tíkọ̀
1: kò dá náà ó
0: kí ni ò dá
1: náà kò dá kéèyàn mọ
0: kéèyàn bá fi wín ká ìlà fi san
1: àní tí èèyàn bá jẹ lẹ́dẹ̀
0: ẹ má jẹ gbèsè kọ́ mọ ronú
1: àní tí èèyàn bá jẹ lẹ́dẹ̀ tó ṣe yín gbangba rẹ nù kò yẹ kó nira láti sanwó ẹ
0: ona la so
1: ina mo so pe ko da na
0: o se wa di pe bo
1: kra te ke mo ta ni muro yi
0: ibi to se mo ya bi so amo ye pe ko ni bi o ba lo ngba
1: se mi ni mo fe mu ki
0: value ka pe mi gan mo fe
1: value awo pada
0: bi e ba ya ma ya yan lo ni 2020 to ba je 200 lodun ni si 600 ni tori nkan ti won
1: do na aboro ori o se foro si
0: ori di
1: o se foro pa mo si lo
0: ise oko to ti fi se lati bi odun bi merin odun mefa wa e gbe 50,000 na ni le lati jo
1: eyan ara le oje iwe royin di punch a ko gbo pin ara
0: ko taratara ka lo si
1: ni ipinle delta
0: okay
1: eh won ni ara ko ikan re o te pe ipinle delta le se bujoko re Michael James in lo ko re won ni lo ti salaye o pe eyin bo n ti sere o ti ohun fi jira awon gbe lati gba million lona me dogbon 25 million naira lowo awon molebi hun ko hun fi sara ni den ni arakunrin ohun nigba ti won fi oro wa lenu wo eh na ni o sala yoro fun eni ti jalukoro ile ise olopa ni ipinle delta iyen bright edafi lojo isimi sunday nibi to tin sala yoro wi pe eyin in to sele gan re o ejo won o jewo ni se bi ohun je mo ya ohun atokunrin atobin ohun je won ni owo owo ohun supo die oni die le ton bi wo pe ona wo lo fe fi da owo ohun pada ohun o si mo bo si fe da owo na pada lo ma dan gba na boya ki ohun wule jira ohun gbe kegu se pe won feran ohun na won owo jade ohun si bi san gbesi to nje won ohun fi yoku mo na gbe orun oke won ni ojo kini osu keje odun ta wa yi oni se bi na so pe ko won lo da ile nu oni pelu keke lese kan wi baru oni lo n ba ti lugba to wa lo da ile nu tan sinu bulu wa opia se won wa dale ninu won pada le kinu kan so sinu lokan ni wi pe bo ba si jira re gbe awon eyan won san owo won ni lati ipinle edo in lohun ti wa subo ipinle delta lohun gbe oni bo n si ya dale nu tan bo n se gbe won si ya bo si inu gbo kan lo n ba pe awon molebi won pe e gbo o awon ajini gbe o won ti jiun gbe o won si bere million 25 naira o won be sa agbegbe bo lowo wa oni ipin lo ma ko ti e mo won ni eti won ni gba to tun pe die o lo ma tun pe omi nara awon molebi hun ko ra won si pe ya hun na pe e gbo o won ti jiun gbe o won tin lu ohun o won ni pe ki ohun mu owo wa o nkan ngba ti won fe mo so pe agbon bo le wa wa bo wa ni olohun tun te mo won leti o tun te ready won ni gba ti o wa ya lo ma o pe e gbo ngba ti ojo su dede ti o bere si ni fe mo ro lo ba ni jo won gbe tata gan ti won si gun okara po ni agbegbe be lo n ba gba ibomi lo wi pe je change location oni amosa ngba to tun wa pe laarin kan na ba ni a wo mo dara le lamu nbo gan lo wa ga awon olopa won tin bo lo pa e mo fi oro yi to awon olopa leti o nu ma pe olopa se wa je oni bi kan to n wa so lo wa pe ngba ti won pada pe lo ba ni ewo eyin mo ti samo awon eyan ti an ji mi gbe lo o oni ngba pe ala fe gbowo ele fe lo ki olopa wa pe ki lo kan ro olopa nu tin be le nisin won ni ilese olopa ni ipinle delta won ni ngba ti won gbe oro awon sele gba won ji eyan yin gbe ke n la ba re pe eyin officer eyan kan over no e pe ngba ta won ko awon afin to ni awon jo intelligence n la ba bota won ni mi da lakunrin tin bota bo lona ti gba ki lo sele oni a won se fi ohun le na ni ohun samo won lo
0: jaja bo ni pe o ka fe fu
1: wa sala yara re bo ni ese mi jeje mo fe san gbese ti mo je awon eyan mi na ni mo fi so pe awon eyan ji mi gbe pe ngba so se ba ni so yin si jabo lowo won sa fi mi le ku mo lo ni ebo ke se gba kokon ti egbe to ba gbo lo
0: awon olowo lowo do wa ga e mo ni
1: le wo to gba contract kan ju ni
0: ti mo se po nbe lowo
1: o so 25 million won sa ti mu ara o si salaye ara re
0: o de ja lo tara si ipinle Akwa Ibom gomina ipinle na fun mo wa eno o na ni o pe isakoso oko igbalode ile ti won pe ni Ibom Model Farm le ti odale o ti fale fasiti ipinle ohun lowo ye Akwa Ibom State University o pe lara ise akase ti isakoso to nse nu lati je ki ounje kopo lopo yanturu ko yamura ni ipinle na lo ba murin benu pe ise agbe ni ise ile wa eni osise yo jale o ni pe ibia inta balaye nu ko to di pe aye da ba se wa yi gomina ina lo kede oro ohun lasiko to se abewo si oko na o safo mo wi pe ile ise eto agbe ni ipinle ohun oni yo pese idari mo boju to oko ohun ti won fi mo bo se je yi pe ile eko fasiti ohun moju to oko na daada ise ti ministry of agriculture ko ju gbe kan ma sayewo be lo sugbon yi pe a gbe nkan ni a si nkan osin ni pe fasiti ni o ma sakoso e ijoba wa fi kun alaye re bi pe ise se nlo lowo lowo bayi lati tu pese awon nkan maye derun si oku ohun to fi je yi pe ngba won ba bere ise bayi won bere ise lopo yanturu ni o sapejuwe oku ohun gege bi e to ju bi ti won ti ma pese nkan ogbin lo oni koda o je ibudo afẹ o je bi ti awon eyan ti won le rin ajo afẹ si pelu to je wi pe o nje lolokun ojo kan ni o ma wa nbe ti won si tun ma ta soke tadi nation in loko
1: ijoba iwe royin daily post na loko ileyi won ni ijoba apapo le yi ina ni won mo ti bere si ni pin awon ohun ilo leka eto lera lara re ta ti ri oko gbogba laisan iyen ambulance nu ton ti opolopo awon ogun won ti bere si ni yonda awon nkan ohun o fun ijoba ipinle Bauchi won ni gba ti wa ka gbo epo ni leji leta won ni owo ti fe ra awon nkan ko de ni bilionu mewa naira won ni eto mimo pin kini ohun na lo si bere lojo abameta saturday ni ile ikose isigun oyinbo ti Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital ile tin be ni ipinle Bauchi won ni eni ti se alakoso foro eto lera gan ojogbon Muhammad Ali Pate won be ni bi eto ohun o ti si nse asoluje won ile lo wa ni ibamu o pelu sakoso are Bola Ahmed Tinubu to ni ewo awon alaisan e mo ri daju pe n toju won ka mo Nigeria kan
0: limo e ja re de fuya lori gurugbe royin foto ni baba se ndide lori gurugbe royin
1: kilari gbo
0: awon eto bi be a se lakale yo mo tesi waju kilari gbo pelu Sina Layo ati Sade Ajala Yoguri agbagbe laarin ago kan siwaju si bi ago meji okoja titi gba ta pade temi tayo oye ladun aboro loko mi re o
1: e seun o te tun ba wa gbadun re losan toni abidemi loko temi akade loko wa to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro baba ko ti a mo se lojo ale o dabo

0: oga mo sa
1: wo pe o ye ki ko ti yanju si mi ko ti e le ba mi yanju ele to fe yanju den awon oro ti aso la so fati
0: eh ma binu mo ti wa se tan bayi so mo wi pe nisin bayi iroyin ayo ta te n gbo hospital yen nu mi nu pelu mama
1: adupe
0: doctor mama so pe mama ti improve
1: omo aye legbo
0: oh awa niye o awa niye eni to ba du ko lo polopa tori mo mo pe o ka e lara
1: iye na lo mu ko wa je pe ati sun
0: o ka e lara
1: ati sun ni yara ti oko egan o din kan se wa kuku fe yen legbo
0: o ka je mi ki zut lo do
1: aso bo kunrin ni yen legbo ka so po ngangan lo
0: ojo wuku laye nbi ah olorun lo mo bi aye je toju
1: e ati aye ti debi yara won ni
0: eh so mo pe tele tele na
1: yen mi mo pe lejo wewe ni e lejo mo ten bo ran ni pon yi jojo kilis ti mo bi
0: to ba du e be ko so o do gbo du e ni
1: so sa ti fun ya lo je le
0: eh so mo pe tele tele na emi ti so fun e pe emi o like bi mama se wa labule ṣugbọn ko dabi pa mo gangan fun ara won fe kuro labule
1: yin eh o mo ko
0: ti ba ki se iru ti pe ni jatan ni si pelu oro oye to lera won ta wa lo gbe won kuro nbe mama o le wa bi
1: mami ani ṣugbọn o ri le fi sile
0: o ko ma tara won je ile bo ni mo ti so fun won di e kini kan eh ni si bayi egba se gba mo ni e mo nkan to sele mama a le lo ba yin ko gbogbo eran yin ati gbogbo adie yin wa emi je gangan so pe mama e je ka ta gbogbo eda ro ni ah temi ba mo gba temi ta won tin si won mo ni oke o da e sa fe kan ta
1: mo yin bon si lu nla ni
0: eh emi e je mi ti so toro fun mo ni oke e fe ka ta won ko si wala mama a le lo ba yin ko gbogbo e wa olohun lo se anu wa wa na la ni bi ta wa yi mo ma so fun baba jibola pe ko ba yin se bi kan kan boya kan kan shed kan te mama ko eran yin si ata di eyin okan yin abale ngba yin ni ipe ile eyin alakowe se mo ni ki lo sele ninu compound wa ni se ba ni gate
1: mo kan to be rin so
0: mo ni ale se
1: won ni won pe mi si yara nigba ta jo soro lori egbe yin won ni o la won se ma ra iroko
0: okoko
1: e de awon mo le ka won kan mo ti bi ti awon tin sin eran ka won mo ti be pada bo si
0: okobo okobo pela duro je ori won kan ma tan ra won je
1: mo ti sa ope nbe loko ti won oko ta won re wo oro
0: gara e lasan
1: e to run e ba pa ko wo ba won re lotun lo si orisirisi ise oko obi gbogbo e wa nbe ta won
0: mo ni gama ba o le se cope gan mo ni oko yin ti ku ba o le de se wa cope
1: baba
0: ani awon lawon eyan olorun fa awon eyan ti awon igbe je momo ni siru nu le wa yi ti emi atoko temi ba ti lo bi ise ta ba ti ka won mo soko tawon na ba ti lo school awon nikan la won wa mo se rododo awon nikan la won mo se mo ni mama se bara radio kekere fun yin pe ke ma gbo gbogbo eyin si lagelu e ma ma gbo gbogbo bo se lo nbe awon mo gbo yun na ni awon fi n se keje ara awon amo ko dabi oko mama e lo mo
1: won ni se an tin soro eh won joko ti awon tawon jo won oju ara awon bayi
0: kilede
1: se won so fa awon ko da le ka won to na to je pe laarin wakati kan wakati meji ni o ti mo dagbere pe o tun dojo mejo se ore wa ni awon eleyun
0: eh
1: so ore na eleyun
0: emi enjoy won
1: o ati lore o ti to laarin won ko rorun
0: kilode o
1: bayi ba wa to lo wakati kan to ko to onu o nlo enu mi o tun de yo tun pe ku le o eh gini kan won ni oda bi oko
0: kankan woni
1: won ya won mo hu sira won do ku bayi ba go meje olu
0: awon oko o na gbogbo e na lo yo si won yin ko lohun o sanu sugbon inu mi se wa dun pe doctor so pe won ti improve
1: adupe
0: pelu awon igbese e bon se nlogun ati ba se nse
1: loss abeke
0: ya mi ni ma wule ki mi fun gbogbo ru kan be yen o mo di ti mi fi wa tete ami gbogbo wa na lo omo ma ke wa idi si mi fi wa tete de lohun le nkan ni wipe won so pe ki mama ma jeun ale o petan lagun mefa mo de ti e tin se yen fun won si bayi ni so sin do 2 weeks mi wa fe pe kikini yen ki wa ma se mo tori pe awon gan won ti wa like e
1: o ti ba won lara
0: eh oni a ipe ara won ma on fuye dada ta won ba sun ehn o nja ro
1: ma le ti won so emi gan o kasi
0: ewo ni so wa ti wa ro
1: ago mejo la se pa sule na mo se ko wa ni
0: mo so fun ga ma pe ko si nkan to jo
1: a se mo se be bi n ba bo mewo ba lu a se se bere si je
0: bi pe ye ke mi wa ile eko awon jibola yen se won le fun awon laye ki awon ka won ma tele wa ki bo se ma n gbe wa ki boya ke mi gba awon tabi ki wo gbe awon lo be ka won duro to ma awon ma won fi se tan mo ni ga ma bo le ma duro si nbe wipe ah tori kan mo na won mo ni ga ma
1: o ti ni ya kan
0: I want you to marry him, but money, my worry.
1: I'm with you. I'm with you.
0: I'm with you. Iwo na ma dagba o ye ko ma wonu yara mama ko ma joko be bi o te ji wakati kan lo
1: oro kekere
0: won ni joko re o ti de mani grandma se be gbo gbo wutule kan o lo wole ti a lo si gate bo ti wole ha awon o wari ma e ma wori ma wa bayin iwo na kan wa gran gran o wo mo ba yin sarugbe mura si
1: ma pon won jade
0: yi ma mura si ma se bo se won
1: abo de ro pe mi le joko beyen bi wo se njoko yen
0: ko zin ga to ni ko mama
1: joko wakati meji meta
0: e jo ma soro ni inu mama ma ndun
1: ki na je ma wa so
0: ko si kama chori to ma si bere oro boya oro of them
1: e gbogbo tan tan so fun won yen o le tuntun roju te ni eh so kilo
0: wa ni tresi e wa lare
1: ki na zin ko da me so
0: e wa lare ba wo sha ni cho ti jonje iwo na je ma je lagun mefa ta ta ta ta se yen
1: agbiyanju
0: Toba kan tun ti dale wa
1: ki nkan kan ma wa ni bi beri mi
0: ah ibo na ti ri mayi
1: tori ko ye mi boya womo ni
0: ah se womo
1: kini
0: se womo womo
1: atokunrin atobirin ni
0: womo
1: ara wa mejeji ko lo mo
0: wa ah ti ri e ati
1: ko lu ologun gba mi
0: mo ti
1: wo o ma ako akan ko nje danu ba
0: si kan be le je o ja lagun mefa o si ma je kan si ko to su o
1: ah ni wa je lagun mefa at least
0: to wa dale o se ma wa eko
1: go mesan koja fere fere
0: o se eko ate fo
1: eyan si le
0: ja aladi
1: ebi ti mo ba nran to eko si bi ti mo nto se o ye mi
0: mama
1: ko ti mo ba ko pe ko
0: ba yen na lo ba yen je
1: bi won ebi ti won se fun wa yen da
0: emurasi so ti wo ba je o lagun mefa ba yo le gbe dale
1: ah
0: dola
1: igba ti eyan gba we ni
0: igba mi ma ma gbo e ti wa ma se koro koro kitchen ma ti wo pe ma ye laye laye onje to je ko le gbe dola
1: to sinu
0: wa bo be sini
1: toju ara mi
0: of tori
1: be la
0: mo omo kori na suru so

0: Ba ni gugu e.
1: Adupe lowo Olorun.
0: Ataro, mama nko.
1: Alafia na wa o.
0: Se ko toju.
1: Mummy ope pe mi o.
0: Ah ah, ki lo lo nfe.
1: Ah. So pe won ni last week la o ma wa ko awon ope.
2: Oh. E ma so be. Emi o focus si, mo sha wo pe awon mo yen si wa nbi. Eh, se ojo Oluwa lo nfe wa ko, emi o le ba yan ko mo jade last week o. Ko ma ro pe emi ni ma tun se ba won ko awon mo o.
1: Case ti e tun ti wa yato.
2: Ki lo sele?
1: Won sha wa pe mi. Pe se mi o binu. Se awon mo se jangbon. Ah. On se jogba awon atawon mama na ni gbogbo jo nro papo eh nkan ta won ti wa nwo ni pe nigba to je pe tele tele awon mo yen se mo mo pa laja pa la won ta won ba ti lo fun ise ajapa awon ta won se mo mo pa awon man travel ngba mi ta won ba nwoja
2: yen ti pe na
1: ta won ba se pe pe kini a mo ni se bi ise yin ni eh kin de wa wo awon ti wa ri wi pe bi mama se wa ibi pe boya olodun lo kan ran mama sa won ni iru asiko yi to lawon go wu le fe ki mama wa ni village na tele mo kan wa le nkan kan be mu ni ah ati jo sona ngba tan de lawon wa ta de asiko de wa to fun won lati wa won ni en idi ta won o ti fi wa wa ko awon ope ni wi pe awon ro nkan kan pe ngba ti mama awon de si wa ni ye ilu nsin to da ye pe olodun yo da le fun eh boda awon to jalani iyan iwo to da ye pa na la ni le wa pe awon wa wo wi pe eyi ta won fi wa ma nlo ta won kan ma nlo ta won kan ma fa won mo yen si bi kankan pe so boya kan kuku wa ni odo wa awon de ma fi won si school odo wa pe pelu mama ngba ti mama si wa around pe ka te so pe emi na ma busy won o de ki n gbele pe won sa ma ri mama ma de ba nkankan be yen pe indi ta won fi conclude ni se mo mo pe baba won no serious dada pe igba mi na to number travel osu kan na won le ma wa le awon mo yen lo ma se rododo awon kan ma fi won ha ibi to ba hun won
0: so ke wa bo le wa jo fi enu oro jona si
1: won ti ni so ti pe mi mo ni o ba mi so kankan won ni odo na awon na o ti be so kankan na sugba won wo yi pe mi ti mo je yawo emi na ni iyanu le pe so ka won ma won yen awon mejeji yen keke ki won de ma wa papo pelu awon jibola wa eh awon mind o awon ma san school fee won o awon o se o awon mi ni esi kankan ti mo fun won
0: o ni esi to fun
1: ah
0: be mo pe e iwo lo ba soro
1: emi na ba soro
0: okay ki wa lo fe ka se lori yen sin awon mo yen kuku ti wa nbi tele tele igba tan ti wa nbi ti won o ti gbe ti won de ti wa ko won lo to de tun wa so ru oro be sugbon se adupe pe olodun je ki ara mama ko kalafia tun pada bo si be bo ti se ye ta de si nba won soro pe kan ma lo to je pe o ti nfara han pa won na gba pe awon buku fe duro ti wa me sugbon eleyi to tun gbede pe o n fe ka won mo duro ti won yi se iwo o salaye fun awon ise ti wo gangan se lori mami ko to di pe awon na be o sa ran ti pe gbogbo awon nkan to je ise to le ma da okan won laamu lati dogbon
1: se ba won na wa si bi at least bi weekend bi melo kan na se ba won na ti wa tan ka won mo yen na wa tan de ri gbogbo bo se nlo mo de ma salaye fun won pe ti mo ba mu mama lo si clinic ise ojo kan ni fun mi o because lati ri doctor

0: nibo ni iya yen ko won mesi bo lanti yen ko won mesi ko to di pe ma me wa bi
1: o tin sako tin sako se
2: e se
0: kin de toju gbogbo awon omo na
1: mo roro ah iya iko ko se so fun ya
2: so ri ti mo we le su ori fun e se
0: ah abi e wa gba mi
2: e se gan iya beji e se
0: e se pe mo ti so se bayi
2: mo so fun e
0: ta ba jo elomi oni fe ri
2: ya
0: ko emi o mo pe bayi ni he
1: ala ala
2: e ka so ruko yin lati bo
1: Allah
2: is
1: not in the
3: I'm not going to be able to do it. Yo se wa ni din ti wa wa delay abeke lori ohun lo ku in to e ma se na ni pe e farada ni o
0: da iwo
3: to se mo gbe ogbo yi teyin se tele won ri ite ba de tun se leyi na won tun ri yo da bi gba yi pe ah o te ti lo keko meko mo ro pe awon omo yi o sa ni gba ti won a lu kun yi pe jo mo gbe lo titi
0: ibi na fe ma gbe won fe wa fi won fe wa register won si school to wa lodo wa ni o
3: Efi suru se ba awon meji ni o da to ba pe mo marun leyin bi nko
0: ah
3: ah se ni jo gbe
2: eh
3: eh eh
0: e se ah hey ko ni kalu ku ma gbe
2: bo ri awon eyan hello
0: ah
3: hello
2: e ka san
3: ala ni oko abe ke o ya sese
2: e se mo dupe
0: ah
3: e ba je le won ni da
2: ki lo ruko yin lati
0: mo hello
3: o ko mi ni awo lowo idowo ogbo eketo mo on peyin lati ade to kun lo gbe wule n bada avec la igba
0: ma
3: ni kan pada sele nu isele nu won isele nu ni pada ji ari ma to ba ya na nkan ta ma ya fe so baba mi
0: e jo ki wa ni ki wa se ki wa ko mo meji mi papo ko je marun awon kekeke
3: wo bi ala adeke ti lo lo mo se
0: ah kina so si won ni se be mi le mi mo se
2: o dun mi pe kini eja abeke o to ro kin ye en to ma ta e lo fe ka san
0: ah
2: oruko yin
4: lati bode
2: lati bode e se
4: lati bode eto en to bi mo ti e tele tele kin do nwa fun e ma di gbogbo iruru abeke na
0: to
4: mo ya se lo si se fun ni
0: to
2: ke wa le fe ki le fe ko se nsin
0: ko ma ye mi ke
2: awon omo bo se jo yanju oro aye ara won
4: eh ko no le ronu na
0: e jo daddy mi se asise ni mo se nigba ti iye oko mi ti are o ya ti won wa toju won bi ti won de se ri pada
4: ma gbo o toju ya be ka aya la ni o ma abro re so a ko mo wa bawo
0: se
4: baba to bi ma fun ko
0: emi o mo
4: ojo bi ma fun ko ko le toju won ma ti eri
0: ah oko oko mi wa so pe kilo de temi o le fun lesi le kan na abi o e se
2: e jo sa ki wa ki lo ye kokon ti o so ko banke se o
0: ah
4: oyo ko mo e da dani na o owo to ko mo se dani ko o
2: eh oko aburo mi ni won so
0: iwo gangan na so
4: o so ko mo se ba bro je
0: eh okay o ki lo se ti wo ko mo ti e lo be
4: ma da lo o e ti wa npo e won kan po lo na
2: ki la ma wa se bayi ona bayo ni ke so emi ni kin so fọlọmọ eni to pe tan jo soro moran moran
4: ala ni mo gba ke mo so fun
0: kai
4: mi se polisa ti si omo re obinrin obi mo so nko
2: eh
4: nta to ma re obinrin bi mo omo re wa dagba won wa ko omo meji wa fun wo Baba to mi kiko ko le toju ma che.
0: O
4: ya ti o toju che ni.
0: O.
2: Okay.
4: Aba ma ko to se le ni.
2: Emi ti gbo yin, mo ti gbo yin sir. Mo ti gbo yin. Mo gbo yin.
0: Iwo ni won so pe iwo gangan to je gbon lo pe aburu e ko so pe ko wa come.
2: Oro le yi e. E ka so.
0: O ti da. Hmm.
2: Yes sir. E ma gba mi oruko yin sir lati bo.
4: Ambale Asis lati America.
2: E se gan Mr. Ambale Asis.
0: Eh abe wa wo mi.
4: Iro. Ah, so e Bola Shade.
0: Eh?
4: Oko re yi soko.
0: Ah.
2: Oko re wo.
0: Ala ni won so yen, won no ki soko.
4: Ala ni soko wo pe eti yawo se. O ti ran lowo ni.
2: Okay.
4: Iru iya re ye.
2: Don't kill him.
4: Ise won o la be ke se
0: ah o
4: iru iya to mu sodo ye o ba ti sowo iya ra de se ri tojo e don ko pepo lo ni
0: to
4: ke to wa lo mo mo ti e emi ni oko kan lo wa
0: mo wa sa fo ko bi pe ko pe aburu e olohun le pe
4: kilo kilo oju se ti e ri oko e to wa be podo yo da lo do
0: won la laja pa la won ta won ba ti lo ko oja ba ya won ma lo jo merin nbe
4: eye mo bo lo mo wo do mo ti e
0: o
4: Abobo niye,
2: so ye ko ni abeke lara lati so fun pe ko saye nigba to pe.
0: E ba se mi ni ma so pe ko saye lati ko ma wa.
2: Oran na ni diplomacy e ma pada da si lorun tori ti mo ba ti so nti won awon aburo mi ati mole bi ma so ni pa beke lo nko mi.
0: Ko izi.
4: Láyé
0: rẹ̀
4: mọ́
0: sì
2: mọ́jọ́ kọfádà
0: àwọn lọ́tọ́
2: tán. Àwọn èèyàn kan wo ọ̀rọ̀ lójú kan wọ́n ní wọ abala mi.
0: Mo máa bá wọn ká mọ wọn lọ lé màá kó wọn sínú ká màá kó wọn lọ.
2: Hello.
0: Èyí tẹ̀mí dàṣẹ̀ sí ń pọ̀n ilé èmi kan máa ń pọ̀n ilé mà ní o.
2: Kò sí wàhálà.
0: Yóò bá dẹ̀ máa pọ̀n lé yẹn kò sí nǹkan tó kàn mí o mi ò rán.
2: Àbẹ̀kẹ́ àní kò sí wàhálà. Hello. Ẹ káàsán. Yes, sir. Oruko yin lati bo.
5: Oruko mi ni Adimola Ka lati Yomi Adi.
2: E se.
5: Se ri ti ma ronu pe awon kan bayi wa si ori eto. In fact, Olorun ni kuru lara yi.
2: Ami sir.
0: Ami o.
5: Olorun je kemi yin ogun.
2: Ami o.
5: Se ri eyan gbe to sele yen iyawo yin o je. Eyin na gege nikan je.
2: Ada fun yin sir.
5: Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ mi ni nǹkan tí mi ò bá kàn ní mo lè ṣe níbẹ̀ ni wípé ẹ bá àbúrò yín sọ̀rọ̀ padà. Lóòótọ́ ìyàwó mi wish láti gba àwọn ọmọ rẹ o. Ṣùgbọ́n mi gangan fara mi rí pé yóò pa ìṣẹ̀ lára torí grandma wà ń bí. Grandma yẹn kẹ́lẹ́ ti
0: báyìí.
5: Ẹ wàá sọ fún pé torí ìdí èyí mo rò lọ́kàn ara mi láti fẹ́ 30,000. Ìyàwó mi fi 20,000 kún fún ẹ. Kò lọ fi wá kankan ṣe.
0: won ti enise lowo
2: onise lowo onise alaja pa ni
0: na ba lo si
2: o ma rin rin ajo lo ra o ja ni
0: lojo meta o ma lojo merin ka won mo kuku wa bi
5: ini gbo nkan te so ehn tupa e kan se ba yen pe a e kan da se pe ko so nkan ton se
0: mhm
5: ko ma ba pa e se yawo ni lara
0: abi o kan mi wa lohun le so
5: yawo ni na tupa tori di yi ko kan eyin ati yawo le jo gada e ko to fi kon ise re
2: Ninule Oladele Sunday mu iwa e se adupe lati gba re mu Michael ore yomi woni Alani the situation will be handled by you
0: Abi?
2: And not by Abeke your wife
0: Abi?
2: The problem of adding three or four mouths responsibilities to your expenditure will be too much to bear
0: oh.
2: Please show your mercy to Abeke abode erin olukemi e seun o woni Let your sister's husband take care of his children. Olayi mi ka modupe Abiodun. Auntie Abeke iyawo dada ni odede oko. Please don't try it oh. Let Boda Lani call his sister to tell her that it can't be possible to bring her children here. Agbola Femi, e seun o. Adedeji, Kehinde Olamide, e se. Adepoju, Inaolaji Olubisi, e seun. Awolowo Ayuba Idowu, e seun. Iyabo Adegoroye, Alani Aburo yin Yo da kilo de ti ko le toju omo ti e se bi iya yin na ni iyawo yin toju e ma fi bi su olore o iwo oko nikan ni ko so fun aburo re pe ko sai oluwa fi kayo akinwumi olusola nko alani call your sister and let her know that what she is asking for is not possible you have to protect your wife now don't let her regret her good deeds towards your mother
0: eshe
2: Sulaiman Said Funke Abike ati Rahman Lampard Toima Said Oseyawo Ida Friday Opeyemi Olarinwaju Olamide Mansurat Olaide Rashidat Aderinto Arwan lati seyin Bolaji
0: Ese
2: Jams Ese Opeyemi Rahman Yekini Kabiru Olugbaye Ogunsola Michael Olarinmi ki omo ibile ati gbogbo eyin eyan ti eti te sibe
0: asiko
2: ni oje ki a le ka gbogbo e ka de daruko yin e ja ma lo le foto ni o tun di lola lagbara lowo
0: olohun
2: be ba wa gbadun ki la ri gbo losan yago kan ni ke tun ja jo fi ipade si
0: beni
2: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti emi nje adeola wa pelu wa pelu Rofia ti won jo duro ti wa gbagbagba losan yi
0: lowo olohun yin no mo ofo la sade ajala loruko temi Simon je ipade $2 lagbara lowo Olorun o dabo

0: because you cannot actually live a life of having one particular income system. That's why this complaint income multiplier system is here to help us. It's for those people that believe that they cannot just invest their money now and just sit in the next 24 hours. Life is a system, so that's why we are here.
1: Eba mi daruko yin ke si so ile ise te soju gan nisan
2: oruko mi ni Mr. Folonso lati ile ise income multiplier system
1: tori awon fani awon to ngbo wa kini idi te fi da ile ise gangan sile gan
2: nkan ti agba lero ni pe a ri pe opolopo won sise karakara ni inu economy ta wa opolopo won sise ntoto to ba pe ki a sise ni nipa ti ise Nigerians won keti nipa ise sise bo imo to wa nbe ni pe opolopo won sise eto at the end of the month at the end of the day a lot of responsibility ti ma ko owo ilolapo won bo o wa ni eto yi agbe kale lati le rin opolopo lowo lati le manage income wa lati le build financial status wa so ile ni o je ka le build e ta wa nu de fi le ni anto anise ku
1: kan temi wa tun fe bere nitori emi wo pe an to ba tin sisi osu abe ni to nsisi owo to di ni lo pe kun ti won wa owo mi ati pe age wo gangan la won ti e nfe lati se program yi
2: gaga bi nkan ti o nlo ni igboro ti gugu wa de mo lamodaju ni pe gbogbo ise te eriyan ba ri ko ma se ti o ba ti ni ona miran tu fi kun owo kan gberu de ori bayi nkan to sele niyan then awon to ma wa nbi eto yi ko si fun omo ike rara o ma bere lati ogun odun lo si oke idi ta fi mu ogun odun ni pe awon pe adult age opolopo omo gbulo ti ni irori pe ba won na se gbegbesi aye won ti gbesi aye won fi nitumo to fi wa dori agbalagba awon wo de lanso awon working class especially the working class business owner ati awon serious minded people boya won ni se lowo abi won ni se lobo ton wa serious minded ti won de setan ati mujuto eto suna won
1: be se nsoro ye so gege bi eni pe awon ti won ni oye eko in don dabe eni pe en ba se awon iya wa tan tata ti an telugo tara isin kan sa won na le janfani kini ni
2: idi ni pe eleyi o si everybody o ye ka awon iya le bo opolopo awon iya wa loni owo instant gratification won ma wa
1: owo oju ese
2: aye si ti yiko n ba se wa tele won ma bi di oro nisin ni a ri pe gbo awon to sase yori lorilede wa loni won bi di oro won step by step ni so idi niyan ti o fi si fun gbogbo eniyan na fi select awon serious minded people
1: ta wa so yi bawo gan ni won se darapo mo ile ise yi
2: ibi won se darapo mo ni pe nipa send di atejisi oruko won ati adugbo ti won gbe si ori number ti a pe bayi awon asoju ile ise wa wa nkale lati yen nene fun won lekun rere
1: e ba mi pe awon number yen
2: 08157617956 08157617956
1: se eto tan so yi se ijoba lowo si
2: eleyi nkan ti ijoba nlowo si tara ni ti o ba ofin orilede imu elekeji ni pe o tun bo ofin olorun ba mu idi niyan ti o fi je pe o fi wa lokan bale nkan ti o si ti change eto sinu opolopo omo Nigeria ni but ti ma se mi le mo ni pe awon kan ma nkan to ba ye pe o da awon ko need o ko se ma pariwo e fa awon yen nkan to ba orilede je niyan pe ti awon yen ba ri ona la tara ti won le fi help awon yen won e fi han lomi ati wa wa nu mindset yen ti pe lo fa ti opolopo fi dide lati ran awon eyan lowo
1: o na le ti gbo yeyin eyan wa ni ke to lo e ba mi daruko ile ise ile kan si ati number ti won te oruko won ati adugbo won si
2: income multiplier system o number ti awon eyan de send di atejisi oruko won ati agbegbe ti won gbe si ni 08157617956 08157617956
1: O na le ti gbo lenu alejo wa lori eto yin. This program is strictly for serious people. Awon to je pe won ti ready ti won ti setan lati ku onu ya ati nu se. E le kan si number ti e te oruko yin ati agbegbe yin te n gbe si ni
2: 08157617956.

e ku role o asiko ise lataro oba oke yo fere sise ku wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni la glu 96.7 fm ile fun bala ofelele nile badan abi demi akande lo ni royin saju egbo oko to wa ni royin na

ti eto yi ti fun awon eyan ni gboro ati lori neko ati lori waheki e me wa ri neko ta se lo lose ta lo lo yi yo mo ro pe se awon so bu mo n set neko exam ni yu idanwo ti neko ala se jade ti we mewa Adi Osun ti de o Kayode loruko mi Adi Osun loruko baba mi New Vision oko yawo e loruko gbogbo igbi

0: Hello.
1: Hello, Baba.
0: Hello. I continue. I'm a quarter.
1: I'm a cooler, le Baba.
0: Yes, I'm a cooler.
1: Baba, she a boomer.
0: Sir?
1: Money, she a boomer.
0: Ah, I'm not being a dinami.
1: Mom, better, but she a gassy.
0: A bernie.
1: She a dama.
0: At least, oh no,
1: she a big bank by tell her it was so boomer.
0: Ah, Mosi, sorry. Ati awa la ti gbelo seri o ko ti je meta ni
1: e lo le gengba
0: ah 5000
1: le je
0: be
1: oruko yin adugbo bo le tin gbo mi
0: alabani lati orita
1: alabala torita be se pe alabani te ti so bi te tin pe mi mo fe ni abi alabala to lo mi to bi beji so ni gan te ko ni mi bayi gan olon sa nu mi a te raye lo oya baba e mu bere
0: e je se mu bere keji la
1: ibere ele keji la
0: be
2: ibere ele keji la ibere yo lo bayi ibere ejo e farabale ke gbo mi dada because o fe gun de amo ibere foye gbe ni won ni ni opolopo igba ninu oro yoruba won a ma gbe character iwa tabi attitude iseesi omo eniyan wonu eranko lopo igba mi ti eyan ba wuwa kan won a pe loruko eranko kan gege bi eranko yen se ma nse ibere yin leleyi won ni ta ba ri eyan ti won sore fun amo to fi bi da ore yen pada oni re ranko ti won ma fi ru be irufe eyan eyanye we
1: bewe
2: ki loruko eranko yen iyan lapa kan lapa keji ta ba ri eyan ti won sore fun amo botile wu ki ore yen ko pe to ki eniyan ma ri en to sore fun ijo kijo to ba ri eniyan a ranti pe eniyan sore fun o si ma dupe lowo e eranko wo ni won fi irufe eniyan na we o di meji be yen
0: eranko boya ko ma ngba de ore ti ti bere yen ba yi mi dada
2: eranko to je pe ti won ba sore fun eyan to je pe ti won ba sore fun
1: to je pe
2: alai more ni ibi ni office san ore oni rufe eranko ti yoruba ma fi rufe eniyan we ikeji eni ti won sore fun o le ti dupe ore lakoko ti an sore fun amo bo ti le wu ko re yen pe to ko le gbagbe ijo to ba tun re to se lori a tun dupe iru eran kan wo ni a tun fe niyan na we
0: ti mo pe ti to ko le gbagbe ore ti mo o ni aja
2: e gba yen dada aja o ki gbagbe olore
0: aja
2: ore ta de se faja ogbe ti ko ba woku ko pa eran fun ni ijo to ba ri nkan ba mi agbo
1: oya ikeji
0: kon ito de man gba gbe ore
2: abi to man fi bi san ore
0: o man fi bi san ore
1: ko so ore te le se fun ibi ni san
0: o si ore te se fun ibi ni san
2: se po wa ni eyan na
0: ẹni
2: ṣe mọ̀ pé wà nínú ènìyàn náà
0: bẹ́ẹ̀ni ṣé kò ṣe ìjòṣá
2: ìjòkè
1: bàbá ṣé kí n ràn yín lọ́wọ́ díẹ̀
0: ẹ ràn mí lọ́wọ́ díẹ̀
1: ẹ máa gbọ́ mi tán bá pèyàn ní ẹlẹ́dẹ̀ ni ẹ ti mọ̀ pé má tọnu ń pamọ́ jọ nu tamba pe n go ore re aja mo ni e ma ro e ti won pe laja
0: be ni
1: ehn
2: eje ka so fun yin ke lori ofe ati mu ibere mi e ranti obo
0: okay obo
2: ko si be se fe ru fo be ibi ni office san ore
0: be
2: ke fo bo logede to ba jogede e tan eyin lo ma pada le epo mo
0: bẹ́ẹ̀
2: gbé mara ọmọ àfààní lásán ya
0: bẹ́ẹ̀
2: ẹ mú bèrè mi
1: bàbá ṣe é gbàgbọ́ pé àkọ́kọ́ yìí on ti lo on ti lo ah o to si ni nti mo fe so gan ni pe se ngbagbo pe akoko awa la ran won lowo o on ti wa duro erun ba won hey eko la npa gbogbo eko lebon hello
3: ele kasan
1: e ma kasan ma
3: Mrs. Ogunjobi lati awotan
1: Ogunjobi lati awotan
3: men
1: iya se fe ki wa ni abe fe mu bere
3: mo ti kiyin se e kasan mo fe mu bere
1: eh awa ti dede nisin ago merin abo ti koja
2: o ye mu bere ma
1: marun ni lo ni
2: ibere karun
1: ele karun
2: yoruba ma ni kini kan ba aja oje apa re ogun ju itan itan lo won ni irufe ohun abemi wo ni aja o akoko ke de fun wa ni apere ohun abemi mi to sunmo ta le fi sapeju e
3: eranko ni aja o
2: iru eranko wo
3: eranko abemi na
1: o ni eya eranko
2: ina ni mo pe kan bi fun wa ni apere
3: adan
2: shadan ni aja aja o
3: eni era te ya le fi we
2: te ya le fi we to sunmo
1: pe apere re
3: ti apere re e te n ba se mo le so yin bo
2: e so
3: kangaru
2: kan ko se kangaru kolugo ni kolugo
3: kolugo
2: kolugo kolugo
3: kolugo
2: yes c o l u g o kolugo
1: oyin bo erin ha
3: ikan to sumo oni semo adan o adan na o na
2: egba adan na lo sumo ju adan na lo sumo ju
1: sugbon ru eran ko wo ni
3: bi eyen ko se ku ko se eyen ni adan
2: ko se ku ko se eyen ni adan am eran ko aja o ta so yi ko kin se eye eran ko ni okan ma nfo latori kikan si ge ko kun se eye o ko kin se eye tori pe eran ara re o fele o dabi iye bo ku kin se iye o kan fele ni bo ku kin se eye o yato si adan
3: okay
2: egba
1: so ti yin
2: egba o ye mu bere mi
3: ibere keta
2: ibere keta won ni kini yato to wa laarin akanlo ede mejeji yi fidi pagba ati fogba yangan
3: se ba fogba yangan nkan tẹ ba se ni aseju boya keyan kan soro oro ti o ye keyan so keyan kan ju oro kale won ni o ri o ti foro fo gba yan gan
2: etubu dada
1: eje ko jinle e pa arin yin lowo lakoko arin yin lowo lakoko e so bo ti e ke so
3: to ba fi to ba so gba yan gan oro to so keyan so oro ti o ye keyan so aso ju oro
2: e lo si keji na
3: si bi pagba keyan gugu wa loju kan na ko ma dide wa lo fi bi pagba o fi bi pagba sibe boya ni si be lo sa pere boya won se na won bi kan sun keyan bo ta so ba je pe kin to kan sa joko asiko to ye ko dide o dide nbe wa ni o ri bo se fi di pagba ke en wa loju kan na ko ma wa bo yo so ya ko tete kuro nbe ti o kuro nbe
2: e mo bere keta
3: e bere kini
2: fi di pagba yen bi apere nsin bi ke lomo kan ke npe ko ti e ma yira pada bi to wa ko ti e ma ko bi ara si yin bi apere ti e npe
3: ko
2: kan wa loju kan na fogba yen gan yen ni oro kukuru ke yan tu asiri
1: nda fi si lowo
2: a fi si lowo
1: bi oro ikoko
2: bi oro ikoko to de le ba nkan je to ba so ni
1: ta gba yan gan baun boya le kan ku ni isipe e ma so fun won o won ade be lo ba
3: o wa foro ba o foro ba
1: o gan tu fo
2: oya mo bere
3: ibere kewa
2: ibere kewa ibere kewa o kere gan alo o
3: alo
2: won ni ko ni ya ko ni baba amọ gbogbo eyan lo foju jọ kini o
3: eh gini classy
2: e ti gba dada e patewo fun ra yin
1: ti patawo e lo mo mo
3: won gba o
1: e gba mi dada number yin bere pelu 0916
3: ben
1: o wa pari number meta wo lo pari re
3: 3416
1: you need that man so
2: 3614
3: 614
2: lo pari
1: lo pari re e ma reti egberun e ma reti egberun marun
3: oda
1: segbon
3: e seun sir e se o
1: olorun ni olorun ni ₦5,000 be ba ti gba bere meta 0912370 8675 asiko loko wa ni papa mora yensowo ya nloju ese ni se ni isin ta ba tun le pe won pada tun pe won mama ti won da ibere tan ni isin ati wa bi won pe saka number won na re
2: o se de kan pe wa pada
1: to egbe ni number temi lowo abi number infinity e fi number te fi pe e fi send account number yin ma woman kan pe wa ni ose to koja infinity mama yen ni owo to e se si mi lati sagamu ah instadi osun oku fe le pe mi o mo ni kilo ku kilo ni se o nbo se pe 7042 o ni gbogbo eyan ni yo number won lenu ye ma gbagbe wa o ya wa no din ta je o ah mo la wa o mo be dire e ti o je kin bi mama yi le kan yen pe kan mo so account details won ni live nta ba fi pamọ ni ni eni ta ba je ebun ti o ti gba jo pe wa a ni fi gba kan bokonu hello
3: hello
1: mo bu mo o kini nje mo o
3: malade
1: momo oruko yin bo le tin pe wa
3: oruko mi ni oyeronke lati ilu awe
1: lati ilu awe
3: be ni
1: e do be ba gba bere mi teta kini kan da fi 5000 naira gan si
3: o wa le tun fi si repete
1: ya isa e ko la nkan o ye mu bere
3: e fun mi ni ibere kedogun
2: ibere kedogun
1: kedogun
2: won ni orisirisi ni owe yoruba ba de se ma npa na ototo ni o de lawun ohun amoye to ko sinu ati ni owe ta pa pelu ohun abiye owe de wa ta pa pelu awon eranko won ni ka e fun wa ni owe yoruba marun to je pe irufe orisi eranko meji lo jeyo ninu kokan fun apere nsin yi ewure ko lohun ose omo ya agutan agutan lo ni ya awon obi kukuru e ma ri pe a ri ewure a de tun ri agutan won wa ni ke fun wa ni irufe owe be to je marun
3: marun
2: be ni ma
3: ajana ku nsun ku aile yin aje nsun ku aile yin ajana ku nsun ku airite bo ti e
2: ikini
3: agutan to ba ba jarin yo jegbe
2: odi meji
3: ojo loro to je ka ko eye lepo ma adire
2: mi soro nkan eko odi meta ba e ma mu ka biye wa mo
3: ah o ti di meta ba
2: be ni ma
1: an fun yin
3: ah
1: ya
3: ibi ti ekute ba ibi ti ologini ba ti da oja sile ekute o gbodo di be ni
1: nkan be mi na le tun mu
2: a be bo e tun yen se dada
3: oja ti ologini ba da sile ekute o gbodo di be ko na
2: ibi ti ologun ni ba ja o to ba da oja si iku ti o le ko le lo sibe lo na e je ka fun o di merin
3: o di merin
4: kì í ṣe mẹ́rin la béèrè.
2: Ẹ rántí àìsínlé ológin ni.
5: Àìsínlé ológin
2: ni. Ilé ìdílé òkúté.
5: Ẹ ṣe.
4: Ẹ dákun. Ẹ kọ́ ìyá dáadáa tiẹ̀ ni wọ́n ti lọ. Òye ronkẹ́ láti awẹ́. Ìyá ṣe o. Ó gbọ́ ẹ̀kọ́ láǹkọ́. Gbogbo ẹ̀kọ́ lówó.

0: ola la mo pade ade osun oluwa kale de loruko mi new vision ina ni oko yawo e eko la wa nko lori eto yi be yan ba jebon a fun o ti ba so ba se ko sin ti ba la fe la ire atayo la vi pade titi dola loruko lo to eto yo ga wa kebugi ati loruko igbimo so bumo ko bi lo ba ajaye omo ya fe nbe pelu mi alagba bosun alayande la moju ero fun sata wa e layo la pade o dabo e dagbere kan mo na
1: ta tin pade ni kete tan ba ti ka iroyin tan ni ago merin olamilekan olawuwo infinity lokan mi
0: o dabo

0: pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn ni bata daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun farun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani la gba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe la yewo fun gbogbo en to ba fe mo bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete na loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni tosi olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
1: anjo ni temi o ma shoka
2: oṣù keje jẹ́ oṣù ara ọ̀tọ̀ fún iléeṣẹ́ West Midlands Communications Limited. Èyí mú wa rántí gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí ìkànnì ọmọlúwàbí Splash 105.5 FM ti ń gbé ṣe. Ẹ̀ẹ́dún fìlù torin kí ọlọ́jọ́ àbí tí wọ́n jẹ́ alága àti olùdásílẹ̀ ọba Murtala Adébáyò Àkàdé mẹ́fà.

melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da ni ṣugbọn ni bata daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo ma eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 0905444 8444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari.

0: Gelu FM. Jagaba Gogo Radio. Maro Wancho.
1: Moki wa kaabo sori eto ti baba wa alarape olaimo baba onisan meson ti won se agbateru re ile ise won be ni oke ado ni yana lodge ni ilu ibadan eje n fi ero bani soro won ta ko to di pe won pe baba wole 081 3885 5308 baba e ba n ki awon eyan wa nle
2: moki okunrin moki obirin a o ni faisan logba oruko mi ni alarape Olaimo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile ise dede olomokunrin aba awon ile ise dede isan ara mi boya aile gbowo aile igbese airiran dede airiran daada aba awon isoro to le mo mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara omo ro ni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu ago ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe Olaimo baba onisan mesan mo wa ni oke ado ni ilu ibadan tabi ki omo pe telephone number wa 081 3885 5308
1: ki la npe ni aile ise dede olomokunrin ati pe kini ma fa
2: e se ohun olotu awon kan ti ma nfa aile ise dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbanse tabi awon aisan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi tele tele a ti ma se daada te pe to ba sumo obirin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wi pe ara ohun o se dede mo ti e lokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipasẹ ijamba aile ise dede olomokunrin re mo ti wa mo fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi mo jo ohun ni diko to wa abi ko mo to ko mo ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a mo to itore o mo ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itore mo wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju mo mo gan okunrin mi ntoju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to ye pe o ra ri apere pe ohun o le se daada mo abo nti e fe sumo obirin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara e ti pada wa le wesi awon kan iya mo sokunfa a le tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun be si ni elomi o ti bi mo ri to ye pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pere pe inu wa mo kun ara awon mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikirike ara n ro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni n ro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara o mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara awon mo okunrin mi o ti ni aisan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wi pe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wi pe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa ege bi okunrin mo bo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so kun won pe o ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi wo ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo nilana ti awon ero gbalode ta sese kode ta fi se ayewo fun ago ara okunrin boya okunrin mi o mi ti n di omo lara nkan omokunrin re boya mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni bọọlu meji ti nbe ni abe nkan omokunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omokunrin re ta n pe ni balo imi a wu sapa otun imi a wu sapa osi ori pe nkan omokunrin re yi ori pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti sunki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di san to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi san to gbe eje lo si eyike ye ya ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo si be a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti aisan ba wa lara obirin na ti nwo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abo se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ku na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omo obirin mi o ti jo mo ogbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti jo mo ogbon odun so mo goji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obinrin mi a ri pe isan ara nfa ohun so elomi a ri pe eyin ge ohun imi to ba ti e loyun bi osun meji meta a gan ri pe nu kan dede lo ohun sun o se se ko je pe oyun o ni raye duro sinu obinrin mo obinrin mi inu lo mo gbona ni obinrin mi nkan je omo aya re oni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan te ba di odo wa pelu ogo olohun e si ro na abayo telephone number te le mo pe mi si 081 38 85 53 08 081 38 85 53 08
1: kini ma se okufa isan oju
2: e se on lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba ma pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je ra pere pe oju re nsu oju yun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuni bi aran loju ori pe oju re n gbe pipipipi abo ri pe o n wo ina n fan ka loju re abo ri pe o n wa oko lale abo n rin lale tin oko ba je tan si o loju bayi bo se n bo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni o mo ri elomi bi oye ni o mo ri awon ti mo fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mo elomi omo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju yi aisan idoti inu eje ni mo fa eyike yi ona ti ba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun tin be ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fin se iwosan ti eledumare ti n gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokun fa nkan tin se oyi to ba je o ti lo sayewo ti ni katarasi ni se o ni abi glaucoma ni se o abi pterygium ni se o to ti wa logun na ti o lo abi won ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon ju re isi la kale o mi nbe nbe ko ti ku o gbianju di odo wa ta won kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe ategbo ati olohun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 081 38 85 53 08 mo wa ni ilu Ibadan ni agbegbe Oke Ado ni Iyana Lodge ni Oke Ado ni ilu Ibadan tabi ko mo pe telephone number mi lori isoro eyikeyi to ba tin ni
3: ilera loro
4: Kara o jipepe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fisa agbekale alara pe olaimo onisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irinse igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se bu ba lara eda lo mu alara pe olaimo onisan ìwòsàn mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀ pajápajá àyà lílù pìpì àbádì jẹ̀díjẹ̀dí ìdákọ́lẹ̀ kọmọkùnrin ó má lè tapá kára ọmọ gbọ̀n rìrì aromọlẹ́gùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kàn sí alárápé ọláìmọ̀ oníṣan mẹ́sàn-án ní number 1 lodge street beside amazing grace school òkè àdó ìbàdàn 0813-885-5308 0813-885-5308 bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò alárápé ọláìmọ̀ oníṣan mẹ́sàn-án

0: ti o ani lage lui baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani o sani frequency ti ti wa o ese te nbo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: ka boya de
1: to ogudugba logun akan o moriba kin to wole moriba kin to kankun moriba kin to gbode o mojuba lo omode mo se ba lowo eyin agba ilokunrin ilobirin etun aba nse lale ehun o le da se o adase ni won ni omo ibakan ogbodo won mo mojuba folohun oba mo se ba feyan aje pe ni o ko olotu eto yi

0: rẹ atunde ba se de lale yi amoju ero lori eto lale yi elomi na ko bi nbo sadiq obin bi okun kele okun se to mi o le se obin la jo nsise lale yi o bi nbo sadiq akose mose to je pe ta ba so wi pe awon tin gbe gbogbo ni ta nko si ta o bi nbo sadiq ni o oju oni ti pelu ase olohun loko awon ti ajo n tuko eto lawojo eyin agba japo o wa lo ni adio ismail akere ajo wa yara agbo nsa fefe ni o to fi dori baba mi baba mi elder peter agbola agbole pepe aya ni mo ki baba dele agbole pepe n viditi be na ni ene odo baba bakan na ni inu mi dun ayo mi kun oluwa ni nbe leleso emi a ma so gba to ra ke oluwa ni nbe leleso eleso lọlọrun gbe eleso lọ ibadan gangan wa nko to oju oni ti yin ba si jo nkura wa kinu tori eyekun ni fa kakan fulailai agbajo owo la fi soya ajeje owo kan ogberu dori oju oni ti wa mo ki olupo ala ilu omo ale tente joba lode ipo felele mojoye maje ojo oni ti o baba nso wi pe eto te emi atulupo ma jo si okejegbe abi okejegbe e ma lo losun losun oji loru adupe ogudugba logun akawo yin tun re lale yi ara ye ma je nwa ninu nira inira oda o eti gbogbo ta jo je gbadun eto lale yi eyin na ni ba wa nu nira o eja sami ka jo gbe tu amimi yaya omo aje baba loja ade labu oju oni ti o awon togudugba logun akan onu agbole yin la wa lale yi o ni popo oye maja za delegun osangu ebo lelegun osangu wa olori elegun osangu le ibada popo oye maja lo wa sangu oba sangu oba baba mi sangu lere ajinde aro ma je fun yin o bi n ba bere eto lale yi lai kiba ma mi alubarika o babirin sangu agbaye ya ke oba leye ya mi sangu o babirin sangu agbaye o ya mi gangan ni ti n ba so pe ya mi le ya eyin omo wo pe bo la se wa kanra won ido ole ekiti bo lo se je mo badan abiyama abuja gboro gboro ti o je ki ese ogurugba o wole wa mi emi eyin ogun n bo sori eto a tun jo lo we odo nedo ole ni o e n ba laya ko wo bimbo e n ba layo wo so lo odo ile ekiti o ko odo odo ta n wi o ke so do sele ru o odo ti eyan na o mo pe agba mi odo odo osun ni o kayefi ti ma sele loju ti mi ni pe won kan te nkan sori odo ye ma jausi jade yo si gba gbogbo nti an ba gbe wa oba ogbo ni agbaye magaji ile aje nile ibadan mo ki yin o aku mora o oju oni ti yin ile ise radio ti lagelu awa na o de be nta ba ba lo ta ba babo awon oga wa mo ki yin o oga wa tode omo lawo ojo ni tiyin eh bakan na ni mo ki oga wa kebugi eh awon won ma so n gbo wo gugu e pe ah gbo n to ba je maru nkan bayi ile ise radio ti lagelu ko gbodo ma si nbe ile ise radio to ba si tun laya e je ajo pade lohun ka wa we nti o wedo e ka le o
1: e ka le aba aba o
0: to ogurugba logun akan oloko mi araye ma jeun wa na nira imira oda e ku kale

0: So,
1: Baba Akindele omo baba Sangolere e kan lele kan si. Se Sangona to na Legun.
2: Ben ibiti Sangongbe in Legungbe. Hein? Ibi Sangongbe in Legungbe.
1: Ke lo ko egun baba Sangolere.
2: Owo la ke.
1: En bo lo nti se wa.
2: Awa ni akoko alagba ileba ibara ohotu ekeju tu eketa ti lagelu tei awa la akoko alagba le ibadan ko si alagba to juro alagba le ibadan ta ma npo mo kan ma npo mi yo so ta ma je won ko leta wa pe baba wa Sangolere o akande o fun wa ni omo oyi ninu le baba re be ni awon tori pe aduro Sangolere eku emi ni mo so lori phone in gboro re ku mo o dide iwo
1: eh
2: gboro
1: re ku ri tele o
2: aduro Sangolere gboro re ku egun tori awon eku Sango oni mo leru
1: eh
2: a ile meta la fun mi oyele aba mi ninu Ibadan ni asun ni an pe bi kan ni agbole labo agbole agbole labo oyele aba mi la fun mo ile jawe sora ni bode afun loye ni pa mo le to koro wo si oyele
1: ti ma jade lojo ti o ton jade lojo do
2: e to je mo gaji re egbon mi ni oga mi ni oyele aba mi la fun mo
1: se eh oko egun ti yun owo la nkeun
2: beni
1: o ti jade o
2: ah iya to bi mi
1: mo ni so ti jade
2: yo jade ni ojo asasun ni ojo kan la osu keje osu ta wa e
1: se
2: suru
1: e se suru nti mo bi ni pe so ti jade e wa pe ke jade o
2: ake jade bayi
1: sugbon yo jade
2: bayi
1: se egun onjo ni abi egun olore
2: egun jagidi jagan ni ojogun na ti gbe wa
1: e se suru e mo pe owo ti ba egun kan bayi
2: egun jagidi jagan ni
1: se ke se pe wahala o sele ni bi egun yin ti o
2: ba gbo won kan ni joba n fowo si ba ni nsin awa ti joba ni
1: e n ba ti koja aye ki joba o mu
2: ma ko ni fisan mi
1: bi jo be ba koja aye
2: yin ti ma ko mi
1: e n pa ma po na won ti gbe egun
2: ba e ki joba o gbe mi tori pe eni jo te so ile aba mi emi la dokun re ti mo so bayi
1: e ti ni fi ki wahala o sele
2: e so fun pe
1: omo iya fe ba si oju opo le 09123 708675 ese suru Sango ko gbadogun 09123 708675 ara kan o gbodo san bayi ogudugba loogun akan o eh bi ko e ba nke eye kan o gbodo ke mo ta le ni o wa nbe eye ka ye o mama ke me ye okin o gbode Sanga begun jalaya e ka le o ta wa nbe o
3: e mo ka le o
1: e ka le o ya wa
3: omo ni oloye ka mo ru di ala ebu
1: baba we ka le
3: mo ka le o
1: e sa
3: o ke ti e sago e ti wa ti ori ali
1: e seun
3: ya ni gbogbo egun na ti jade
1: egun e jade tan
3: egun mi naa ti jade.
1: Ah, eyi naa le egun.
3: Ajala ru lopo yi osa.
1: Ah, iba yin o.
3: Iba Olorun
1: o. Alejo wa ni lale yi o.
3: Mo ki won o. E ku bata aro.
1: E seun.
3: Ko ni baje o.
1: Ami ase Idumare. E seun. 09123
4: kale o comrade eji ola de jola
1: ti ara wa ni makale
4: ibadan bi
1: ni soke
4: o ni baje fun yin o
1: ami
4: seri Sangolere o le gun won jade o le gun awon jade o le gun jage jage ni se ke se gun ti mo mo payan leyin re
1: eh wa won na ti so won ni ke se be o àwọn náà ti sọ
4: àwọn jàgíríjà gan-an
1: ẹgbẹ́ wọn ṣe àwọn ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ Hello, kase papa. Ora rojo musulukun.
0: Eka
1: lesa o.
0: Ojo ni ti.
1: Ami.
0: Awo fawo.
1: E ba nda ko yin o.
0: Awo fawo yin la to ni ati yoda.
1: Eseun.
0: Aki eni to soro ni. So en ge bi ipo ta wa, ere ke ba to soro won fe ngba ti on ta fo. E ti ma ta won na fo yin na soro. Pe egun jagiri jagan. E ri pe toro ba doro awon ojogbon. Rara akoni nbebe e ri pe ina ko yato se ko ni bi e ti tun so fun won so bi nkan ba se lo e ba se lo na se so ko e olohun re doju ti wa ati won oko
1: esun ayo kan iloku ti o wole ta fi ma dagbere lori eto lale ta wa nbe ta wa nbe to ipe kankan o le wole mo bi a se n so fun mi mo dupe lo gbo akiyin o oloye akindele ọmọ baba mi sangulere aso po dunaye barista daniel aramide ni uk alaanu mi kuno e se adupe e da kun le dagoduro baba mi ya ajoke alagbo ni anu lode idunlo ka government ojo ni ti wa bakan na bale ake lapa oloye ni local government oloye alaji sado ake lapa mukiyin alaji gane dabelo e se nseun o magaji ile eleko omokore eseun to fi dori magaji doctor ayodeji mafikuyomi lalafara olubada are baba suwa ipara remo eseun loye yola omotoso magaji ile oladun ni arimo ojagbo akiyo oloye razaki absat magaji ile anlemo loke lota merin mukiyin pupoju to fi dori oloye rama ne oladimeji fatosa magaji ile bolu binu alaji yisa o oluwaye ojo ni ti yin o to fi dori oloye sakaraji elegba o muki alaji rashidi yola ogunse ati alaji rafu sanje ile uran challenge nbada awon ti atele elegun sangowa muki yin o gbogbo yin patapata eni moki ojo ni ti olori sango ile ibadan akiyin akedele iya afin sango bunmi won jo wa ni baba lori sa sango sakin won jo wa ni to fi dori baba lori sa oleye logun e pe mi sori 080 3821 5909 e ja tun pade lola lori eto wa eto yin akoni igba wase se ko ni foko fori soge ajakan ni jin ko jin mo lo ngbo lese ogurugba logun akawo ni araye mo jin wa nu nira inira oda oran ayo lasun okokan laji a ni dimo ayibiri o daru.

0: febe lo ni lagelu FM ni ke ma gbo
1: eku dede asiko yi o gbogbo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isan ara mo di adugbo omole teni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo bi so wi pe a gbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
2: dede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan a si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun kin to teso waju e kokko gbo ero bani soro yi 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 o ti pe ta ti nfa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
1: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe are mo
2: e se atokun be yan ba tin ja ewe to nso ogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lala afi alaye ta wa n fe wi ategbo tibile awon baba wa se iru ewe yi ni won n pe ni elewe are mo awon ti won se ona bala afi o ti wa ni je be
1: baba eje kasare wo awon esan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
2: ese atokun opolopo esan ni so awon eyan di alaabo ara telomiin si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nlaku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bigba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itutawo kana si n pa o si lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ri nfu awon ye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo mo ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bobo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori mo mawo ran eyan ko

0: nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wipe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon ri bi ba si ti ngbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa iloruko ta npe ais tun mi le ki nfi ele iloruko ta npe arun o iwo na o tu si ta ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe baagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si malete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifian jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati do ati wa na la wa telephone wa na telephone wa so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin le baba adedibu ni molete ni badan telephone wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egboyun lekan si 08033881008 tabi 070182111 070182111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyin o mo ga aboro oju abeti olodum moji arogun roparose abaro molegun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si ma won ti won wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wipe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to dero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olo ko si tin je po ndegbe ohun worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe ababa ti bere si taputu ti an ba ni baba oni gba baba oni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
0: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni nse mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati lu oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere le baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 080 3381008

Olorun a tu ebi won ninu agbe awon omo won ro gbogbo awon ti won je ololufe omo ijo ati bebe lo a tu won lokan agbe won ro awa ma agbodo se eto ti wa ba se plan e tele emi se gbon sin ni mo kan kan ati gbo lataro

orin ti mi o ni gbadun funra mi mi o ni play e fun yin ko to dodon yin mo ti kokko gbadun e commander Ebenezer Obey ba mi aremu

te ban gbadu awon orin ti mo n play fun yin e kan je ki mo ni Facebook te ba gbadun e je ki mo bi e o gbadun e e ma tiju Dr. Fish aromodomo iya oniru lati ogba agba ni ipinle osun Samuel ibi to ye mo ya lati ijioku Adeniran Adebisi Adeori Okin lati

0: o ye je kin change e kin to fi mi si mo nbo emi gangan DJ lale
1: ana mi wa nle abi o si bo ba ti ga ni e ba jiji mu
0: olukunle la se bi kon ni eni ti ko ba gbadun eleyi eni na yen ko gbadun ni a

0: ni fi kwe si ti ti wa o e si te mbo wa
1: Kari Mondei Apolori Omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele Lawa Tatim Pase Pioba